0: Lambi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
1: Carl!
2: Palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, B.
5: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: 106.7 FM. DJ Peach, pick up your phone. I'm on the request line.
1: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka og R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stogis Station in Baguette, and no one else. A Baguette Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta. You

murag lalaki bisag unsa ka pa. Bilang ang paminawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Ikaw mag problema, bilang ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: lumbi, puding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
1: Carl!
2: Palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ini Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2
6: This is the remix.

106.7. Now.

0: nga kanang naang kuan siya, kanang naang terorista kay wa man siya magbitbit og kanang naang kuan armas. Pero pag magbitbit na gani og armas, mao ning atong giklaro, terorista gyud na. Buot pasabot nagsupak na sa kanang atong balaod sa atong nasod sa Pilipinas. Pero duha na ka klase kay kining terorista, labi na kani matalo-talo ba? Kani pa kanang mga mulo gani. Diha musumpay kana nang giingon nilang aktivista. Kay labi na magtigi na sa kanang nang kaalam. Nya kanira ba mga mainglaki sa kanan na mga legal front niya sa mga walhong grupo, mainglaki na di basta-basta na isgutan day ka mga Marxist, isgutan ka og kanang na mga isgutan ka og kanang na mga Leninism, kanang mga isim-isim, Taksim ana. Ha? Isgutan ka, no? History. Pero sa aktual na nga kanang naangkuan, mga panghitabo, parehas ni tabo aning niya. Mo ni. Ha? Mo ni karon nga ang si HR ani inaoto nato nga kani. Naminaw karon ang asa man dapit na imutang ning ato ang mga commission no on human rights ug kadtong nagserbisyo sa kanan ang human rights. Kay sa una ako naka-appeal man pugko aning niang seminar aning niang kuan kanan niya human rights, ha, duna gani toy kanan na ang amuang gi kuan sa una nga kanan ang kadtong human rights defender. Utong niingon pud ko nga magisgot man tag human rights, ha, niya kadtong mga panahon una nga perting kusugang patay diri sa bayog o perting kusuga pong patay dito dapit sa kanang na sa norte unya kasagaran sa nangamatay mga IP. So mautong ni pagawas ko o kanang ng puwin sa atong time nga kami maghimo kami sa IP maghimo mig human rights defender dili na mo pasagulag lain, ha, kay wala man ni matuki nangamatay ang mga IP diha. Ambot og asa na napaingon ning opisina, ha. Pero nakarason man pud sila kay moingon man pud dayon ang human rights. Kami sa Region 9 duha ra gyud mi. Ana duha ra sila. No, siyempre mga abogado. Saan daw nila gyud pag atiman nga kanang nang pipila lang sila, no? Pero sa ako ang bahin, daghan man mga ahensya nga concern sa mga panghitabo. Dapat tutukan gyud nato og unsa bay mga unsaon ba ni pagpamaagi nga kini gabayulit, no? Labi na kare karon na itabo diha sa kanang naang Negros, ha? Una-unao nimo nga diha sa kanang naang Negros Island Region. Ha? Ang biktima 51 ka biktima ang namatay, no? Sa Negros Islands Region. 41 sa Negros Occidental ug 10 sa Negros Oriental. So karon ang NTFLK, ha, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict partner mihangyo sa kanang naang CHR nga paimbestigahan yun, ha? Paimbestigahan ang mga pagpatay tungod sa spy tagging. Kani mga spy tagging, ito ni mga isparo nga kanang naang dati ni mga armado, ha? Dati nga mga armado, tapos gikan yun sa kalihukan, tapos gipanaog diya sa kanang naang kuan komunidad. Ha? Then katong mga kuan partner, katong mga suspitsado, Nila, ha?
1: Nadudahan lang.
0: Oh, nga intelligence sa sundalo. O informer sa sundalo. Nasakit kay na silang dalunggan kay basta magisgot na ganing informer sa sundalo. Katong mga tao nila, niya, bisan na markada lang siguro to. No? Nagbarkada-barkada lang siguro to. Daghan mag kita mag-unag, basta tawahan unta. Dili man gyud pwede nga kanang talikdan nato ang atong isigkaingon kay tawhanon man ta. Bisan pag kinsa pa atong maatubang, mapulis ba na diha, masundalo ba na diha, makapgo ba na diha, uban pa nga kanang nang tinugyanan sa gobyerno, hinahanlan gyud ta makighalubilo. Unya kana dayon pag makita nila nga naingon ana, isuspek din na nila nga kaning tawhana informer. Ha, kuan na ni nakighalubilo na ni sa kanang ang mga kasundaluhan ug sa kanang mga kapulisan. Ha? Mao dai na nga kanang naghimo din sila og kanang nang strategy. Mao na dai ning gitawag na tog spy tagging. Nan karon, mao ni karon nga kaning ni ang mga biktima mao ning gihangyo sa kanang nang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no, ang Commission sa Human Rights nga paimbestigahan. Unya, daapod siguro na matikdan ani nga basi na i-bias. Kay doon ay gisulti dire nga kinahanglan nga dili mahimong pinili. Sa ito ba, mag-imbestiga ang kato ang ato ang human rights, ha? Ang tawhanong katungod, katungod maning ni Agyod, ang nasa opisina sa human rights, kamo magyod ang dunay katungod sa pag-imbestiga ining mga patay, kining gipang patay, ha? Gipang patay, kinsa puning nagpatay, ha? Mao ni gihangyo sa ato ang undersecretary, Ernesto Torres Jr., ang ato ang national director sa kanang National Task Force in Local Communist Armed Conflict, mao'y nagpanaog ni ini nga muhangyo, ha, hangyoon ang human rights nga paimbestigahan gyud kaning ni ang mga gipang patay, ha, paimbestigahan sa human rights. So sila man ang kanang kamuman ang kanang nang opisina nga nanghintong dali ini. So mao ni ang hangyo sa ato ang National Task Force chairman, undersecretary nga inyo gyud ning imbestigahan. Kay makaluluoy kaayo, ha? Dili kini biang kinabuhi sa tao sa grado. Sa grado unya kining mga ilahang mamumuo, ha? Kani kanang gitawag natog mamuo, mamumuo buot pasabot na naning kamot kay aron mabuhi, partner. Sa imong idea na.
1: Kanang sa kuan magud. Kaning ilahang gi kanang gihimo kuan lang ba kutob lang sa panaghap kanang termino nga nabilong sa spy tagging kutob lang sa panaghap sa pikas wala ay konkreto nga ebidensya mo na dapat untapod nga kanang tagaan o pagtagad sa atong kuan Commission on Human Rights mo na hangyo ni Yusik Ernesto Torres Jr. para pod ang mga tao or kadaghanan po sa mga kan, mga naminaw or bisan si kinsa man siguro kay daghan man kong na basahan ng mga komentaryo sa social media. Nga ano daw nga dili pareho ang pagtratar. So kana mo nay dapat utanga una-unaon po ato ang kay kita man kamuman ang naa sa mismo nga ahensya nga magtuki-duki sa mga gipang patay. So dapat kay mo manay hangyo ni Yosik Torres na inyo nak inyo kapo inyo po nang imbestigahan para ang mga tao nga naglantaw or naminaw o nakahibaloan ang mga balita or niining ang mga balita makakuan po sila makahibalo po sila unsay inyohang pangsyon para po ma masatisfied ang mga naminaw
0: yes,
1: or ang mga tao nga katong mga nagbangutan nga tungod kay pamatay ang ilahang mga minahan sa kinabuhi mahatagan po sila katinawan nga ano nga hindi pamatay sila. So diha lang ako ang partner.
0: So sakto gyud na ka insakto gyud kay na siya partner nga kaning ni ang mga kuan, kaning ni ang labi na ani kaning ni ang pamilya ani, ha? Kaning pamilya aning 51. Pamilya aning 51 ka mga biktima. Ha? Diha sa Negros. Kining niyang spy tagging, ha? Sumala pa dire sa giingon pag pamatay sa mga civilian pinaagi sa spy tagging nga gihimo sa NPA. So, nine new people sa army, very clear na ha, din sa Negros. O, kaya ng uban manggod, usahay, mabaog, marabaog ka nang naang, sa daig ikamatyan, ana, sa may hinungdan. Ha? Una mo, nagipaklaro na ito nga kining niya, ang gahimu aning spy tagging, kaning new people sa army, kaning niya ang mga NPA. Ha? O, mo, nagiklaro, giingon mga pagpamatay sa mga civilian pinaagi sa spy tagging. Nga gihimo sa NPA sa Negros. NPA gyud ang kanang nanggi gitumbok. So karon mao ni karon ang kanang naang dapat ipasusi nato. Kay sumala pa sa kanang nang ato ang undersecretary, kinahanglan gyud man gyud ni ipasusi. Dai gani dunay gani giingon diri nga kinahanglan aksyonan dayon. Ha? Aksyonan dayon sa kanang naang ato ang human rights. Tukion gyud ni umaayo ngano man nga kanang naang Unsa ba day ning niyang mga kaning 51 ka mga kinabuhi sa tao? Unsa man day ni manok? Unsa man ni baboy? Ha? Kay basta-basta na lang nato nga kanang naang pangkirahon nga kining yang kaning niang kinabuhi sa tao sa grado man ni. Bisag asa mo mangutanaw kana mga pari o pastor, ha? Ang pagkalas o pagkuha sa kinabuhi sa tao. Labi na dili kay makatarunganon ang ihang kananang salaod. Dayon pagkahuman nahimo siyang nahunusan sa kinabuhi tungod lang sa kananang pagduda, ha? Tungod lang sa kaning suspect, ha? Suspect nga sila kuan sila usa sa kananang mga impormer sa kananang mga kasundaluhan. Oh. Oh, pero kun imo pun kun ato pung tanawon manggod. No, oh, di base no dili na pud sila makaguanta. Dili na pud sila makapugong, no? Kay base no kanang naipit na kay sila napitos na gyud kayo ang ilang kinabuhi ngadto sa kananang pagdumala pud sa kananang mga katong na tigmasa o katong ng gobyerno nga komunista. Ha? Midalagan din dito sa mga kasundaluhan, unya siyempre. Ang ato mga kasundaluhan karon mga educated man eh. Ha? Pwede man ini mo istorya-istorya haon dito sa isnak-isnak, ana. Ha? Unya di siguro kapugong tong uban. Maingon siguro nga sir matay kan ingani ba nga mga problema mo man og kanang nang dili naman namo ni magwanta. Ha? So siguro do na poy kining Marites manggod kay kusog pa man ni sa radyo. Ha? Kusog pa man ni sa ato ang television, kusog pa man ni sa ato ang kanang naang kuan radio station. Kanang Marites paggawa sa kanang Marites ni mo anak kanap dai napaingon dito sa kabukiran. Pero ang ato ang kanang naang kuan, ang atong konsensya, ha? Kaning na biktima. Pwede ta mo ingon nga ano man pud mo nga kanang naang ana ba kaning mag positive negative ta nga kanang naang una-una. Una-una ni sa kanang naang mga walong grupo. O wala pa mo maadto dito magkuan, kanang naang magsumbong-sumbong, di mo mamatay. Di pud maayo na istorya oi. Ha, igo lang mo istorya nang taupat yun. Ngano man pud di mo mo mangundang? Ha, og mangundang na mo. Unsa bay kontra sa gobyerno, di wa naya mo. Oh, unya maangin ang naa mga ordinaryong tao. Astilan min taon, magbaton pud ta in taon unta og kanang ang pagtulon-an sa Ginoo. No? Kay ang Dios lang ang dunay gahom nga muhusga sa kinabuhi sa tao, dili tao. Kay sayonan kani ha. Dili man kining nay ang mga tawhan nga gipangpatay. Mga mamumuo og mag-uuma. Ha, mga ordinaryong civilian. Gipatay dito sa hilit sa komunidad. Mora ba o kanang naang daog-daog yun ba? Daog-daog yun. No, I hope nga kanang naang kining niya, kining gihangyo sa kanang naang ato ang undersecretary. No, maabot ni dito sa dalungan sa kanang naang kuan. So far, gika naman sa nasyonal, igo naman lang tanagdugang ani. Ha, aron kadtong mga kaigsuonan nato sa kabukiran nga dili na maabot. Di pod kabalo mo tan-aw ang mga cellphone sa maglampas-lampas mo bunlay-bunlay mo di sa kamutihan magdala-dala mo og kanang radyo. Ha, at least ang amo ang kanang nang gipahayag diri sa radyo bisan naglampas mo madungog ra gyud. Aron makapamalandong mo og makatabang mo pag-analyze unsa ning mga ingon-ani nga mga pangitabo. Ha, dili pwede ta mahadlok kana uban ra ba. Usak sinubanan pa. Mendak na itaron ni akto malon. Ha? Oh, dili. Kun dili gahatag ta ni aron kita masayod og unsa ning mga pangitabo nga gihimo giabuso ang mga mamumu og mag-uuma mga ordinaryong sibilyan gagipang patay, ha? Kaning gahimo sa spy tagging. Kinsa man ning gahimo sa spy tagging? Mga new people sa army. Dindi tama sunan, di tama sabot, buti ang new people's army. In English man guna. Sa Binisaya anang naang kwan partner, kanang new people's army, kanang NPA, sa Binisaya anang new people's army.
1: Mo lang sa tuwa pang kwan, sa tuwa pang lingwahe, mo ka na ang sundalo daw sa kabus. Pero ang pagkasundalo sa kabus, nga nung ang kabus, mo ay gi-utog pangayo o kwan. Ipangayuan o mga pagkaon. Naglisod na gani.
0: Kana man.
1: Ingon pa nga mo ingon pa nga sundalo sa kabus. Nga giduot na inuon ang mga kabus kay mo ay gipangayuan.
0: Ilad man na partner. Kamo no kita no gamay lang gamay nga kanan na mga mga pahinumdum no sa ato ang mga kaisunan. Naminaw karon sa ato ang tulumanon diri sa ako tribo. Ini bikan kani bitaw kanan na mora tagi ulog-ulugan. Ana bang anon kita karon na edukar naman ta kay halos-halos nang eskwela naman kita. Bisan gani kato mga kuan kanang naang maka inom-inom. Oh, mga grade 4. Basta mo in English na gani, wag ibugto. Bahala ako ka na asa dapat maabot. Ha? Hindi sa to pa nakasabot ra kita. Oh, bahala ko na to masabti atong in English basta naka in English na. Basta itulod sa kanang kulapo. Now, kana pa kahang ingnon ta nga kanang sundalo sa kabos. Ha? Ingnon tag sundalo sa kabos. Dili na to masabtan. Nga ulog-ulog mana. Kami ang inyong sundalo sa kabos. Napa day kabos nga sundalo? Oh, pagkahuman ana na day suguon mangulikta kay ipalit daw og kanan na ang buga sa sundalo sa kabos. Susunsawa naman day nato naron pag analyze. Sumaw na kinahanglan nato na nga kanan na ang pamalandungan nato na og maayo. Kay kini ra bang mga kining atong gisgutan karon dili ra ba ni hamay nga kanang naang mga pagtulunan o nga angay pamalandungan ha una-unao na to kaning ordinaryo mga mag-uuma ha dokumentado ni nga kaso ha kani spy tagging sumala pa sa ato ang undersecretary Ernesto Torres Jr. ang ato ang undersecretary sa National Task Force nga adunay labing minus sa 59 ka dokumentong kaso sa spy tagging o sa mare execution nga giingong gihimo sa Communist Party of the Philippines. Dili lang man ni dili lang ni NPA ha. Ispa gihimo sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o National Democratic Front of the Philippines sa tibuok nasod. Subot pasabot daghan dai sila nagkuan ani. Kanang naang nagplaster ani. Dili ka MPA lang. So in town makaluluoy dahil kayo ang kadto mga tao in town nga wagi ka bang kaagan in town sa kanang naang maong problema. Nauna-una na to. Sumala pa sa kanang naang naisgutan diri. Barangay official. Ha? Buot pasabot. Kani kun naminaw man karon kamo nga mga barangay official. Ha? Umay mo magtinabangay ta o umay mo maghuna-huna ta o maayo kay kanira bang naisigutan diri ha nga kanang naang pinaagi sa kanang naang gibuo ha nga spy tagging ha nigawas dai ng mga isparo ipang tirahan ang mga ordinaryong tao mga driver ha mga driver sa tricycle in town nagdrive na kanis tricycle kayron maka-income para sa protection sa pamilya unya dili baguna sakit pamation. Oh. Kani karon minaw magining atong mga ahensya sa human rights. Okay, kani man sila ang gihangyo. Ha? Mga sir, ma'am. Ha, tanawa in taon ninyo kun kani og kani niya og konsensya ta og kanang naang naghunahuna ta unsaon gyud nato ni pagpamaagi nga ma-resolve. Kay kamo man gyud ang hintungdan nga ahensya. So kamo gyud ang kanang naang gihangyo ani sa ato ang undersecretary. Kay kining mga gipang patay. Ha, driver sa tricycle. Mamumuo, ha? Ang uban mga kanhing rebuilde. Ha? Kauban di agani di ay nila. Ha? Ang uban. Mga official sa barangay. Ordinaryong mga civilian. Atong hinauton nga ang paghangyo sa ato ang National Task Force nga maimbestigahan ni. Kay kaning kinabuhi sa tao sa grado. Unya mainta ra ba o kaning niang mga tawanan mga kriminal mga hold upper unsa pa na mga dagkong kaso ha ana mga sana mga kaso nga mga dagko
1: mga snatcher
0: ba mga kawatan mga manglulungkab mga tulisan dili mani ang gisulti diri mo na nga makatandog yun kayo mag-uuma mga trabahante sa simbahan na karon mao na ni ron mga trabahante sa simbahan noon wa man ta wala man gi-mention dinhi ang Catholic, wa po gi-mention diri ang Adventista, mga Happy Church ang simbahan, Alliance Church, wala. Ang gisulti lang diri trabahante sa simbahan. Sumatandog ang kadtong mga nagdumala. Oh, matandog ta. Kay diha sa atong gibasa kanang sigitag bitbit sa ato ang kanan ang balasahon. Unsabay gisulti diha ginadili ang pagpatay. Unya kani gisulti diri trabahante sa simbahan. Driver sa tricycle, in town makaluloy. Maunigi pang patay. Aning ni ang mga sparo, ha? Aning ni ang mga spy tagging. Oh. Posible ka nang spy tagging ra ba? Ilara ba po ng balihon? Pero di yun, sa tinuod lang ang pagka-istorya, di yun na may tabo. Ngano man, perteng daghanan na kayo ng gawas ng mga kadri. Gikan pa sa national, paingon sa region, paingon sa kanan ng probinsya, paingon sa lokal. Nga mo pa matuod, ha? Kabahin anang atong gigisgutan sa unahan. So inauto na to nga unta nga kining ni ang ato ang kanang ginaisgutan dini. Oh, mahatagan ni og kanang ang panahon, mahatagan og panahon, gani gisulti na diri. Gidapit usab niya ang Commission on Human Rights nga paningkamutan ang pagpaningil og responsibilidad sa mga sad-an og mga mutindog uban sa mga biktima og ilang nagbangutan nga mga pamilya.
1: So, munay angayan gyud unta nga kanan partner, munay angayan nga tutukan kay luoy kayo ang mga nabiktima. Sa unahan ang mga mag-uuma, mismo mag-uuma unya moingon sila nga kanang kan sundalo sa mga kabus. Ang kaning mga mag-uuma mao po ni ang mga tawo nga kabus.
0: Tinud na.
1: Unya yano-yanohon ra og pagpamatay. Una nga sa karon unta makonsensya. Mahatag na sila og kanang patas nga imbestigasyon kay mao man kana ang hangyo sa atong undersecretary sa NTF ILCAC nga si Yusek Ernesto Torres Jr. Unta ila pod untang kuanan ba? Ilang balansihon kay sa kadaghan nga naminaw, sa kadaghan nga naglantaw, makita ang magyulugun sa itinuray. Muna nga, kita isip, pariho raman tanga tao, lumalabay lang niing kalibutan. Unta, mubuhat og maayo nga nakaayo po sa atong isig katao. Dili ta mubuhat og bias nga makapasakit sa atong isig katao. Kay, puhon-puhon partner, og wala na ta niing kalibutan na. Sawayo naman dayon ta. Ingon ba yun? Mahirap pong namatay itong tawhana kay ingon na ang batasan. So mauna itong atong likayan. Mas maayong nga manumduman ta sa katawhan nga doon na tayo maayong binuhatan mintras buhi pa ta niining kalibutan.
0: Tinod na siya partner. Tinod na.
1: Kay ang Ginoo manggaling nag-ingon nga kinanglan maghigugmaon ni mo ang imong kaaway. Lisod man ka na buhaton pero kana mao man ginaihang pulong. Pero diri sa itong ginahisgutan, dili man ni siya kwan, dili mga kaaway, kay mga yanong mga mamumuo, mag-uuma ang ipamatay. So, kana, munay angay na to nga una-unaon, o sa mga tao nga nagpaminaw karon nga naa sa mga kabukiran, unta, inyo ha kaning isilsil sa inyong alipatakan, nga kung unsa manggani ang or si kinsa manggani nga mga tao ang miduol kanyo diya nga pamati ninyo, dili na maayo ang kanang igipabuhat or mga hangyo. Naamoy mga barangay official, ayaw ka mapagpanako o pang sunti kanila. Kaya aron dili na kana mukoyanap diya o mudako ang inyong problema sa umaabot. Then, dili na mo mahimong kabahin aning nahitabo sa Negros Oriental o Occidental nga ingunana manggaling. Kaya kung makagamot na sila diha sa inyong barangay o sa inyong komunidad, so yano-yanohon lang man lamang kamo nga mga mag-uuma, mga magbubukid. So kana pinaagi sa inyuhang mga barangay official, inyuha ka nang ipahibalo. Kay inyuha mo po ng katungdanan, dili lang kay magpakahilom lang kamo. Una pa ba kamo mo aksyon kung kamo na mismo ang mahitabuan? So kana mo amo ang awhag sa mga tao nga naa sa kabukiran.
0: Grabe gyud ning kwan partner no, kaning ilado na gyud kay ning Negros. Grabe gyud ning Negros, sinay kan gyud. No, tuwa magyoy perti gyud sigurong daghana nang naang na kwan dia kana na panggobernuhan sa mga walong grupo.
1: No? Siguro partner. Eh,
0: Naobserbahan na ako ni katos miagi pa nato nga kana na mga kwan. Halos Negros ang maisgutan Negros, halos ang maisgutan Negros. Karon Negros lang yapon ang kana nang atong gisgutan. Grabe gyud ang kana nang kwan dia, no? I hope nga kana nang atong mga kaigsuonan dia makahigmatan namo. No? Huna-hunaon ninyo o kaning ni ang mga biktima o unsa ba ni ka kanang nang kasagrado nga mga tao, ha? Labi na kaning ni ang naning kamot nga maproteksyonan niya iyang pamilya, kanang driver o kanang nang tricycle o kaning ni ang mga trabahante sa simbahan, no? Simbahan pag yun, mga mag-uuma in town, ha? Mo ni gihangyo, no, atong balikon ha, nga sumala pa ni under secretary kinahanglan nga mulihok dayon ang si HR, ha, mo ni ang kanang nang hangyo, no, kita pod ako pod nga mga medyo nga kanang nang adunay mga pagbangutan sa mga panghitabo, no, ako mo suportar ko pinaagi aning hangyo sa kananang ato ang undersecretary nga kani maaksyonan dayon sa Commission on Human Rights aron masusi nato og maayo ngano man kini mga tawana unsa bagyoy kanang na ang problema ngano man nga kanang na ang sila ipang patay sa yano lang kanang na ang pagpatay. Pirti gyud ni nga kanang na ang kuan, pirti gyud ni ka grabe na gyud, no? Unya, kita mo hangyo punta sa mga katawhan nga kun ugaling man nga kanang naa sila. Ayaw na pud in taon mo kanang na pagsunod-sunod ana nila. Kay mahinumduman na to, no, gani diri sa Region 9. Supar sa may aging mga panahon naikan man puni ka kusog diri sa una. Dili gyud halos mga suok, halos mga kabukiran. Ha? Halos masa sa kanan na mga MPA. Halos mga masa sa mga walhong grupo. Apan pinaagi sa pagtinabangay sa community ug sa ato ang tinugyanan sa kanan ng balaod. Sa ato mga kasundaluhan ug kapulisan ug sa ato ang mga naa sa katungdanan nga gobyerno. Napukan nato ang kanan na ang mga pang-recruit ug ang mga panglingla sa mga katawhan, labi na sa mga kaigsuonang tribo, Subano ug dili Subano, napaundang na ug napahunong sab nato. So dili lang yun punta makig kana bitawong makig uban kay kana sila may sa ako nang gikaingon sa inyo, maayo kay na sila mubulatik. Ha? Unsay mga negative nga kanang nang imong istorya sakyan dayon na. Oh, himuon dayon ang propaganda. Unya kasagaran ra ba pod ang propaganda dito dalon sa mga kabataan na nga wa gyud kabangkaagan og unsa na mga pangitabo anang pare sa mga ingon ani. Dito dalon sud maisog dayon kayo, mga paisugon. Hantod nga kanang nang malingla partner og hantod madala na din nila dito sa armadong pakigbisog, makigsangka na dayon sa kananang taga-gobyerno. So, mana mo ingunta nga kung mahimo, ha? Dili yun ta na makiguban o muduyog diya sa ilang mga pamaagi. Ha? Muna akong giingon ng eskwela naman ta, ha? Makasabot man ta. O gani ka to sa akong mga kuansaw na, mga kagupa na kuansaw na, nga Madumhangan sab nako, mingon man pud sila nga kami di naman mimukuyog. Dayon, ug moagi sila og mangayo. Hatag ra pud mi kay panggutmon man pud sila. Pero nung kan nga mukuyog mi, di na gyud mi mukuyog. Pero ang uban lagi usahay, saywar-saywaron, sayup sayupon. Dili man na, diri sa Samoga del Sur, dunay mga lugar diri nga hantod karon. Kipagmalaki pa gyapon nila ang prinsipyo o baruganan sa mga walhong grupo. Pero sa tino, di yun na magdunar. Di yun na maglambo. Ha? Di yun na maglampos. Kanang atong pagpaningkamot, nga moingon ta nga, ginansya man namo ni sa ilha. Kay gitudluan mi nila, unsaon pakigatubang sa kanang mga ahinsya. Ang gobyerno, ang trabaho sa gobyerno, labi na magisgot na kagkita mo inagsuhol ana. Taxes na to ang ilahang gihimong paningaon, mamumuo mansab na sila. Tarbaho nila ang pag-atiman sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa maong panabang. Labi na magisgot na kag-iskalar. Ang atong buhatan sa National Commission on Indigenous People, doon naman sa ikanang na-iskalar na. Shout out sa ato ang mga empleyado sa ato ang National Commission on Indigenous People. Labi na diri sa ato ang Region 9, no? Ang ato ang regional director nga si Sir Attorney Adolf Ryan, mayong udto sa mga empleyado usab sa ato ang National Commission on Indigenous People. Ingon ana. Ang uban pag ana kani pero na dama pa naman po tay kanana ang kuan. Usahay magud malabi an ra mong kupon ning kuan pod. Pero dili gyud na mo imahimong rason. Ana bang buduol ta din gibalibaran ta. Dina po mi uban pod moingon pod nga. Ha. Dili na akong tao. Ha? Kana mga ingana unya kini mga subano usahay. Astilag mahiubos, mahiubos na gyud na. Pero mo na itong balansihon ba? No? Balansihon na ito pag-ayo. Nga kana, makahimo nagdalan ngadto sa kanang naang ato mga kaigsuunan. Mahimo nila, mahimong propaganda sa mga walhong grupo. Nga ingnon na, tanawa, entertain mo, di ba? O nga naman. Kuan manggod mo, kanang naang ubos kay mo sa ilang pagtanaw mo, nang di mo entertain nun. So mo na po na ang atong dasig sa kanang naang kuan, sa laing bahin. Karon makatabang ta aning mga tao nga kanang naang intawon nga dili na gyud intawon malinglang adto sa mga walong grupo. Ay uban ang irason mo ingon jud na nga si kato si kuan ni sempre mga what is legal front ha. Ana mo ingon tag kanang naang usa man ang binisaya sa legal.
1: Na gyud sakto.
0: O da ito sakto. Sa so, unang ingon la legal. Insakto. Na kanang front unsa man dai na pag kuan sa gihimo di ka o kanang naang kuan kanang naang mang tigpanguna
1: nga tigpanguna nga legal
0: insakto nga tigpanguna insakto nga tigpanguna magyaw-yaw gani ang kanang naang mga kuan nila kanang naang ilang mga gimasa bahak-hak na itong mga organizer bahak-hak na itong mga kuan mga naasa kanang naang nag-organize nga kanang gitawag nila insakto nga nanguna. Kadto po dayon ang kanang nakuan po ilang gi-organize. Perting isingisi oy. Insakto man. Amo na akong giingon nga kanang naang sabto na to og unsay sitwasyon kay tanan nga kanang gimugna sa gobyerno. Walay gimugna sa gobyerno nga makadaot sa tao. Basta sabto lang na to. Dahil ikaduha, tanahon po nato nga kanang naang unsang mga programaha o unsa po ng mga ahinsyaha ang niabot sa atoa o dili ba po na makadaot sa atoa pag-abot sa unahan. Di ba, partner?
1: Ano, yun, partner. So, muna iauhag na to sa atong mga tigpaminaw na unta magbinantayon. Usap, partner, mapasalamaton dahi ang samasukap kaganiha lang. Mapasalamaton siya sa Asiswao nga simbahan ang youth sa World Mission Society Church of God sa ilang pakig kuan nga silang pagdawat sa atong hangyo nga makigtambayayong tila sila kita sa makigtambayayong ang sumasukap sa ilahang clean up drive nga gihimo dito sa White Beach. So shout out sa ilahang tigpasiugda, labi na kang Sir Carl o kang aw kang Brother Carl o Brother Daniel. Salamat kay Sir sa inyong paghatag og higayon nga makasalmot ang samasukap. Usab salamat sa kwan sa paghatag pong higayon sa City Environment and Natural Resources Office nga gipanguluhan ni Ma'am Annalyn Babayson, gipangunahan kini ni Mayor Samico diri sa Pagadian nga girepresentahan ni Roldan G. Dagupan kaganiha. Amo ang gigikaabot dito sa mismo nga lugar kauban sa pag panghinlok sa baybayon diha sa White Beach. Usab naghangyo pod ang samasukap sa tanang mga katawhan nga unta mabinantayon kita sa paglabay sa atoang mga basura kay kana kung maunay makakontaminar sa atong mga isda nga atong gikonsumo, mubalik ra pod nato ang kadaot. Dunay panultihon nga giingon mabuhi ang kinaiyahan kung walay katawhan, pero ang tao ang pangutana, mabuhi ba ang tao kung ang mismong kalibutan nga naa ang kinaiyahan gihinay-hinay na paguba sa mga tao nga nanimoyo. Diri na lang ko kutong partner og maayong hapon sa tanan.
0: So ingon na na no, ato ang ato ang atong kuan karon, ang ato ang ain sa ato ang face awareness development no, kabahin sa ato ang topic hinauto namo nga masabtan ninyo kining ato ang gihatod ngadto sa kahanginan kabahin sa mga panghitabo sa kanan ang community labi na dito sa Negros Occidental ug dito sa Negros Oriental. So shout out sab sa ato ang mga alliance nga kanan ang grupo labi na sa National Alliance for Democracy no, ug sa NAPIM. Mayong udto ninyo labi na ni Chairman Dante Labunog ug sa ato ang mga partners nga mga kauban nato no, shout out nila Dante Nyebera no, ug ni Gregor Aloot ha, mayong udto ninyo da ug labi na sa ato ang nagdala sa CRS no, nila si Major Orlando Ilonser mayong udto ug sa tanan na mga armed forces of the Philippines ug sa ato ang mga Philippine National Police no, mayong udto ninyo mapadayonon gyapon ta sa ato ang mga pagpapaningkamot aron sa kanang kahusay kalinaw. No, shout out usab sa ato ang mga tribal leaders no, labi na sa nila Timoy Nanding Munday ang head claimant sa Artilim no, naningkamot nga ang tribo matagan gyud unta ug dugang nga mga pagtulunan aron ma-manage ug maayo nato ang ato ang yutang kabilin no, labi na kanang giskutan nato IPS Indigenous Political Structure. Shout out usab ni Roland Sumugi Timoy, maayong udto nimo dia. Ha, ang ato ang Timoy sa IPIL no, sa kasamtangan siya karon ang kananang itutukan sa mga tribal leaders diya sa IPIL tungod sa kuan maguni kani si Timoy Roland Sumugi ILLB ni ha, unya naapod ni gikan po ni sa National Commission on Indigenous People sa una sa ADO Ancestral Domain Office, tapos naabot siya sa nahimo siyang kanang clerk so diri sa Imelda, so taas na gyud kasi natian, pero sila gyud ang kananang pinaka inila nga mga official sa tribo kanhi gikan pa siya mga katigulangan. So I hope nga dako kayo ning matabang diya sa atong lungsod sa IPIL labi na sa isgutan ng ancestral domain. Shout out usab sa ato ang mga lumilihok sa ato model farm no, diya sa munisipyo sa Salug no, under sa munisipyo sa Salug no, Purok Ono, Paling-Paling, Sityo Paling-Paling, Barangay Ipilan, Salog Sambuanga del Norte. Shout out nila timo ay Rosita Salilan. O timo ay Alberto Buali, no? O timo ay Rosalina Umbiang, no? Nila Rosilin Insok, ug nila Florencia Laipon. Og si ato ang coordinator diyan sa lungsod sa sindangan sa Mugalong, ha? Si Sunny Uto, mayong udto ninyo diyan. Og sa ato ang mga tribal leaders, no, sa tibuok peninsula. Og naminaw karon sa ato ang tulumanon, naot nga kanunay ta magsubaybay sa atong tulumanon. Aron kanunay sab nato ma-update, no, kanunay ta makabalog unsay mga bag-o nga mga pangitabo sa atong nasod sa Pilipinas. E, kini nga ato ang tulumanon ako tribo, alang ni sa tanang tribo, no, labi na sa isgutanan sa ato ang ancestral domain. No, mauni ang kanana ang katuyuan aron kita nga mga tribo dili ta malingla sa mga manglilingla, ha? Dagan ra ba kay ro manglilinglahay? So muna among pagpasalamat diya sa inyo, sa inyong support, no? Gani karon na karong pizza dosi tanang membro sa Magalong, ha? Aduna tay kalihukan nga himuon dito sa ipahigayon sa Barangay Veterans, no, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Tanang Magalong, I hope nga naa dito magtambong ta kay aduna tay mga pagahimuon nga mga pamaagi para sa kananang ato ang pagdumala, atong pagprotektar sa ato ang ancestral domain. So kato tanan na Magalong nga membro, inaot nga kanang na ang masabtan ninyo, o dia Veterans Ipil, Barangay Veterans Ipil, Sambuanga, Sibugay. So daghang salamat sa tanang mga ato mga tribal leaders gikan sa Misamis Occidental, sa ato ang Sambuanga di Norte, Sambuanga, Sibugay, ug Sambuanga
1: City
0: Sur, no, Sambuanga City, no. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo. Ako moingon kaninyo, daghang salamat, Sambuanga Peninsula.
2: Dahil ang mabigyan ang buhay, buhay ng damay na
3: Pagadian Siri.
4: Ladies and gentlemen, here it is.
3: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
4: Number one for today's hits.
3: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
5: Oras, ala una sa hapon.

0: That song was brought to you by Sunmeg Light. Live light, drink light, Sunmeg Light. 106.0
1: Lumbi, pwedeng Sunmeg Light ro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmeg Light ro. Oy, ishare po, B.
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa Sunmeg Light ro. Kananay, huwag katawanan. Sunmeg Light ro, share sa kalami.
1: Ihatagan ini Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. Sunmeg Light ro. Adto na sa pinakaduol nga kan-anan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: 106.3.
1: Bell.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
3: You want to check,
2: bro? Brand new track from Bell.
3: Uh-huh.
2: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine ang badges, milk and watts na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bataking gulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

Antikuja upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check,
0: bro? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. At Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Atikuya upa pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa mo.

0: That song was brought to you by San Miglite. Live light, drink light, San Miglite. 106.7
1: Lumbi, pwedeng San Miglite tro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglite tro. Uy, ishare po, bi.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglite tro. Kananay, huwag katawanan. San Miglite tro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miglite tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: On number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas tres.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 106.3

kurag lalaki bisag unsa ka pa. Bilip ang paminawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: never shall be world without end. Amen.
1: The Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
0: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
0: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radio Ping Ping.
3: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkaraiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika. Nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus langit naghupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maaplika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
4: In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send for your Spirit and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit, we may truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Oratio imperata, pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun og mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsanon og mainulsulo namong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma. Kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan og sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig og pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangin ni ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, ug tanan nga nangalagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad ug sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan ug pagdaot nini. Tabangi kami sa pagpanalipod ug pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahom ugasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw ug tinuod nga kalambuan ug ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mayong gabi-i sa tanan sa tanan nga nagtan-aw, no, nagpaminaw usab sa radio karon dinhi sa Radyo Bagting. Unya, makita usab kita sa live, no, sa Radyo Bagting News. Ubos nining atong programang Ifata. Adlaw karon nga Domingo, mga kaigsunan, pizza 31 na sa Mayo tuig 2026, no. Unya, karong Domingo ha, karong adlawa, mga kaigsunan, gisaulog sa simbahan ang solemnidad, no, sa Santissima Trinidad, ang balaang Trinidad, mga kaigsuunan. Unya, at the same time ang simbahan usab, simbahan Katoliko, gipahinungod usab ning Dominguha alang sa pag saulog usab sa kining gagmayng simbahan nung Katilingba, no, BEC, tawag og basic ecclesial communities, no? So karong Domingo ha, mga kaigsoonan, fiesta sa Balaang Santissima Trinidad nya. Mao ni ato ang hisgot-hisgotan ron sa pipila ka puntos ato ang topic karon niining programang EFATA. Unya, may gabi usab sa tanan di ay nga nagtan-aw usab sa akong live, dinis ako ang live no sa Facebook sa Katolikanhong Panalipod. Unya, madungog sab kita sa Bell FM no, DXCA 106.3 MHz sa Radyo Bagting usab. Unya, makita usab ta sa live no sa Radyo Bagting. May gabi usab ato ning tagaan usab og pagtagad ang mga comments diri, no? Aron sa ingon niya na kun dunay mga reaction pangutana, labi na gyud pod sa atong live, ato sang himuon sab ang pagpaklaro, pagpatinaw, pagtubag sab, no? Ato ning ibutang sa kining panudlo sab sa simbahan. Unya, may gabi usab kang Jojo Tiguilo, kang Elmid Santiago nga nagtan-aw karon sa live sa ato ang programang EFATA. No, salamat usab kita sa ato ang nangulo usab nining programang EFATA, si Reverend Father Rolando Raful. Maayong gabi idi padre sa ato usab nga spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian, si Reverend Father Renato Herrera diha sa may Dapit Sumargos, mga kaigsoonan. Sa ako usab nga mga kauban sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese, maayong gabi usab sa ato ang CFD President sa Diocese, no, si Bro Rogelio Caliso diha sa may San Jose. Kauban sab ni Sister Ading Tura, kauban at usbuhat nga matag Sabado usab yang schedule, no, sa mao gyapon nga oras ni ining programa natong EFATA diha sa may San Jose Parish. Maayong gabi usab diha kang Reverend Father Gilbert Hinguni diha sa may San Jose. Unya ato mga kaubanan usab diri sa may Danlugan, no, mga Catholic Faith Defenders usab nato diha, kauban to sa buhat na dinako ilangkob tanan tuma pagmention sa mga pangalan, no, labi ang daghan na sab kayo mga graduate na nga mga CFD diri sa diocese, ato ang Diocese Pagadian. Unya may gabi usab diha sa taga Danlugan diha sa may San Isidro Labrador Parish, pinanguluhan sa ilang Padre Cura nga si Father Reverend Father Nestor Bahala. Sa tanang mga kaparian diri sa diocese may gabi, sa tanan usab nga sakop sa Catholic Faith Defenders labi na diri sa may Labangan, no, pinanguluhan sa president nila diha sa safety si Bro Frankly. May gabi diha, Bro. Si Sister Ninita Bambaw di ay, may gabi diha Sister. Si Brad Marlon Pulmano diha sa may Labangan, pinanguluhan sa ilahang Padre Cura nga si Reverend Father Pipito Suarin diha sa may Labangan, mga kaigsoonan. Unya ato mga kaigsoonan usab nga nagmonitor tan-aw diri sa ato ang live sab, mga kaigsoonan, si Brad Adinis Patadilla, maayong gabi ini mo brother. O, gikan sa Lanao del Norte, nagtan-aw karon sa atong live. Good evening diha brother Dinis Patadilla. Sa atong mga kaigsoonan, sa atong mga opisyales sa CFD Diris Diocese, no? Si Bro Kenneth Alvin Bustamante, silang si Bro Esteban Niharda diha sa may Tukuran. Good evening diha, Bro. Og sa tanan nga nag-tanaw usab, Katoliko dili Katoliko, may gabi is tanan mga kaigsoonan, no? So doon na tayo mga komento, doon na tayo mga reaksyon. May mo na tong ipadangat sa ato ang Facebook Live diri sa kuha. Og mahimo usab kamo mo comment dito sa Radyo Bagting News, no, sa live. Ubos ni ining atong programang EFATA. Unya atong topiko karon kabahin ni sa kining Santissima Trinidad, mga kaigsoonan, no, kay do na may mga kining uban pod nga mga tinuhoan nga ilabang gi salikway sab ang pagtulunan sa simbahan. Manang atoa ato ang pagpadangat pagpaambit sab kabahin sa pagtulunan sa simbahan, labot na sa atong pagtuo, no, ang misteryo sa atong pagtuo ang balaang Santissima Trinidad, no, ang balaang Trinidad. So good evening sa amo adiay nga parokya diri sa May San Pedro Parish, pinanguluhan sa among kura paroko usab si Reverend Father Alfredo Kailan. Good evening diha padre. O kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. Sa amo usab nga kapilya diri, ako mga kauban usab sa kapilya sa GSK, no? Sa mga GSK diha, kaubanan ako diha sa May Bulatok Sentro, pinagi sa among panggama, sa among patron nga si San Isidro Labrador. Mayong good evening diha sa May Bulatok Sentro. Unya anita sa topic na to karon, mga kaigsoonan, kining kabahin sa Domingo karon, no, sa solemnidad sa Balaang Trinidad, mga kaigsoonan. May gabi usab, no, sa nag-tanaw di ay, doon na ay pipila ka mga viewers diha sa kuang live, may gabi ay kanatong tanan diha, no? So, karon usab nga Domingo, gipahinungod usab sa atong simbahan ang pagsaulog nato nining GSK, kaning gagmayng simbahan nung Katilingban, o BEC, gitawag ni siya o Basic Ecclesial Community. So anita sa panudlo simbahan, mga kaigsoonan, kining may labot na ang pagtulon-an simbahan Katoliko. May gabi usab sa ako ang misis diya nga nagtanaw usab sa akong live, si Gloria Patria is watching also, no? So kabahin kini sa panudlo simbahan ning kabahin sa Balaang Trinidad, no? Santissima Trinidad, mga kaigsoonan. Unya una ta mo padayag sa pagtuong Katoliko, mga kaigsoonan. Ani ako'y usa ka librong gamay dini kaning gitawag nato og Sukaranong Katesismo, nya sinuwat ni Father Marciano M. Guzman diri sa pahina 7, mga kaigsoonan. Sa atong katesismo diri sa pahina 7 nga matud pa dinhi, mga kaigsoonan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 7.
3: Radyo Bagbagting 106.2 FM. Radyo Bagbagting

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetasong babag nga nagaalibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Maayong gabi kaniyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome mo kanunay sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayong mabati, matag adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi. Gihapon naglanog-lanog kita sa nag-unang sibyaan diri sa Dakbayans pagadian mga suking tigpaminaw. Lailain kundili ang Radyo Bagting. Sa gihapon mabati kita niyo bisan pa sa DXA 106.3 FM. O walay hunong atong pagsimulcast. Bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon kini inyong ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia Tabina, ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbugi gikan sa Iglesia Tabina.
2: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan. Sayang grasya nagtubo
0: kita. Way labo sa pagkaunsa. So kumusta no? Isan pa sa ato mga suking tigpaminaw. Mga kabukiran nga dapit. Bisan pa sa mga kabaybayunan nga dapit. Bisan pa sa mga hilit-hilit nga dapit. Mga kasuukan nga mga dapit ni ining dapit sa Region 9. Labi na diri sa Zamboanga del Sur. Maayong gabi eh, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte ug Zamboanga del Sur. Sayang grasya nagtubo kita. Labi na in town sa mga driver no. Maayong gabi kaninyong tanan. Mga taxi driver o mga bao-bao driver na nga nagbiyahe karon sa atong mga kadalanan. Kaya gabi kaninyong tanan diha mga suking tigpaminaw no. Tanan nga naka-tune in karon diri sa DXCA o sa DXBZ. Maayong gabi kaninyong tanan. Kutob sa naabtan nining ato ang programa. Kaya atong pagsibya karon. Kutob sa tanan nga nagahimog background sa atong programa. Maayong gabi kaninyong tanan mga suking tigpaminaw. Huwag di ta malimot sa pagpasalamat sa atong buhing Dios, no? No kaya atong Ginoo mo ay labing naghatag na to kapiskay. Clan tips pang huna-huna. Walay laing naghatag na tog kusog ug tinguha ug kadasig. Amen. Atong pagsibya din Hebro Mer sa ato ang programa. Walay laing kundili ang atong buhing Dios. Walay laing kundili atong Ginoong Hesukristo. Labing makagagahom sa tanan. Wala ning programa karon. Kung dili pinaagis tabang sa Ginoo.
2: Amen.
0: O sa sabning istasyon iyang igamit mga suking tigpaminaw no? Nga makasulti kami. Orang ato ang katuyuan sa Dios makaabot sa mga nagasubaybay. Tung kay daghan man karon kasagaran karon Bro Mer na naman sa media. Na nasa media nag tan-aw tong uban. Ang uban ang negosyo na nasa media. Oh no. Nang pinagis tabang sa Ginoo mga suking tigpaminaw. Ang makasulti ta dinhi. Maayong gabi sa tanan nga nagasubaybay bisan pa sa mga nagatan-aw sa atong live karon. Maayong gabi ninyo tanan mga igsuon. Paki-share sa ato ang programa aron sa ingon ni ana makatabang kita mga igsuon mga suki na atong tigpaminaw nga nagasubaybay gyud sa atong programa. Mong hinaot ming dili mo mapulang sa pagpaminaw. Aron nga tungod ni ana makasubaybay mo sa atong mga tapiko. Busa kumusta? Labi na sa lungsod sa Tabina, among gigikanan. Maayong gabi sa tanang mga kaigsuonan diha sa Tabina. Diha sa Tabina, Brad Fortunato Bantay, Brad Maing Montirola og Marshall Mata og Brad Pedro Culiamar. Diha sa Tabina. Binausab sa ako ang kauban diha sa ako ang pares. Sister Jai Jai Tamayo, no? Maayong gabi diha. Usab ni Papa Daniel Kagas, Mama Carmen diha. Diha sa Tabina area, no? Maayong gabi kaninyong tanan diha. bisan pa usab ni Brother Roldan. Roldan, murag sa akong naibawaan, nagbiyahe sila karon bro. Mer. Nagpaingon sila kapatagan kay na hospital mo itong inahan ni Sister Kisilan. Nag-i-admit diri dapit sa Lanao ba? Unang atos la dito. Maayong pagbiyahe bro Dan. Manginaota pinaagi sa pagbuot o kusog sa Ginoo nga. Ang mama ni Sister Kisilan pinaagi sa tabang sa Ginoo nga makarikabir. Kung di jud pagbuot sa Ginoo nga kuhaon pataning kalibutan na baka survive ra kita. Kanang mga bahina maulay mga gitawag na tug mga kasinatian ning kalibutan na. Bisan unsaon kita mga mag-alagad sa Ginoo. Amang jud tay mga pagsulay. Pag-antos maagian samtang nag-alagad taning ato ang buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Atong pangayoon lang, di lang ta mga muyo nga kuhaon kay naamang yun na. Atong pangamuyo nga, mauban lang ang Ginoo sa matag pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Busa, mawakad to ang, ako ang pipila nga matimbaya. Bro Benz, akong hiyatang mo ang mga pipila usab nga matimbaya na to.
1: Amin, salamat sa Ginoo. Mayong gabi e kanatong tanan. Nabihan na yun sa mga kanunay na kasubaybay. Kanunay na ka-tune in ning programa sa Dapig sa Kamatuoran. Alang sa mga naka-tune in karon sa Bell FM o AM sa Radyo Bagting, maayong pagpaminaw kaninyo. No? Bisan sa panahon kanato karon nga medyo matugnaw, kan wala gyud kamo misabay sa pag papabugnaw sa pagpaminaw, no? Kanay gyud init ang inyong pag mga igdulungog alang sa pagpaminaw ning programa sa Dapig sa Kamatuoran. Unya alang usab sa among kagikanan nga lokalidad. Dugang pagpangumusta usab, no? Labihan na gyud sa ato mga kabatan-onan dito, Brother Mike, no? Silang Brother Rafi Dingal, silang Sister Rami Paraiso Dingal, no? Na sila diha karon sa poblasyon Tabina, silang Brother Cornelio Babira, silang Brother John Paul Lakin, no? Nagpaminaw sila karon. Ug sa akong ginikanan usab, no? Dili gina ko ni kalimtan kay subay-bay gin sila kada Domingo, no? Diha sa Purok Tandukan poblasyon Tabina sa diha sa na sila karon nagpaminaw, no, sa si Rosalita Kapuyan Paalisbo, ang amahan niya si Roger Paalisbo, kumbayaw si Ariel Manatad, no, og akong igsuon niya si Mahal Paalisbo. Og among silingan usab diha nga kanunay pud usab nagsubaybay, no, nga igsuon po nato sa pagtuo si Brother Aldo Opiala uban niyang amahan niya si Albino Opiala o si Sister Eli Opiala. Salamat sa Ginoo atong tingpit nga lokalidad. Labihan na gyud diha sa Pitogo, mga igsuon namo diha sa pagtuo. Silang Brother Adino Vidal, silang Sister Nina Kubol, silang Brother Dudong Kubol, silang Sister Jeannie Poligratis, og silang Brother Van Poligratis, silang Brother Silso Barbon, silang Brother Jusil Banwag, o silang Brother Elisio Paraiso. Salamat sa Ginoo kaganina sa ato ang lokal brad, no, enjoyment. Salamat sa Ginoo nga mga kaigsuonan usab enjoy gyud po sila, no, bisan sa pagkaambitay sa mga pulong nga nakahatag yung katabang pagligon alang sa pagpadayon sa mga balaan, no. Salamat sa Ginoo diha sa Dimataling usab Brother Mike to mga igsuon diha. Labihan gyud sa magulang natos pagtuo silang brother Titing Salusod, no, Brother Gary Aranhuis, no, iban-uban yang asawa Mirasol Aranhuis, silang Brother Tata Balasi, Brother Turning Villa Hermosa. Okay, sa siyudad sa Pagadian, no, itong mga igsoon, silang Brother Tata Arcilia, no, o silang Brother Piping Martyr, no, aplido pa lang daan, pwede na martyron. Salamat sa Ginoo. O diya sa San Pablo, mga medico family, no, silang Brother Linoy Dimasuhid, silang Brother Juanito Maitom, silang Kisabayton, no, katong isa brad, no, sa ingalan, kalimut katong isa ka mag-elder nila niya, no, silang Brother Joel Medico, no, Jimias Medico, Medico family. Ngayong gabi kayong tanan, salamat Brother Benido Balconsa. Salamat sa Ginoo, Brother Mike, akong ibalik diya kanimo.
0: Bro Mer, akong nga ihatag nimo usab.
2: Amen, salamat sa Ginoo mga igsoon, og daigon ang Ginoo, mayong gabi sa tanang mga listeners, og sa tanang mga nagatanaw sa live, sa Dapigs Kamatuoran mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga kaigsoonan, duha ka Domingo tang wala ninyo kauban. Tungod kay doon na po yung mga medyo juteng mga kakulian. Salamat sa Ginoo nga nakabalik na karon. O, duga mga musta mga igsuon di ay mabisan pa diha sa Lapuyan ang dapit ikong gikanan sa gihapon sa mga kaigsuonan na to diha sa poblasyon Lapuyan. Akong ugangan diha mga igsuon o mga igsuon sa Unod, Sister Nore Paglinawan Minusa. Ingon man usab diha sa sayog mga kaigsoonan ko, mga Doron family o mga Sibuyan family, mga kaigsoonan. O ingon man sa diya sa barangay Tiguha, mga igsoon, mga Antigal family, Sugo family, mga igsoon, Ulino family. O bisan pa diya sa barangay Tininghalang, Kalapuyan, mga igsoon, silang Sister Joy, Antigal, mga igsoon, o Rex Antigal. O diya usab sa Salambuyan, mga igsoon. Doon po tayo, mga igsoon diya, Sister Virgie Cabat, o Brother Ronald Cabat, baguning midawat sa Ginoo Bert Michael atong miaging Domingo.
0: Amen.
2: Sa uban ng ilim dito sa Bukid Non. Salamat nato sa Ginoo, salamat sa Ginoo mga igsoon. Og duga pa umusta usab di ay mga igsoon diha sa Margos, dito ta nakatigom kaganina ang atoang tigom dito dala Wally Brad Michael. Tungod kay ang ugangan sa atong igsoon nagminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pamilya Alchombre. Alchombre family diha sa Sirin Margos sa tubig. Kumusta mo diha mga igsoon ni Brad, Brad Boy Alchombre, ni Brother Jet Alchombre, Iris Alchombre, o kauban sa mga kaigsoonan diha sa Margos, nilang Brother Adolfo Sinadhan, Sister Perlita Sinadhan, mga kaigsoon ko, o ni Brother Lalang Sinadhan, mga igsoon. Kauban po nato ganina ang mga kaigsoonan sa San Pablo, silang Brad Rosito Castanyas, Brad Benido Balconsa, Rocky Widman, o Bro Daryl. Kauban sa mga sister po, labi na sa akong inahan diha sa San Pablo. Kumusta lang po dahil ninyo diha mga igsoon sa San Pablo. O ingon man usab mga igsoon, ato ang pangumusta bag-ulang Brad Michael Lahuman ang ato ang tawag og regional fellowship dito sa Mahayag mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa 58 ka mga lokalidad nga nakatambong so atong panahon na din. Sumala sa mga taho sa mga kaigsoonan, sa mga report sa mga igsoon, ang ato dahil ginaghanon mga igsoon ako anong gitutal tanan. Apil sa wala nakatambong dito Brad Vincent. Kabat na dito og sa Sintay Uno ka mga lokalidad entero Region 9. Salamat kay Ginoo nga dihas mataglungsod o siyudad. Doon na na'y mga tangkawan sa Ginoo nga nagasidlak mga igsoon. Sa alang sa tanang mga balaan, salamat kayo sa pag-atin, pagtambong sa Regional Fellowship. Og salamat usab dai sa mga igsoon sa district.

0: Amin salip mga kaeksonan ko. Junji Kanyeti. Kumusta mo diyan mga kaeksonan? Brad Ramir Kanuog og ni Brother Junjon Kanuog kauban sa iyahang pamilya mga ikson. Pag-usap, pag-usap, dahil pangumusta mga ikson. Kaning mga ikson sa Sibugay, Brad, Mikey, kay dili ra ba kayo nato yun? Kayo permitting mga isigutan na rin. Mabinsan lang ala, no? Kumusta na yung mga ikson diha sa Sambanga, Sibugay? At mga ikson diha sa Sambanga, Sibugay, ay lang mong ka... Kwa na, ay lang mong kakunot niyong agtang kung dili ni mawinsan yung uban po. Kay... atong ikson diha sa titay, mga ikson, Brad, silito igiya, Brad Gamay, no, diha sa titay o sa iyang pamilya. Kumusta mo diha, mga ikson? O, bisan pa usab ni Brother Fred Cabiara diha sa CI. Kumusta mo diha, mga ikson? Kauban siyang pamilya, ingon man ni Brother John Rosales. Diha sa Kabasalan, mga ikson, mga Rosales family o ni Brother Panyo Pinkian diha sa Tungawan. O, bisan pa sa mga sumalinog family nilang Brotherson, Brother Nanding, naa dito sa regional, mga ikson, mga sumalinog family. Brad Ilis, sumalinog, mga ikson. Og diha sa Bonga City, mga ikson, Brad Fillmore Maghanoy. Og ni Brother Ramil Nano. Og kauban po ni Brother Sally. Turno, apelido ni Brother Sally, no? Kamusta mo diha, mga ikson, sa Bonga, Sibugay. Og sa tanang mga kaiksoonan nato diha, nga dili nato ma-mention, ha? Nada ito'y nagpa-ila, Brad Michael, nga kanunay, gin siyang nagsubaybay sa itong programang Dapix Kamatuoran. Gani, isa pa siya katuig na kanangat diha sa Iglesia sa Imelda, mga ikson. Si Brother Rodrigo Obalo, Church in Imelda. Kumusta ni mo, brother? Salamat sa Ginoo sa atuang mga panagsultihay bisan sa makadyot nga panahon. O kumusta na ito sa atuang ikson diha nga magulang sa pagtuo, Brother Liti Manligis. Kumusta sa mga kaiksoonan diha sa Imelda, mga ikson. Tanan lang mga balaan sa Sambanga, Sibugay, mga ikson. Di na po na mahurot o sulti diri kay mahutdan po tag oras. Kay limitado man atong oras. Kumusta niyo tanan diha mga igsoon og salamat sa kanunay nga pagsubaybay ni ato ang programa mga igsoon. Og usab dai sa Sambanga del Norte mga igsoon.
1: Amen.
0: Labi na nilang Barjeri. O palangan. Kaganina ilang schedule diha sa Osminia.
1: Osminia.
0: Sa rotisyon nila. Dayon gito sila Brad Michael nga kauban man unta ni. Pero giingnan na to nga busy pon ni Brad kay napon mi among yato bang ganina sa Marcos kita kay naapoy dalawali dito ba? Tigom dalawali. Manang kumusta mo niya? Mga ikson, ilang Brad Jerry palangan. Amot-amot na baka itong
1: urasa.
0: Okay, medyo layo man na. Distansya mo na, Brad Michael.
1: Layo sila, bro. Merkay mo na magtumoy naman yung kasinya pa. Asuron mo, God.
0: O, kauban sa mga ikson. Si Brad Omeng, ang siya apelido ato, Brad?
1: Gulani.
0: Gulani.
1: O, murag daghan to siya.
0: Nagpag-greet na ba yung taon tong ikson na? Kumusta ka, Brad? Murag apil man siguro siya sa kung karon? Sa rotation? Salamat sa Ginoo sa tanang mga ikson sa Bangga del Norte.
1: Brad
0: Omeng, nalimot ko sa tinod niya ngalan.
1: Sige lang mga araw
0: niya. Wa may lang Omeng karon diha sa kuan Norte. Kumusta lang nimo diha Brad? Nilang Sister Juby Palangan og sa ubang pa mga ikson diha sa Bangga del Norte mga ikson. Sila Brad Dudong Atis, no, wala sila makatambong sa regional Brad. Kumusta lang po diha sa Kalawit mga ikson, mga Atis family. Nilang Brad Ingrasio Palangan nga nakatambong usab gyud sa maong regional fellowship mga igsoon. Labi na gyud ang mga igsoon diha sa Osminia. Kalipay na to tungod kay bag-o na silang na-recover gikan sa relihiyon mga kaigsoonan. Dayon nakatambong gyud sila. Way ubay to silang nakatambong mga igsoon sa Tinago na ay nakatambong sa San Isidro na ay nakatambong. Ingon man sa barangay Marapong atong ibistan atong miaging mga semana. Nakatambong usab sila sa regional fellowship busa nalipay kayo ang mga kaigsoonan tungod kay nakita sa mga igsoon nga ang buhat sa Ginoo nagpadayon gyud bisan pa ning panahon na Brad Michael. Musa sa tanan na lang mga kaigsoonan, mga listeners o mga viewers aning atong programa Dapix Kamatuoran. Kumusta mo mga igsoon og God bless sa tanan mga igsoon.
1: Mo kadto ang among matimbaya no.
0: David.
1: Ha?
0: Nila Brad David sa Davao.
1: Sa si Brad David
0: Paipa
1: o si Brad Erning
0: Garcia.
1: Brad Erning Garcia di sa Bukidnon.
0: Sa Malay Balay Bukidnon.
1: Amen.
0: Salamat sa pagtambong usab mga igsoon. Brad David Paipa diha sa Davao sa Kapalong mga igsoon. Davao del Norte mga na sa Kopila ha. Og ingon man si Brother Erning Garcia diha sa Malay Balay Bukidnon. Kumusta lang mo diha mga igsoon? Pamilya ni Brad Erning Garcia. Ni Sister Miriam Garcia, kauban siya mga anak po niya sa Malaybalay City, Bukidnon, mga igsoon. Amen.
1: So, ni Brother David Paipa, pahinom mo ni Brother David? Or naabay, nagsubaybay nga diya, dapit ron sa kuana?
0: Dabaw.
1: Dabaw, no? Dabaw area sa... Asa to, Bro Benz? Kabanglasan?
2: Bansalan.
1: Bansalan.
2: Bansalan, Dabaw.
1: Diha sa Bansalan na natay, mga natay igsoon diha, Bro David?

0: Basin maduawan ninyo diha. Ako natong gihatag ni Brad David ang complete address o complete name pod sa igsuon. Itag ma kuha nila to diha. Usa ni? Ma-reach out, no? Anak ninyo diha.
1: Layo man ang bansalan na ba, Brad? Boundary na dapit diri sa makilala.
0: Kuta ba to, radio na?
1: Ah, sangko pagi pa sa Davao, pero naa sa boundary nga side.
0: So, maukad to mga suking tigpaminaw, ha? Ang mga pipila ka mga igsoon nga among matimbaya. Dahil katong mga uban po nga itong natimbaya sa mayaging panahon. Naging maangay-angay na to ang pagtimbaya, bro. Mer. Okay, dahil po mga igsoon. Dahil atong kipay, gihimama silang Bradsani, bro. Bin? Bradsani Gabales dito sa Mahayag. Uban ni Nanay Marsing. Okay. Oh, Marsing. Diha sa Suminot, silang Brad Ricky Gatunan. Si Brad Ricky Gatunan, nangutana na dahil nang umusta to diri sa Tabina, mga magulang. Nalimot ko ang kanya, Brad Ricky. Brad Fortuna to bantay. Nang umusta to din si si Nanay Kuanpod, Nanay Marsing po, nang umusta gihapon. Sa mga magulang diri sa, mga igsoon diri sa Tabina. Amon lang kadto ha, mayong gabi na lang yung tanan diha. Pansadi pa mimo adto sa unahan, bro. Mer, akong ihatag nimo ang panahon gihapon lang sa mga pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, ikaw gid amon daygon og pasidunggan kanunay. Tanan dungog og paghimaya alang riyod kanimo Ginoong Jesus. Salamat ining dugang higayon. Dugang panahon imong gihatag alang kanamo, lain na usab nga mga higayon alang sa pagpadayag sa iyong pulong o Ginoong Jesus. Musa kining maong pagpadayag namo Ginoo, among isalig diha kanimo Ginoong Jesus. Imong espiritu mo magiya namo. Alang sa mga butang nga namong ipadayag nga makatabang usab sa nagpatalingho kong Ginoong Jesus o para mabuka usab ang mga mata sa mga sasalabutan sa mga kahigalaan namo nga wala pa din sa pagtuo o Ginoong Jesus. Musa ni kagabion, ikaw ginamo ang tugyanan ng maong trabaho. Kamoy tagiyas trabaho, kami igo lamang mga palatayan.
0: Amen.
1: Alang sa pagpadayag sa iyong pulong o Ginoong Jesus. O ba nang imundugo mo yung magahinlo, matag-usa ka namo o Ginoong Jesus. Aron walay kaulangan ang imuhang pulong Ginoong Jesus dari kanamo. Sa salamat kayo og daygon kanamo magauban kan ining maong program karon alang na ining kagabion Ginoong Jesus. Salamat Ginoo og daygon imong ngalan.
0: Amen. Hallelujah. So mga suking tigpaminaw, mo continue mi sa amo ang topico.
2: Sandili pa Brother Mike.
0: Amen.
2: No. Akong gipakita ni Brother Elmer ni usa mong usa ka igsoon nga nangutana. Okay ra ni nga kaning kuan, dunay ko'y pangutana na makadapig ba sa kamuturan ang pag-ingon nga antipik gamay ra nga butang bisan pag dili hibuon. Dili daw makabahin og ang halaran pwede ra pod wala. Yan pangutana ni.
0: Yung pangutana, murag maputol ni ato ang kuan. Kini kung ato ning tagaan bro mer, siguro sa sunod higayon no.
1: Yes. Dara pod.
0: Pwede na to ni sa kuan sa sunod higayon siguro. Kay murag karon ra ni nga ko ano? Karon ra gyud ni punya nga pangutana
1: sa comment section.
0: Sa comment section siya nga utana. Igsoon LC usani? Gyun ang pagbasa ni Gyunson Alba. Amo ning tagaan og panahon. Amo sang i-continue ning amo ang tapiko sa miaging Domingo among ipadayon karon. Kay do naman ni kalambigitan sa ang amang tapiko godron do na ni siya kalambigitan sa kanana ang ini ang ato ang makita gyud sa kasagaran sa atong palibot nga maojoy need nila ni nga tapiko aron pinaagi sa kusog sa Ginoo matabangan sila kan akong hinulsol sila.
2: Amen.
0: Busa bro mer ang ato ang tapiko usbon ako.
1: Amen.
0: Kalangkuban ni sa kinabuhi nga ulay Dios unya ang atong mga tapiko sa miaging panahon ato naman tong nasugdan busa ning panahon na ato ang tubson. Dayon tugot sa Ginoo karong kuan bro Vince karong sunod Domingo muhatag na po tag higayon sa mga pangutana at usa na nga atong tagaan og
1: pagtagan
0: nga pangutana kanang pangutana. Amen. Sa atong igsoon. So maadto ta sa kinini ang naghisgot man ta mga suking tigpaminaw atong miagi nga mahitungod ni ining kinabuhi nga walay Dios nga ato makita sa atong palibuton naghisgot man ta ato bro Vince og mga gamhanang tawo. Mga tao bro, meron nga tumakita nga gamhanan. Dili kay gamhanan na pawir-pahawir ka ng malupad-lupad. Gamhanan mga tao nga naay mga labinag na naay mga dungganon. Unya, yano na muyatak inini ang mga kanana ang mga kabos. Yano na mo ang ilang kadato sa laing pagkasulti ang ila ang mga kinini ang panginabuhi nagikan sa dili maayo tungod kay dunay uban bisag saipan sila. Sa ipantong sakto. Oh, mahimong saipan tong kinini ang pubrik kay wala lagi igabalos. Wala lagi ikasukol. No. O saipan. Subusa ka na siya nga kinaiya, bro Mer. Usag yapon na siya nga kinaiya nga walay Ginoo. Usag yapon na siya. Ngit-ngit nga kalibutan ba? Ngit-ngit nga kalibutan. Busa walay laing makahatag og solusyon. Walay laing makahatag ana og pamaagi kun ang usa ka tawo dili siya makadawat sa kinabuhi sa atong Ginoo. Wala gyud magtudlo niya. Ato makita ron sa atong palibot ang mga pangandoy sa mga tawo, grabe negosyo hisgot og kanana ang mga pangandoy sa kinabuhi. Grabe gyud. Naiuban tungod sa ila ang mga pangandoy nakabutod nila pero sa dili gihapon sa haom nga mga pamaagi. Dunay uban gani bro Mer tungod sa pagkawalay kinabuhi sa Ginoo, makita nato reality kayo. Murag nakaingon jud ko nga di na normal mga ginikanan og mga anak manggiko ana walay kalinaw ba
1: tinuon.
0: Oh, walay kalinaw, walay pagkahadlok sa Dios. Busa kung ang usa ka tawo mahimo lang untang mahadlok sa Ginoo, mo nay bugto nga makatabang niya. Kung ang usa may kahadlok pa sa Dios, namo gyud uban bro Mer nga muingon burbens nga nahadlok mo ko sa Dios. Nito man ko sa Dios pero makita nimo ang sign nga wala sa ila ang binuhatan kanang giingon sa Tito Kapitulo 1 versikulo 16. Makatlugang atong itsuon na ni Ron. Ang ila ang mga sinultian kung tan-aw nimo, uban gani bro Vince nga naapay mga katungganan bro Mer sa kuan kanana ang mga simbahan dunay mga katungganan pero kung imo nang ipraktikal dito sa tinuod nga kinabuhi sa ila ang personal nga kinabuhi nga abot na nila sa ila duna da ito yung mga tinaguan nga kanana ang kinaiya or sign nga walay Dios. Mao nang sasaysay ni Pablo Tito 1 versikulo 16.
2: Sila magapahayag nga sila na nagpakaila sa Dios apan ilang ginapanghimakak siya pinaagi sa ilang mga binuhatan. Sila dulumtan masukihon dili mapuslan alang sa bisan unsang mayong buluhaton.
0: Daghan kaayo ron kung imong tan-awon na hinumdunon noong ko atong nihalad sa simbahan unya katong sakyanan giuli na lang in town sa taga-simbahan kay gikan mo na ito sa di maayong kuan dili man na ito maayog source di ay busa ang atong mga suking tigpaminaw nga kinanglan makaila na mo ani makamata ang atong mga suking tigpaminaw ani nga walay laing makatabang sa kinabuhi nga matarong kung dili ka nang pagtuon ni mo sa Ginoo, ka nang pagkahadlok ni mo sa Ginoo. Kay ang tao nga walay kinabuhi sa Dios, walay pagkahadlok sa Dios, kanang giingon brother sa Roma Kapitulo 3:10 unsay mga biyo diha. Walay pagkahadlok sa Ginoo, grabe na og kanang mga kuan, mga kinaiya. Atong basahon.
2: Ingon sa naisulat, walay matarong wala bisan usa.
0: Sa biyo.
2: Walay usa nakasabot padayon?
0: Okay, continue.
2: Walay bisan usa nga nagapangita sa Dios.
0: Walay usa nga nagpangita.
2: Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot.
0: Amen.
2: Walay nagabuhat og maayo. Wala bisan usa.
0: Walay nagbuhat og maayo, wala bisan usa padayon pagyod.
2: Ang ilang tutunlan moy usa kalubong inukban.
0: Tana.
2: Ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa paglimbong. Ang lalas sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Ang ilang baba na puno sa mga panghimaraot.
0: Men.
2: Ug sa mapait nga mga pulong.
0: Sa mga mapait nga mga pulong padayon.
2: Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pagula sa dugo sa mga tawo. Sa ilang mga dalan ana ang kalaglag ug kaalaot.
0: Men padayon.
2: Ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghimbalo. Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa tubangan sa ilang mga mata.
0: Kanang kahadlok sa Dios mga suking tigpaminaw kung wala gyud sa usa ka tawo, pait gyud ang kinabuhi sa tawo basta walay kinabuhi sa Ginoo. Nganuman, katong sign, maabtik pagdalagan aron sa pagula og dugo. Naiuban ang ila ang dalan ang kalaglag og kaalaot. Paingon sa ang ilang dalan og sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo. Ang ilang baba pod naapoy mga panghimaraot og mapait nga mga pulong. Makita nato ron sa kuan atong palibot. Grabe mga pamulong, dili na ikalipay. dili na iya sa Ginoo. Wala na itimpla nga gikan sa Ginoo ang ilang mga sinultian. Grabe na. Busa, usa na nga sign usab nga wala iya mo'y Diyos. Pero kung mahadlok ka sa Diyos, kung dunay pagtuo ang tao sa Diyos, unya mahadlok siya, mao na'y pinakanindot sa usa ka tao nga kung diri sa kalibutan mahadlok sa Ginoo. Nga naman, Proverbio 16, versikulo 6, ang sige ingon. Dunay sign ang pagkahadlok sa Diyos kung hadlok kon tanawa, unsa man?
2: Tungod sa kaloy o sa kamutuuran.
0: Okay. Padayon.
2: Ang kasalanan mo'y pagtabon sa sala. O tungod sa paghadlok, kang Jehova, ang mga tao mubiya gikan sa dautan.
0: Kana mo'y gitingho unta sa Ginoo? Mga suking tigpaminaw, kanang paghadlok sa mga tao ngadto sa Dios. Kinanglan mubiya siya sa pagkadautan, tungod siya ang kahadlok. Pero gani, kung ang tao walay pagtuo sa Dios, walay kahadlok, dili na mahadlok mo buhat o pagkadautan. Busa sa ato ang tapiko, mauning pinaka-importante alang sa ato ang mga kahigalaan nga nagasubaybay, kay relate man kaini sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi, mga tao nga walay kahadlok sa Dios, unya ang pangsangputanan ani mga suking tigpaminaw, dili maayo. Naiusahay ang pagkahadlok sa tao maupay naa kaysa pagkahadlok sa Dios. Tanawa nang giingon sa Ecclesiastes 8:11. Naay mga panahon nga mas mahadlok pata sa tao kaysa sa Dios. Walay kahadlok sa Dios pero sa tao naay kahadlok.
2: Tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan. Wala man tumana sa diha dia. Busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao nang has aron sa pagbuhat ug dautan.
0: Kini manggod pi usa. Tungod kay nagsalig dayon nga dili padayon silutan. Ang mga hasag buhat og daotan, tungod kay ang hukom dili pa man dayon diha mga suking tigpaminaw iabante. Ihatag sa Ginoo mao na ang matag usa mga hasa sa pagbuhat og daotan. Nabusa dili maayo kung ang tao walay kahadlok sa Dios. Pinaagi sa pagkahadlok sa Dios, ang tao mahimong mabag-o ang kinabuhi. Kay asa ko tagikan God. Ako sa akong kabahin mga suking tigpaminaw kini inyong igsuon. Wala ni ingog, wala gikag kalibutan. Gikag kalibutan ni, pero pagkadumog na to sa pulong sa Ginoo, nahadlok ta sa Ginoo nga, doon na dahil po'y silot ang Ginoo nga giandam, nahadlok ta. Muna pinaagis pagkahadlok, kiniinyong igsoon nga kanhi, daghang kalibutan nung giapilan, karon salamat sa Ginoo, pinaagis kaluoy sa Ginoo nga, wala na ta mag-apil. Di na nila makita nga, dito ta sa kahilayan, ato makita ron, Bro Mer, nakaingon lagi ko sa akong kabahin na iuban, bisag patay na, na may, di man mausunang na mga kailangan na matay. Bisan ka tong mga kailangan na matay, na iuban, marag ihimon ilang kalingawan ba? Manggikuan sila dito, magdalag mga ilim nun, dahil mag-inom-inom. Ilan ang gihimong kalingawan? Wala na yung pagkadlok sa Ginoo na yung mga panahon nga. Ang pasidungog, alang kunos Ginoo, pero ang uban, nanggi tagay. Maragog, nahinom-num bitaw ko, Bro Mer, anang... Yes. Nahinom-num bitaw ko, Bro Mer, anang Pasko. Oh. Naiuban mag-celebrate og Pasko kanang ila nila. Gani sa Pasko lang daan, di naman makasakat sa bulan og sa kuan. Sa pizza di man nakasakat ng Pasko ng celebrate. Mao nang inig ka Pasko ah, dito celebrate daghan kaayo mangiinom. Ang Ginoo kuno matud pa nila kay usa ni nabanhaw, usa ni. Pagkabanhaw sa atong Ginoo. Inig Pasko, makita na ko kay naagi man ta kalibutan nun, Bro Benz. Magkuan sila, maghikay din, ay tagay-tagay dito. Unya sa diha nga nahimo kong Kristuhan nun, basa kong Biblia, dili di ito mao, tungod kay ang atong Ginoo nagpakamatay sa cross, tungod sa kasalanan. Nakaingon ko ba nga, sa diha nga ang tao nga magtagay-tagay, murag ilang ipakulawan permente ang Ginoo? Kung ang Ginoo kada adlaw pa magpakamatay, luoy kay Ginoo. Magani nagpakamatay siya kausara. So dili mao. Naiuban, pista kunuhay alang sa Panginoo. Pista kunuhay alang sa Panginoo. Pero ang ilang mga pamaagi, makita sab nimo dito nga dili maayo ang ila ang pag-celebrate. Naiuban nang giinom, naiuban nang gilinubaay natong kilid. Wa gyud Ginoo nga makita. Busa maot ang tao Pait ang kinabuhi sa tao basta walay pagkahadlok sa Ginoo. Kanang giingon sa Mateo 10:28, brother. Ngayong mga panahon, mabaliktad, ang tao mo'y kahadlokan, nga dili man na mo'y mulaglag sa atong kalag dito sa impyerno.
2: Ug ayaw ninyo pagkahadloki sila, nga magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Mauhinuoy kahadloki ninyo, ang arang makalaglag sa kalag, ug lawas, dito sa impyerno.
0: Okay. Nayusay, ang atong kahadlokan ka namang tao, pero sa gingong sa Ginoong Hesus, nga inyo kahadloki, katong arang mupatay sa inyong lawas, ang atong kahadlokan katong Diyos mga suking tigpaminaw.
2: Amen.
0: Ang Ginoo mo'y atong kahadlokan, dili tong tao. Kung mahadlok ta sa Ginoo, dili ka kabuhat og daotan, tungod kay kanang mga kawatan bitaw og nahadlok na sa Ginoo, dili man na makapangawat. Mm. Bro, meri ba? Di na makapangawat mga suking tigpaminaw. Ano man? Tungod kay naaman sa iyang kasing-kasing og huna-huna nga bisag wala nagtan-aw ang tag-iya nga iyang tangiplano hagkawat tong butang pag huna-huna man siya nga naay Ginoo nagtan-aw niya bisag asa siya. Maunong kining pagtuo ug pagkahadlok sa Ginoo mao ni bugto makatabang. Napoy usahay kining uban nga nahadlok kunoy sa Ginoo maka mahimo na nung matamay ang pag-alagad nganuman. Na mo ingon man tong uban man lagi uban diha o nga nag-alagad kunoy sa Ginoo pero wa man mabag-o ang kinaiya. Wala man mabag-o ang mga pamaagis pag-alagad. Mag-alagad sa Ginoo pero grabe man og ba, grabe mag mga sinultian, grabe man og bintahoso tong uban. Ang uban dili papildi, ang uban mga garboso kayo. Nya, nag-alagad kunay sa Ginoo, nay usahay ang atong Ginoo maulawag apil. Busa usbon ang mga pamaagi kinahanglan hinulsulan ni sa mga suwing tigpaminaw.
2: Amen.
0: Kinahanglan kinahanglan nga ang usa ka tawo mahimong mutuo sa Ginoo magbaton siya og relasyon sa Ginoo. Busa bro, mer akong hatag nimo ni nga panahon. Kini kay nasugdan na mo atong miagi dai napadayon karon. Atong solusyonan mga suking tigpaminaw unsay process ani? Nga sa unsang pamaagi nga makaikyas ani nga mga pamaagi aron ang atong kinaiya ang kinabuhi sa Dios sa unsang pamaagi nga atong makinabuhi. Kay kanang atong binuhatan, kanang ato ang function risk kalibutan, kanang ato bitaw kanang pagkabintahoso nimo. Na may uban nga kanana ang imong sultian di gyud madala. Makita ra man unya kay ang binuhatan sumala sa gibasa na sa miaging Domingo. Ang binuhatan mga suking tigpaminaw mukuyog man na. Nakarog mauna imong binuhatan, bayaran man gyapon na kanang imong sa 2 Corinthians 5:10. Individual man maatubang sa Ginoo. Ini gapot sa panahon, adili ra ka magmahay kay bayaran man gyapon mga suking tigpaminaw. Bayaran man gyapon ka sa imong binuhatan tanawa.
2: Kay kitan tanan, kinahanglan magapangatubang sa hukmana ni Kristo.
0: Amen.
2: Aron ang matag-usa, magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dautan.
0: Amen. Nakana, nakinanglan ang tao samtang buhi pa siya, samtang naapa siya sa lawas, karon buhi pa siya, naginhawa pa siya, kinanglan makaila sa diha sa Diyos. Kaysa panahon nga makaila sa Diyos, mutuo siya sa Diyos, maunay pamaagi. Kay kanang Diyos, mutabang as pagbag-o nimo. Nabusa bro, mira ko na ihatag imong panahon. Kaya aron masolusyonan ni ato ang unsay mga pamaagi nga mapasiguli, kaya ato makita gyud ron. Pangandoy dito, pangandoy dinhi, kinaiya dinhi, dili na nato masabtan og napabay Ginoo. Sugal dito, sugal dinhi. Pamintaha dito, pamintaha dinhi. Garbo dito, garbo dinhi. Ato makita bitaw bro, mira no, lang magbiyahe ta. Yan no ramang kaita og labi nang mga single motor. Labi na paminon lang kagang-kagang maning motora. Ah, yan ora kayo signalan. Oh, pasiga dayon atong kuan kay naagod sa pamalaod god. Naagod sa panggobyerno ah, pasignalan din atong timailhan nga naa sila sa pamalaod. Oh, ah, ang katuing taong nakamotor kay dunot pug kaig motor, pobre pod, hadlok pod makasala atong bahalag iyang lugar, padaplin lang pud in taon ang uban nga hulog na skandal. Kaya yung sauna, amang gawin mga bintahosong mga tao, gawin ato maagian, pinagabos panahon lagi, o di na makahinulsol, kaniwali ni bro, mayro ato ang, kung ano ni, kung sa'y process, proseso aniron nga,
1: man.
0: Mahimong mabag-o ang ato mga pamaagi, kung sa'y trabaho sa Espiritu Santo, kung madawat na to. Bro, mayro.
1: Amen. Salamat sa Ginoo mga Ikson. Ako makatampo po kung ano yung maong topic ko mga Ikson. Hindi natin siya. Hindi natin ang topic. Tungod kay, nag-isgotin siya sa hulog, kahimtang sa Albert Michael. Kanang tao nga walay Dios, bisan pag-usaon ni magsulti, dili kinakasabot. Iwan na sila kabalo sa ilang gipangbuhat. Mm. Nga naman, tungod kay ang ilang hunahuna, wala mong Dios.
0: Correct.
1: Nakita, pasalamat na sa Ginoo tungod kay bisan sa kadaghan sa mga tao sa kalibutan, gitagaan ta sa Ginoo og pagtuo.
0: Kana
1: pagtuhatag mo kunang pagtuo. Dayon, ato sang isgutan mga igsoon kining kinabuhing walay Dios, tinuod gyud na. Matugas at katilingban mga igsoon. Dato naman unta pero naa na tanang kwarta dakong kabtangan.
0: Mamintaha pa.
1: Pero walay katagbawan. Ilang kasing-kasing. Ang tao nga walay Dios, walay katagbawan sa iyang kinabuhi. Ngano man bisag daghan na kaayo og kabtangan. Manguan pa gyud, manlupig pa gyud para gyud nga.
0: Mudato gyud.
1: Mudato gyud, mudaghan pa gyud kabtangan niya, mamintaha pa gyud. Dako kay gyuta, ilugan pa gyuta atong mga tao in town nga Yanora. Manabay nana.
0: Naing nana.
1: Yanora kaayo daog-daogon mga igsoon. Timailhan na siya sa tao nga wala walay Dios, walay kahadlok sa Dios ba. Unya kita sumala ni Pablo. Sa una po, inana po tayo, ngayon si Pablo. Mala sa episode 12, palihog nagbasa.
2: Amen.
1: Salamat nga ang ikaluyan tas Ginoo.
2: Amen.
1: Nga kining kaluoy nga ato ang nadawat ni kasi Ginoo, ato pa nang ipaambit.
2: Nga
1: nindot kayo ni kay, ang atong pagpaambit karon naana mo tayo sa social media, naa sa radyo, naa po sa social media mga kaigsoonan. So broad, og lapad kaayo ang maabot ani ato ang pagpaambit.
2: Amen.
1: Ang kining kaluoy sa Ginoo nga nadawat po na mo, ama po nang ipaambit po sa mga katawhan. Yawat na lang, no? O sa ni Pablo pa, pamasin ba? Pamasin ni Icon, mahikapan nila ang Ginoo. Basa sa Brad, Brad Vincent.
2: Episode 12.
1: Amen.
2: Hinumdumi ninyo.
1: Hinumdumi ninyo. Kitang mga magtutuo na. Ngayon.
2: Nga ni atong panahuna.
1: Ni atong panahuna.
2: Kamu walay kalabutan kang Kristo.
1: Kita watay kalabutan sa una ni Kristo. Ngayon.
2: Nahigawas kamu sa katilingban sa Israel.
1: Tinoon.
2: Og mga dumuluong sa mga pakigsaad.
1: Dumuluong das pakigsaad.
2: Mahitungod sa saad sa Dios.
1: Nayon.
2: Og dinhi sa kalibutan.
1: Dinhi sa kalibutan.
2: Kamu mga walay kalauman.
1: Wa gitay kalauman tinuod.
2: Og usab mga walay Dios.
1: Walay Dios. Busa looy ka nang walay Dios. Ngano man wa gitay kalauman. Bisan pag
0: uy paglaom na.
1: Sininaan pagkag kwarta. Kulintasan pagkag bulawan mga igsoon gikan sa imong liog paingon sa imong tiil. Wa gyud kay kalauman basta walay Dios. Basta gani walay Dios, wala gyud kalauman.
2: Tinuod.
1: Walay kalauman basta wala gyud Dios. Mao na nga atong siguroon higalang igsuon sa atong kinabuhi karon na may Ginoo sa atong kinabuhi.
2: Amen.
1: Na may Dios. Sa una kita sa una Bert Michael ug Bert Vincent inana man ta.
2: Tinuod.
1: Nga nagkinabuhi ta ning kalibutan na wala ani paglaom.
2: Wala gyud paglaom di ay.
1: Ni agahuna-huna pud sa una nga wala gyud paglaom.
2: Okay. Nag-assume ta nga na ipaglaom. Oh. Nga wala di ito. Kaya wala Diyos.
1: May pang pagadian. Nag dumalinaw na po ipaglaom. Pagadian ay paglaom uno, paglaom dos. Pero mentiryo. Muna nga, ang tao nga walay Diyos, wala kay kalauman. Nga kita sa una, inaana po ta. Nga wala pa ta nakailaan ng Kristo, wala tayo kalauman.
2: Amen.
1: Nakinabuhi ta nga walay Diyos. Muna nga mga tao sa palibot karon, niligin na to na sila mamahay nga dili magtagad sa buhat sa Ginoo, walihan dili mo too. Sigirag hubog-hubog, sigirag patuyang sa ilang kaugalingon, mamintaha, ngano man na, wala mo gyud Dios, wala sila kalauman. Mao na nga hilabihang kaluoy ang tawo nga wala gyud Dios, kay wala gyud siya'y kalauman. Atong tan-awon ang Hob 25. Ang kalipay sa walay Dios, looy kayo in taon mga kaigsoonan.
2: Hob 25
1: chapter 20 verse 5.
2: 20 versikulo 5.
1: Oh.
2: Nagingon. Nga ang paghimaya sa taong daotan.
1: Ang paghimaya sa taong daotan.
2: Hamubo ra.
1: Hamubo ra.
2: Ug ang kalipay sa walay Dios.
1: Ang kalipay sa walay Dios.
2: Ingon ra sa usa ka pagpilok.
1: Luoyag yun. Ang tao nga walay Dios, ang iyang kalipay mga igsoon. Sama ra sa hamubo ra kayo. Ingon ra sa usa ka pagpamilok. Kadyot ra kayo. Ganina, atong anggi wali dito sa Alchombre family. Nga kining tao mga kaigsuonan ko bisan pag unsan niya kadato unsan niya ka daghag kaptangan daghag kwarta pero ang iyang kalipay mga igsuon kuto bragid aning panahon na so malabot unya nga kahimtang wa na siya mapaabot mga igsuon kay kini maguntanan natong gipaningkamutan karon tanan natong mga kwarta natong gipandeposit sa bangko gipang panginteresan gipang pantatuhan para gyud mahakpon yun imo tanang kwarta. Tanan gyud nga mga butang sa kalibutan, gusto nato nga naa nato mo nang maghago tag-ayo, ma-invest tag-taman. Pero tanawa daw Ecclesiastes 6:10, ahara na kutob. Ecclesiastes size city.
2: Ecclesiastes size city.
1: Oh.
2: Ang tanan nga buhat sa tao,
1: oh,
2: alang lamang siyang baba.
1: Pagaluoyag kayo.
2: O bisan pa ni ana,
1: oh,
2: ang kahinam dili matagbaw.
1: Ang tanan daw nga gibuhat sa tao, gipaningkamutan sa tao,
2: mm,
1: alang ra siyang baba. Kining tanan mga paghago kun ato God. Hago kitag ayo, eskwela tag banat kay paggraduate, nga apply trabaho, mahayahayng pamilya, maasinsong pamilya. Dili man asipyat pero ang gingon sa Biblia, tama na sa baba.
2: Kani brad, ano kani, oh, kani.
1: Okay.
2: Gahago ang tao aron makakaon.
1: Gahago ang tao aron makakaon. Mamo gina.
2: Apan dili gyapon siya matagbaw.
1: Dili gyapon matagbaw.
2: Mana siya?
1: Munang gingon diha, ang tanan na to nga paningkamot. Alang ras tong baba, alang ras kaon.
2: Mm.
1: Karang bandi, tanan, alang ras kaon. Dili sayop ng manginabuhi tambad Michael.
2: Mm, dili.
1: Para matagbo atong panginahanglan. Pero sayop ng dili ka magtagad sa buhat sa Ginoo. Sayop ng dili ka magtagad sa mga butang nga mas labaw pa unta nga angayan nimong tagdon sa espirituhanong mga butang atagdon gyud na unta mo na ato ang ipadayag dito kaganina na kanira bang tao Bert Michael panahon ra bang nga magluya-luya na magdaot na labi nang bidready na stage 2 stage 3 stage 4 nang cancer
2: no.
1: Tanawa ng kaptangan mahurot ra gyud Hobdos 4 tanawa
2: kapsan ra no
1: oh
2: Hobdos 4 nagingon
1: oh
2: og si Satanas, no ne?
1: O kana?
2: Mitubag kang Jehova.
1: Nayon?
2: Og miingon.
1: Oh.
2: Ang panit tungod sa panit.
1: Panit tungod sa panit?
2: Oo, ang tanan nga iya sa usa ka tawo.
1: Ang tanan nga iya sa usa ka tawo. Kaptangan bahandi, nayon?
2: Iyang ihatag tungod sa iyang kinabuhi.
1: Iyang ihatag tungod sa iyang kinabuhi. Buhaton ang tanan.
2: Mm.
1: Unsa ka kadato? Pag magdaot na, kanang tanan imong kadato mga igsoon. Imong ginang paningkamutan nga panalit na kay mga alahas imong ibaligya para ka makakuhag tambal nga para idapat sa imuhang sakit. Iunsa ba diha? Manang ingon diha nga buhaton niya ang tanan, ihatag niya ang tanan tungod sa iyang kinabuhi. Ang panit tungod sa panit. Dayon buhaton sa tao ug unsa iyang mahimo gyud para lang gyud nga masalbar ang iyang kinabuhi. Na bisan pag unsa kadato sa tao dili gyud niya kagarantiya nga
2: kani bro,
1: ro. Makamatunan siya og kasiguruhan.
2: Kani nga version, bro.
1: Okay, kanada nga version.
2: Mitubag si Satanas.
1: Mitubag si Satanas.
2: Dawaton sa tao nga mawala ang tanan.
1: Dayon. Kaniya,
2: basta buhi lang siya.
1: Dawaton sa tao
2: oh,
1: ang tanan.
2: Mm.
1: Basta buhi lang siya. Bahalag mawala ang kaptangan.
2: Oh, basta
1: buhi ka-importante,
2: lang.
1: Buhi.
2: Mm.
1: Sa to pa, ang pinaka-importante dahil kaya nga butang sa tao, dili dahil ng mga kwarta.
2: Mm.
1: Ang pinaka-importante, mao dahil ang iyang kinabuhi. Muna nga importante ang kinabuhi kinato atong tagdon.
3: Amen.
1: Kay basin ba onyag magmahay ta. Magunsa man ang ikaw itag yes di mo kalimutan onya mapildi ra imong kalang. Og tanaw na to sa Mateo 16:26. Unsa man daw kamuslanan sa katawo siya pay tag yes di mo kalimutan. Tibok pagadian. Tibok unsa diha?
2: Nya kapildihan ra.
1: Tanaw na to.
2: Kay unsa may kamuslanan alang sa usa ka tawo?
1: Dayon.
2: Kun maangko niya ang tibuok kalibutan,
1: kana,
2: nga pagapildihan sa iyang kinabuhi,
1: oh,
2: uun sa may ikahatag sa tao,
1: kana,
2: nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi.
1: Wala gay ikahatag ang tao, aron mabawi ang iyang kinabuhi. Kaya ang Ginoo, di man madala ni mo og malita-malitang kwarta.
2: Tinood.
1: Bisa pagtagaan pa niyo mo ng pila ka malita, di gina. Walay ikahatag ang tao, aron mabawi ang kinabuhi. Busa, way kapuslanan.
2: Mm.
1: Kung ang tibuok kalibutan maimo, unya ang imong kalag di ay mapildira. Musa ang pinaka-importanting butang sa tao, dili din ang mga bahandi. Kung dili, kinida ang pagtagad, aning pulong sa Ginoo Brad Michael.
3: Amen.
1: Si Salomon, grabe si Salomon, kadaghag kwarta o bahandi imuhang isgutan ato. Hilabi ang kadaghag bulawan niya. Kay hinatdan gusto siya Brad Michael o mga bulawan. Kato si Salomon, mga kaigsaunan ko, kung basa tas Biblia, wala na to siya maghago pa og tister-tister pa ng yuta, aron mangalot, aron mamulawan, Brad Michael.
2: Tinod.
1: Kung dili, ang hari sa Tiro, kada bulan, maghatag niya og kanang binarko nga mga bulawan. Ang ubang mga dapit, mahatag niya bulawan. Hinatdag bulawan, hayay, kay si Hari Salomon. O gisgot po't kag mga asawa, sa tanang record sa kasaysayan, wala na yung mulabaw kang Salomon. Nga naman, o sa kalibaw mga asawa, si 100 ka asawa, 300 ka puyo-puyo, pagkadaghan gyud ng asawa pero unsa may giingaw niya Ecclesiastes 1:2 kakawangan sa kakawangan ron ay tanan Brother Michael. Why bili tanan
2: Ecclesiastes 1:2
1: dayon
2: nagingon
1: oh
2: Kakawangan kak sa mga kakawangan.
1: Kakawangan sa mga kakawangan.
2: Nagaingon ang magwawali.
1: Tana.
2: Kakawangan sa mga kakawangan.
1: Kakawangan sa mga kakawangan.
2: Ang tanan kakawangan man.
1: Ang tanan kawang ra gyud. Bisan pag unsaon ano ni manguban, magnegosyo na lang illegal.
2: Mm.
1: Para lang gyud makadagha kwarta gyud. Dagha kwarta. Pero kani bitang kwarta og imuhang maogi imuhang hatagan og atensyon mga kagalaan namo. Nya ang Ginoo imo na lang yung ipadaplin. Dili na kamo tagad sa mga pasidaan diha sa pulong sa Ginoo. Dili na kamo hatag og higayon alang sa Ginoo kay gasigil lang kag hakop kwarta. Hakop kwarta gyud. Panginabuhi gyud ya magtotoo matakdan pud may pud makil. Kay bisag dili na bisag tingtigom na. Dili gyud mo tigom absensya.
2: Absensya
1: ko karon kay hulamon sa akong kuan karon panagkatigom. Ora pud siya makailis og panahon sa panagkatigom. Kay gasigil na lang yung gukos kwarta pero abi bitaw niyo mga eksyon si Salomon nakita niya nga kana dayang mga bahandi nga atong gitipigan maunay ra dayta oy
0: nunay
1: Ecclesiastes 5:13 tanawa
2: 5:13
1: oh
2: nagingon adunay usa ka malisud nga kadautan
1: dunay lisod kaayo nga kadautan sama na siya
2: nga akong nakita
1: oh nakita nang Salomon daan dayon
2: ilalom sa adlaw
1: unsaman
2: nga mao ang mga bahandi nga ginatipigan sa tag-iya nini
1: nakita ko gihan kay ta mo bangko kwarta bird Michael moalkan siya gyud di gyud makuhaan kay para di gyud ma-realign na kay diha na dapatan dayon
2: alang sa iyang kadautan
1: alang sa kadautan ngano man to siya
2: 14 o kadtong mga bahandia
1: oh.
2: mawagtang
1: man niya
2: pinaagi sa daotan nga pagpatigayon
1: mawala ra ni siya.
2: O kung siya nakapanganak o usa ka mang anak kalalaki, walay mahabilin diha sa iyang kamot.
1: Kana, ngano man na? Bisan pag unsaon ni mog tigom-tigom. Wa ka magdaho, magdaot kag kalit. Sa Ginoo, di ka magtagan. Ug naa ganay mangayo ni mog asin, di ganay mo tagaan kay tungod yun ka nagmahal gis bandi ba Michael. Pero pag ang sakit na imaabot, labi na cancer na gisakit, stage 4, stage pila na ka stage na. Yano ra man lagi mahatag og kwarta sa ospital. Mo na giingon ni Salomon mga kaigsoonan nga malisod nga kadautan bang ang nakita. Nga ang kwarta dai nga ato ang gitiguman bahandi. Nga atong gitigom alang ra dai sa adlaw sa kadautan. Ngano man na kay panahon ang tawo magbalatian, tanang kwarta na to hawas tanan. Hatag ospital. Kay kani mo nin mahal kay mga tambal, hatag ospital. Ang resulta hing hubas. Unya kay mo gid na ayo namatay, mo ra poy naunay ra pugas yung bahandi kay gipalit ra maglungon, gipalit og tanan gyud. Gigasto alang sa imuhang kamatayon. Busa ang mga butang sa kalibutan, mga higalang igsoon, dili gyud makahatag og kasiguruhan sa tao. Dili makahatag og katagbawan sa tao. For the meantime, magamit siya na yung mga panginahanglan na to, pero dili gyud ba ma-focus atong atensyon diha. Nga naman na, sa Biblia, sa Lucas, ang mga followers sa Ginoo, mga igsoon, iyan ang gipasidan-an daan nga dili mo mag-awat sa mga nasod, mga pagano, ang ilang una-una naras pupangitag bahandi. Ahaba na napit bad Lucas Lucy man ano? Nga dili mo maawat sa mga nasod nga ang ilang una-una puro ra gyud naa sa kwarta mga igsoon. Okay, 12:30 tanawa brad.
2: 12:30.
1: Oh.
2: Ayon tanang mga nasod sa kalibutan.
1: Ah, 29 bisa.
2: 29. Ug ayaw ninyo pangita ang inyong pagakanon.
1: Kana, nayon?
2: Ug pagaimnon.
1: Nayon?
2: Ug ayaw na kamo pagkabalaka sa unahuna.
1: Nga naman?
2: Kay ang tanang mga nasod sa kalibutan.
1: O, bantay ka, tanang nasod sa kalibutan.
2: Nagapangita nining mga butanga.
1: Nagpangita aning mga butanga.
2: Ug ang inyong amahan.
1: O.
2: Nasayod nga kamo nagakinahanglan nini.
1: Kana. Ang mga nasod sa kalibutan, mga bandi ba? Mo'y lang giagpas. Mo'y lang giapter permi. Nakumatukas mga... Umato ka sa mga nangatungdanan, Brother Michael, mag-ilog yung panahon sa election, mag-ilog yung kinsay mo, mamunuan. Okay, para makarawat o makaswildog na kong kwarta o makakuha bag na kang malita. Inana ba? Tungod yun kay ang giagpas, kwarta yun. Pero ang giingon sa Ginoo sa mga tinunan nga, kanang ayaw mong kabalaka, kayong amahan, sa side naman, naginahanlan mo, anak. Sa unahan lang ninyo ang hingarian, nahon lang ang Ginoo. Amin. Amin yung mga iksoon, kanabitawang, kinaiya Bert Michael nga ang kwarta ra gyud sige gihaguan nimo kwarta ra gyud gitagad timaan man na sa pagkawalay Dios.
0: Correct sa to.
1: Di ba ang mga kanasuran walay Dios? Ang giingon diha sa Jeremias magwa ko masayp this uno ba na dili mo magtuon sa batasan sa mga nasod. Unsa may batasan sa mga nasod? Kwarta ra gyud na huna ba? Then kun maka encounter ganig mga tao nga medyo pobre kulang pinansyal nga bahin, kaminusan nimo.
0: Kaminusan.
1: Kay
0: manong limbungan.
1: Minus ka og minus og paningkamot. Karong panahon na sa tinuod lang ang ma-appreciate per me katong bang yung mga kwartahan. Katong na ay maayong trabaho, hinaot nga dili na mutakod sa mga igsoon. Mao gyud ma-appreciate per me nganuman kay dungganan man. Pero bantay ka kay kanang mga bahandi, kanang tanan nga naa nimo unsay na naabot nimo mga igsoon kun di ka kabantay, igalang igsoon maoro na imong hatod nimo ngadtos paggarbo. Kaya ang tawag ko, magarbo naman basta daghan ng kwarta, Bert Michael.
0: Correct.
1: Kanang kwarta, makapagarbo na sa tao. Unsay makapahambog sa tao, yan labi na, wala gin po yung Diyos. Natural gin po nga, yahan ng makinabuhi, kaya wala may ginuogon nga mag-control sa iyahang pagkatao. Ezekiel 28:4, taman 5, tanawa. Di ba mo na yung makapagarbo, makapataas sa iyahang kasing-kasing mga igsoon. Busa. Hmm. Kinaiya na sa mga walay Diyos, kanunay nagahakop ba sa bahandi? Himuon na lang tanang paagi, bisag illegal sa panggoberno, dili maayo atong pagas Ginoo, himuon para makasapupo og naghang kwarta mga igsoon.
2: Amen. Ezekiel 24:4, tiguma ni ini
1: 28. 28:4.
2: 28:4.
1: Tama sa 5.
2: Nagingon. Pinaagi sa imong kinaadman
1: og
2: pinaagi sa imong salabutan.
1: Pinaagi sa imong kinaadman. Usahay bi puning atong kabright.
2: Mm.
1: Mao nay makapa kuan pa nato, makapadaot padayon.
2: Ikaw nakabaton alang kanimo mga bahandi.
1: Dakong kinaadman, dak up sa pato, dakong kinaadman dayon patigayon.
2: Mm.
1: Nay nakabaton siya og daghang mga bahandi padayon.
2: Og nakabaton bulawan og salapi.
1: Nakabatog mga bulawan og mga salapi
2: sulod sa imong mga tipiganan.
1: Padayon.
2: Pinaagi sa imong dakong kinaadman.
1: Pinaagi sa imong dakong kinaadman.
2: Og pinaagi sa imong patigayon.
1: Pinaagi po sa mga negosyo.
2: Ikaw nagdugang sa imong mga bahandi.
1: Ah, natural kay naa may negosyo dayon.
2: Og ang imong kasing-kasing.
1: Og ang imong kasing-kasing.
2: Ginapataas tungod sa imong mga bahandi.
1: Ang kanang mga bahandi kun di ta kamatikon, mao gyud makapagarbo sa tao. Ang iyahang beauty, napadre beauty.
2: Mm.
1: Makapa taas makapagarbo sa tao kanang mga bahandi mga igsoon. Masa kabantay tas mga tao sa kalibutan karon dungganon kay nila basta daghang kwarta daghang naabot sa kinabuhi appreciate gid ang mga tao ana sa kalibutan mga kaigsoonan busa ang mga tao walay Dios kanon ni ra nang nangitag kwarta.
2: Mm.
1: Wala na magtagad sa pulong sa Ginoo mga kaigsoonan mo na nga hilabihang kaluoy ang tao walay Dios ngano man.
2: Mm.
1: Bisan pa og daghan pa siyag bahandi daghan pa siyag kaptangan, makahimo siya bisag unsa, pero ang iyang kalipay, sumala sa Biblia. Sa Hope 25, gibasa na, maingon ra sa usa kapag pilog, mawala ra mga igsoon. 20:8 og 9 sa Hope. Tanawa, Fred Vincent.
2: 20:8?
1: Oo. Oh.
2: Og 20?
1: Hope 20:8, taman sa 9.
2: Amen. 8? Kay unsa man ang kalauman sa usang walay Dios?
1: Basta walay Dios, wakay kalauman. Bisan pag daghang sapi, kwartahan pa, daghan pag dako pag posisyon sa kalibutan, wala gid gihapoy paglaom. Dayon? Hmm.
2: Bisan pa makadawat siya og ganansya.
1: Bisan pag makadawat siya daghang ginansya.
2: O kung ang Dios magakuha sa iyang kalag,
1: kana
2: magapatalinghog ba ang Dios sa iyang pagtuaw?
1: Tanawara. Luoy kayo.
2: Hmm. Kung ang kasamuk mudangat kaniya.
1: Perting looya sa taong ulay Dios kay kung kuhaon na ang iyang kalag, ang iyang pagtuaw dili gid nunggo na sa Ginoo.
2: Tinuod.
1: Kay ang gihatag nga chance sa Ginoo karon man nga buhi pa ta. Unya patay na ta, wala na nay chance pa kay judgment na man na. Mao na nga looy kayo ang taong nga ulay Dios sa kinabuhi. Kay ang basihan ra ba sa Ginoo mga igsoon, dili ra ba gid ang pagkadaghang kwarta.
2: Mm.
1: Dili ang pagka naay posisyon, dili ang pagka professional.
0: Katong si Simon Bromer, di ba ni pandong mantog kamot si Pedro niya nakadawat mag espirito.
1: Yes.
0: Ingon dayon si Simon nga, uy, tagaipog ko anang gahuma kay tagaan mo na ko tanya kanya sa lapi silang Pedro.
1: Para makabaton po siya to.
0: Para makabaton po siya to.
1: Pero
0: ana si Pedro nga malaglag paunta ka
1: kan
0: sa imong salapi kay gidahom nimo nga ang espirituhanon nga butang imong mabayaran.
1: Tinuod.
0: Sa to pa saktaklo sa imong giingon nga ang mga butang espirituhanon ang Ginoo nimo dalag malita-malita.
1: Dili madalag kwarta ang Ginoo man. Mura mga igsoon nga dahil napag-iingon sa Hope 36:13, katong ang kasing-kasing sa mga taong walay Dios, giyon sa pag-iingon sa Biblia.
2: Aban kadto sila nga walay Dios.
1: Katong mga walay Dios, katong wala pa nakadangat sa pagtuod niya, inumdumi ni o ginuktuki ni pulunga mga igsoon.
2: Diha sa ilang kasing-kasing.
1: Diha sa ilang kasing-kasing.
2: Na nagtigum o kaligot-gut.
1: Kana kuyaw kay nang wala kay Dios sa imong kinabuhi. nagdigom ka og kaligot-got mga kaigsoonan diha sa imong kasing-kasing. Pagkaluoya kay mga igsoon, walay Dios sa kinabuhi. Nya kaning mga walay Dios mga igsoon, dili na sila magtagad sa Dios. Tanaw na to ang Biblia. Salmo 10:4 unsa gingon?
2: Salmo 10:4.
1: Oh. Salmo 10:4
2: nagingon. Ang daotan tungod sa palabi-labi.
1: Ang daotan tungod sa pagpalabi-labi
2: sa iyang nawong.
1: Sa iyang nawong
2: nagaingon siya dili maningil nini.
1: Or kanang mga taong daotan Brad Michael, kanang palabi-labi kanang bang daog-daogan ka. Mga magkagbag daog-daog. Naay kasikbit nimo nga pananglit karon. Oh, kanang pananglit bitaw karon mga kaigsoonan. Practical ni ka pananglit kanang diha sa inyong yuta. Naamo yuta dayon. Ang inyuhang ginikana na ay gipasulod diha nga kabos nga tao para makauma sa inyuhang yuta. Dahil ikaw kay anak man ka sa maong tao, anak ka sa imuhang ginikanan nga dakog yuta, unya katong gipasulod sa imuhang ginikanan kay manyalang matabangan to pobre gauma dito. Unya tungod kay palabi-labihon kay ka, imuha rin taon tong pang tamas-tamasan iyang mga tanom dito. Ang iyang mga mais imong pang-ibton. Kay imong hunahuna, pobre rin bitan ng tawana. Kada palabi-labihon mo na. Palabi-labi na. Wala siya mahadlok sa Ginoo ba. Daug-daugan siya og tao. Na ang imuhang mga sakyanan. Kung ibasi pa itong mga sakyanan. Abi kay looyon raman. Panalit ka itong giingon ni Robert Michael nga. Magkinaon sa dalan. Yawa bang kay lisensya. Di tinudun kagtaman. Dili pa na palabi-labi. Kaya po na. Muna nga. Pasahabag pa dayon, Brad.
2: Vincent? Amen. Ang tanan niya nga panghunan na mauwalay Dios.
1: Kanang taong daotan, palabi-labihon, ang iyang unahuna ulay Dios. Kauna-una siya nga, kani akong gibuhat, may katanawan eh.
3: Okay, ang Dios, di mo nga ang kiniya.
1: Kaya walay Dios man sa iyang unahuna. Muna nga, ilabihang kalooy ng mga taong walay Dios. Kaya ang ilang pangunahuna, anak, wala, bitaw Ginoo. Buhaton ako ng daotan. Anak man na sila. 14:1 sa Salmo.
2: 14:1. Ang buang diha siyang kasing-kasing.
1: Muon sa ang buang?
2: Miingon. Walay Dios.
1: Kana dayeng maingon brad nga walay Dios, buang din ang tao. Busa kanang tao nga maingon nga walay Dios, buang din ang tao. Kuyaw kayo. Dili lang walay Dios, buang bangyod. Una nga kuyaw kay nang tao nga mag-ila nga walay Dios. Muna mga kaigsoonan, kaniadto kita wala pa naka ila sa Ginoo. Wala po tayo kalauman, wala po tayo Diyos. Pero salamat aning kalooy sa Ginoo. Ang grasya karon gipadagaya pa sa Ginoo mga kaigalaan. Musa antuyo sa Ginoo nga mubiya na anang pagkawalay Diyos. Atong tanaw, dugangan na itong basa ang Tito, Brad. Tito, Tris. Okay, Tris.
2: Tito, Tris.
1: Kay
2: dihay panahon kaniadto.
1: Kay dihay panahon na kaniadto.
2: Kita usab dili managpakasabot.
1: Sa unay na puta nga dili ta kasabot ba?
2: Nayon? Nga masukihon.
1: Masukihon puta na imagwali na to, gaaram na to. Nayon?
2: Gipahisalaag.
1: Gipahisalaag.
2: Inulipon sa nagkalain-laing mga pangibog.
1: Inulipon sa nagkalain-laing mga pangibog.
2: Og mahilayong katagbawan.
1: Naay bugna version brand.
2: Naa.
1: Indot basahon ang bugna version.
2: Sa bugna
1: version tanawa.
2: Kaning
1: timaan puta sa pagkawalay Dios. Timaan as pagkahisalaag.
2: Amen. Bugna.
1: Oh.
2: Tito Tris nagingon. Kay kita usab sa uban nga panahon.
1: Nangabuang
2: kita.
1: Sa una, nangabuang ko ta pareha pud nila ron. Kanang mga tawo sa kalibutan ron, ang ilahang kahimtang nangabuang. Una nangabuang sa mga larawan.
2: Tinod.
1: Bisag dili tinood, grabe gud.
3: Promote pa.
1: Nangabuang man ina na. Wala kasabot ba? Dayon, nangabuang sa mga kailibon. Sa mga kailibgon? Ano mga kailibgon sa kalibutan karon? Nagkadaiya na. Kalipayan dito, kalipayan dari. Kahilayan dito, kahilayan dari. Lip and right. Muna mga iksoon nga, grabe yun ang kahimtang sa kalibutan karon. Nya sa una, kitang mga magkato, nangabuang po na pareha nila.
3: So,
1: tanang mga attractions sa kalibutan karon, kabuangan na. Ito mga sa Ginoo. Padayon? Kita sa una
2: dili, dili mga masinulundon.
1: Di po ta masinulundon sa una. Rebellious na yon.
2: Mga gipasalaag.
1: Gipasalaag.
2: Mga ulipon sa nagkalalaing mga kailibgon.
1: Na ulipon tas nagkalalaing kailibgon.
2: Og mga kalingawan.
1: Kaning mga kalingawan sa kalibutan, ang diha kay, dire kailibgon, diha kalingawan. Sa una na ulipon sa mga kalingawan, o sa mga kalingawan sa kalibutan, mga tari, mga disco, mga piyesta, mga araw-araw, ba? Kaya na ba, mga kalingawan?
3: Lingaw-lingaw.
1: Gikagsimbahan, maayong misas pare, pero pag huma, hubog-hubog na yun. Kaya na ba, mga kalingawan, nagkalaiyang mga kalingawan. Dayon, tungod sa kalingawan, himuon na lang yung sumsuman ang pulong sa Ginoo. Huwag tagay-tagay, inom-inom dito. Gihisgot-hisgot pong Biblia. Wala po mga kurik. Huwag na, mga kuana siya nga kinaiya, mga karakter, mga kinabuhi na nga, kinabuhi nga naas mga kahilayan. Naiwali, mahinom-dom itong Comrade Michael. Realidad man ay praktikal. O kita ganay magwali, labi lang publiko, gamay rin yung kayong maminaw.
2: Gamay rin maminaw.
1: Maihap na, talagtag. Pero ganing atukas mga sabungan, kaning dari maagian ni mo ning paikaglapuyan dako pa nang arena diha sa dari pa ka maamot lapuyan daghan di kay magtapok panahon sa mga madomingo gani pagka daghan na gito matrapik ko tungod sa kadaghang nagparking mga sakyanan unsay naa sa sulod kalingawan
2: wa pay absent
1: mga tari mga unsa diha bugnog kabayo kalingawan na nagkalain-laing mga kalingawan na ulipon po sa una ana o ni Pablo pa. Dayon, panayon.
2: Nga nagakinabuhi kita sa pagkadautan.
1: Nagkinabuhi sa pagkadautan.
2: Og sa kasina.
1: Og sa kasina.
2: Mga madinom tanon.
1: O, madinom tanon. Kana, maunay kinaiya sa mga walay Diyos. Na ulipon sa mga kahilayan, mga pangibog. Dayon, nagawi sa pagkamarinauton. Hilig tagpandaot sa itong mga tao. Hilig panunglo. Og sa mga pagkamasinahon. Dayon, kita gipanagdumtan sa mga tao. O kita nagdumtanay ang usag-usa. Kaya dumot-dumot, kinaiya man nagwalay Diyos. O, kinaiya nagwalay Diyos mga iksoon. Muna nga, kanang pagdinumtanay, mga pagkama dinauton, dauton ni mo imuhang iksoon, dinautay.
2: Mubalos pod.
1: Mubalos pod. Kanang dinautay, pagdumot, kinaiya na sa mga walay Diyos. Muna nga, kitang magtotoo batod pang Pablo Skolosas nga ayan mo pagdinumtanay.
2: Kinuod.
1: Oh, this episode 4, 4 no 30 nga. Ayan man ang siningitay, ana mga dinumtanay. Apil na sa pagka ulay Dios mga kaigsoonan. Pero padayon Brad Mike Brad Vincent.
2: Padayon sa
1: 4.
2: Nagingon.
1: Dito 3-4.
2: Apan sa pagpakita sa kalulot sa Dios.
1: Kanamo lindot na diha.
2: Nga atong manluluwas.
1: Amen.
2: Og sa iyang gugma,
1: kana,
2: alang sa mga tao.
1: Hilabihang ninduta mga kaigsoonan ko tungod kay ang reverse ba?
2: Bisan
1: tuod ang tao, Brad Michael, o ginaana siya, o ni Pablo pa nangabuang sa mga kahilayan, nangabuang sa mga kailibgon, nagsinahay, nagdiumtanay, ang uban gin, nagpatay pag yun. Pero bisag inaana, kahulog ang kahimtang sa tao, pero iyang gipadayag ang iyahang pagkamapangoron. Sa laing termino ana ang ihabang pagkamanaloyon. Naluoy siya sa tao kay ang tao bugod mga igsoon nalimbungan ra bagon ning tao Bert Michael
3: kani, niya. Nalimbungan ang termino.
1: Sa yawa.
2: Kini sa singko.
1: Nalimbungan kay, sa sala.
2: Kini sa singko kay kaluoy.
1: Kaluoy.
2: Diluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan.
1: Amen. Dayon.
2: Kun dili tungod sa iyang kaluoy kanato.
1: Kana busa na aday pagluwas. Busa bisag ang tao Bert Michael naotan na kayo. Bisag unsa ka makasala pero tungod kay ang Ginoo manaloyon man.
2: Amen.
1: Kaday siya himuon nga pagluwas.
2: Amen.
1: Sa tao nga inana ang kahimtang. Busa mo ni giingon ni mo ganina nga unsay mga proseso, unsay mga paagi. So kaning giingon ni Pablo dito nga gipadayag na ang iyang kaluoy, kita iyang giluwas. Busa ang tao di ay nga naa ang kahimtang higala igsoon kinahanglan day og kaluwasan. Kinahanglan siyang luwason.
3: Buti pa sa butrumer.
1: Siyang kahimtang.
3: Kinahanglan siyang tawgon ta lang og murag mabalhin siya sa iyang mabalhin siya ba?
1: Yes.
3: Gikan diri ani nga area or nga lugar
1: kana
3: nga kahimtang ibalhin siya ani nga kahimtang.
1: Busa, aron
3: mahimo makabato siya kasiguruhan.
1: Na di ay maayong plano ang Ginoo bisan ang tawo hilabihan kadautan Brad Michael.
3: Kana
1: nindot ni kaayo siya naglaom ta mapadayon pa ni Brad Michael karong sunod panahon.
3: Dugot sa Ginoo.
1: Taas maning panahon na.
3: Ato mabura mo tong pangutan natong ipangutan sa atong igsoon.
1: Yes.
3: Dugot sa Ginoo ato tong unahon tubago na to din ipadayon na to ning
1: padayon nila to
3: continue bro
1: kay mao man ay pinaka practical karong panahon na
3: aba man putay 4 minutes
1: aben yung mga higalang igsoon kamo karon nga naa diha sa mga bisyo karon naa sa mga nagkalain-laing mga kailibgon lain-laing pag patuyang news yung unod diha mga igsoon sa kalibutan ang Ginoo nagtawag karong panahon na mintras nga panahon pa nagingon sa Biblia sa Isaias. Kaya ganina, naisigutan man ito ni mo, Brad Michael, itong mga proseso, mga paagi, atong hatagan o pagtagan. Nakining kahimtang sa tao, bisag unsa ka daotan, bisag unsa ka buluyagon, Pero ang Ginoo dunay maayong plano higala igsuon. Isaiah 55 versikulo 6. Munay tinguha sa Ginoo.
2: 55 versikulo 6.
1: Oh.
2: Dangup kamu sa Ginoo.
1: Dangup kamu sa Ginoo. Sige, pareag version na. Dayon.
2: Og tawag kamu kaniya.
1: Tawag kamu kaniya.
2: Samtang anaa pa siya nga mutabang kaninyo.
1: Samtang naa pa ang Ginoo mutabang. Nang antaw bisag unsa kadaotan, antoyo niya padang pon sa Ginoo. Sa bitaw sa Ginoo kay mutabang man ang Ginoo. Kay kanang tawo bitaw nga daotan ang kayo mga igsoon. Sa tinuod lang ana nalimbungan ra maguna sa sala. Tungod kay antaw looy man kay nang tawo, nganong looy? Ang tawo na anay sala naglublob siyang unod. Tumabasa sa Roma City 18 tanawa.
2: Roma?
1: Naanay sala nga naglublob sa unod.
2: Roma City 18.
1: Oh.
2: Kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod nako.
1: Dayon.
2: Nga sa ato pa.
1: Oh.
2: Sa sulod sa akong lawas.
1: Sulod sa akong lawas.
2: Aniya kanako ang pagtinguha sa maayo.
1: Dayon.
2: Apan dili ako makabuhat nini. Kadayon.
1: Di city.
2: Sa ingon niya na.
1: Oh.
2: Dili na ako mao ang nagabuhat.
1: Dayon.
2: Sa butang.
1: Kana.
2: Undili ang sala nga nagalublob sa sulod nako.
1: Sala naglublob sa sulod sa tao. Munang ang tao, basta walay Dios, kanang sala mao kini mohari sa iyang pagkatao. Mupatay, masina, magdumot, mangawat, magbisyo, magluib, tungod na sa sala. Gawas nga ang tao na ay sala naglublob sa iyang lawas. Ang lawas pud sa tao iya nas kamatayon 24. Luoy kay ang tao?
2: 24. Alaot ako nga tao.
1: Alaot ako nga tao.
2: Kinsay mo pagawas kanako gikan ining lawasa?
1: Oo. So,
2: iya sa kamatayon.
1: Iya nas kamatayon.
3: Si Kristo na diha.
1: Ang ato ang lawas naay sala nagloblob, iya pagyus kamatayon.
2: Mm.
1: Pero sa reverse.
2: 25.
1: Mm.
2: Salamat sa Dios.
1: Salamat sa Dios.
2: Pinaagi kang Hesus Kristo.
1: Kana.
2: Nga atong Ginoo.
1: Atong Ginoo.
2: Busa pinaagi sa akong salabutan.
1: Dayon.
2: Ang ginalagaran ko mao ang kasuguan sa Dios.
1: Padayon.
2: Apan pinaagi sa akong lawas.
1: Amen.
2: Ang ginalagaran ko mao ang kasuguan sa sala.
1: Mm. Naigingon niya apan salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo.
3: Sa to pa wala yung makatabang aton ang Ginoo.
1: Wala laing makatabang higala sa imong kadaotan karon. Sa imong pagkalulong sa bisyo karon, sa imong pagka unsa pa diha ang Ginoo ra gyung Hesus Kristo.
3: Sa ato pa bro, mer kato kay 1 minute naman lang ni.
1: Amen.
3: Sa ato pa karong tugot sa Ginoo sa sunod natong sibya. Ato ni padayon nga topiko, ang ato ang topiko gawas atong pangutan mo buo ra man tugtog ako mangitan-aw. Ang buot ipasabot na apay paglaom.
1: Na apay paglaom.
3: Or ang hisgotan nato kanang pagsolusyon.
1: Yes, kanang solusyon ba.
3: Mga proseso sa mga pamaagi sa paglaom or kana na ang
1: amen
3: kana mga tawo nga nakasala kana proseso ana nga mabalik sa Ginoo.
1: Yes, kana mga proseso sultan sunod ngayon.
3: Oh.
1: Kay atong oras limitado man
3: oh. Aron ang atong mga suking tigpaminaw at tangin ninyo mga suking tigpaminaw ha. Ikaw diha karon nga basig nawala na kag paglaom kay basig nakapatay ka sa miaging panahon.
1: Tinuod.
3: Daghan kay kag agis kinabuhi nga daw nawala kag paglaom dili ba? Basta buhi pang taon apay paglaom.
1: Apay paglaom.
3: Busa ato nang hisgutan ng paglaom sa sunod namong sibya.
1: Amen.
3: Padayon lang yun mo sa pagsubaybay mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
3: Amen. Busa, diri lang sa mikuto mga suking tigpaminaw, no? Tungod kay naa naman ang ato ang mga hinigugmang igsuon nga muawit usab. Muawit usab alang sa pagdaig sa Dios. Sa gihapon, tambay ka mo diha samtang nagahimong programa sa ato ang nagahimong background sa atong programa. Ito usab nga paminaw ang ilang awit mga suking tigpaminaw. Siya may

0: Busa pataleng hugi na karon. Wailabos. Mga suking tig paminaw.
1: Mer.
0: Ang title sa alaw iton bro. Mer.
2: May
0: laing lungsod pa. Panapay laing lungsod. Dugtong jud kay sa atong topiko bro Mer no. Nayuban ron mag malipay ron ni atong lungsod kay syudad pagadian eh. Kanang giandam sa ginung gingharian. Wala ra layo ra ning atong gitumban karong kalibutan. Diri sa kalibutan atong gitumban mga suking tigpaminaw dahang problema. Nayuban way problema mangitag problema. Mao nang musamot jud kadahang problema.
2: Ang uban bisan gyud problema, problema hon.
0: Bumalik ka sa Dios nga mahigog maon.
2: Kana.
0: Wali to nga kanta mga suking tigpaminaw, maglaaw mi nga naamoy nakuha adto. Okay, importante gyud nga kitang tanan makinulsol sa mga butang nga wa kalipayo sa Ginoo. Busa, maura ka to ang amo ang pipila nga masulti mga suking tigpaminaw no?
2: Amen.
0: Maglaom ta nga sa sunod higayon. Bye-bye gyapon mo kay amo tong ipadayon ang pagsolusyon. Kung naputol ba ang bisag makasala lang tao o kira ba sa Dios nga masilutan dili oy. Tawag bye-bye kay dunay pinakanindot nga plano ang Ginoo alang sa tao. Bisag makasala, kamatyan sa cross, kaya kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Pinakayahe ka na bro Mer. Saan biya na sa Ginoo?

0: Na kami sa mga pagbasa, no? Sa mga naga-comment. Mayong gabi ni Chantal Tubal. Sunod lang mo, Umer, kay pulihan na ita, ni. Ay na ako'y special po nga kinini ang itimbaya, no? Ni Chantal Tubal, ni Mike Uday, ni Ilse Junzon. Alba, mauni ang nangutan na. Kapining iyang pangutan na, bro, Bins, kay aron matagan na itong pagtagad sa sunod. Ni Sister Mirasol Aranjuez, mayang gabi, Ter Mirasol, di asa di mataling. Ni Elsie, ano, no, manani, no? Ni Elizabeth Cadilinha, mayang gabi, Iksoon. Iyang kaluoy, may pagubas, sakto, giyod. Ni Brad Alex Cabrillos. Sige, tuning basahon karon, Brad Alex. Anara, na naman dahi kay Gisent diri, no? Cabrillos family. Always naminaw sa Iglesias Mahayag ni Alex Cabrillos Senior, Alex Cabrillos Junior, Margie Cabrillos ug Gypti Cabrillos. Ngayong gabi, Igson, di na diri na dai nahulip na kay ni ating brother Alex dai og pangalan sa iya ang mga igsuon og papa. Ngayong gabi usab ni Nick Piras diha sa San Jose Negros Oriental. Maayong gabi, Igson. Ni Erlinda Albiola. Salamat sa Ginoo, Elsie, humana ni. Ni Gabriel Mandagio diha sa Davao Oriental. Maayong gabi sa mga Ikson diha sa Davao, ha? Mga Ikson na to diha. Daghang kayong mga Ikson na to diha, Bromer.
1: Naghang
0: sa Davao Region.
1: Labihan daghan.
0: Grabe ka daghan dyan. Sumala sa atong nadungog nga report gikan ni Brother David Paipa. Salamat sa Ginoo mo ni magpagamitanan. So, swa joy. Kuhon lang sa tabante. Dayon. Alex ni Arden Kubol. Marika Ramo Daganasol diha sa Labason, Sambuanga del Norte. Oy, maayong gabi, sister. Kumusta sa atong mga kaigsuonan diha sa Labason? Akong nailhan diha sa pagkakaroon silang Brad Marjon Al sa Brad Marjon,
1: Marjon.
0: Ali.
1: Ali
0: Aleria. Aleria. Kuan sa iya asawa sister Noemi, Noemi Aleria. Nag-asi Brad Marjon sa regional, nakita na to pero ang iyang asawa wala madala. Ugoy gamay na. Adili kay na igamay, ha? Puya ba? Buot ipasabot mga suwing tigpaminaw. Mga isoon. Masin, unay bata ba? Dayon nilang Brad Ingracio di sa Labason. Usatan mga isoon na to diha sa Labason. May gabi. Ni Sandra Kailan Bilotindos. Ayong gabi isoon. Ni Lorenzo Motia. Ni Rodrigo Basay Abalo diha sa Imelda, Sambuanga, Sibugay. May gabi, Igsoon, sa tanang taga Sambuanga lang Brad Sambuanga, Sibugay diha sa Imelda lang Brad Liti Manligis. Ni Mary Ann Cañete. Ni Leonelia Lubiranis Pahis deka taas, ha? Pahis Gerbulingo.
1: Gerbulingo.
0: Ni Ria Tubal. Ni Sister Jessie. Salamat sa Ginoter, nakita gyud ta. Sa regional daghan kita. Ariel Manatad, Miglin Mi Batoy Pahardo.
1: Amen. Amen og ni Rony Andres. Ni Ephraim yang ko kadilinya. Salamat po Ginoo Brad Ephraim. Ni secure. Salamat Glenn Mi Batoy Pahardo. Ni JR Wanlok. Ngon man ni Rony Saga. Rony Saga sa Church in Carmen Bohol, Sargent Sabin. Sara Jane Dalagan, Church in Malita. Kumusta mo niya?
0: Pagkalaghan kayo.
1: Ilabihan ka, daghan ng mga ison diya sa Malita, Davao, napitan ng province ani. Maria Nisel Montiveros, diya sa Iglesias Suminot. O ingon man ni Nancy Celiana. Kuan ng igagaw Bernas Cagayan. Sigura sa Larda Campos. Ephraim Bituka Padayag sa Iglesias Davao City. Kumusta mo niya mga ison Davao City? Christine May Lumuntod.
0: Cheers po.
1: Sa Sergio Osminia.
0: Maamin.
1: Sa unan. Kumusta mo niya? Gumusta Jasper Tugbogan.
0: Igagaw na ko tagsa sa Jose Dalman eh.
1: Jose Dalman. Mm. Christine May Lumuntod. Baro Galito. In Christ Jane Scanner. Naman ni Carlo Dilatore. Willin sa Ladaga diha sa Lapuyan eh. O yun man usab ni Dodge Bautista diha sa Makilala, North Cotabato.
0: Amen.
1: O Nins Monpolinar diha sa Cotabato City, mga kaigsuonan. O yun man ni John Teres, Brad Vincent.
0: Tirlur na. Mayang gabi, tanang taga-usamis.
2: Salamat sa Ginoo kay nagpaminaw po ning igsuona diay, no? Musta igsoon, dugay-dugay nang wala pong kabalik ni Stabina. Bansayahan pamilya, Brother Lil.
0: No? Nagplano mig, ato bro, Sister Lorna, nagplano mig duaw diya. Kasi makaana rin Brad Vince diya sa naghamit mo sa dyan sa di pa makabalik sa kuan mo. So, ato na dito.
1: Sa di pa ang klase, no?
2: Amen. Bisan pa kang Sister Rebecca Luok Sumagang, Sister Ziyang, kang Sister Rosilien Hajis, kang Asherwin Kadilinya, kang Brother Juniper Byron, no, kang Dominga Maghanoy Durimon, kan Sister Jasin, no, dia sa Lasi Sikihor, kan Timmy De Los Santos Flores, kang Brian Tarok, kang Jan Corda, kang Riparantar Villaquer, kang Richard Manlangit, kang Markim Pacaso, kang Margie Banambaw, kan Sister Daniela Salayaw, kang Mark Bitancur, kang Arribado Quinijin, kang Benji Saksak Zinagol, Kemdi Gracia Basol, no, kang Hanabi Villa Hermosa, kang Simbahon Ruina, kang Crystal Dawog, o kang Jos Bacos, o kang Librado Indos, kang Gadzi Diuya, no, kang Nora Kubol si Kuya Kababat, no, kang Brad Sami Mamintas, Marlo Talino, si Kano Salayaw, kang Lisa Bayubay, Arby Tarok Malaubang, kang Lucina Kalimpong, kang Virgilia Berasis, kang Edward Moralion, kang Yolanda Ruma, kang Jodelyn Generosa, kang Dalak, Eldodi Kano, Sister Inday Daes, no, kang Nanay Daes, kang Bibi Virginia Swan, kang Carl Aling, kang Meldred Pabutoy, Linda Albiola, kang Pearl Magsayaw,
0: Magsayo,
2: kang Gifford Maalam, o kang Brother Gerson Kadilinya diya sa Sikihor, no? Amen. San Juan.
0: Amen. Pearl Magsayo diya sa Buanga City. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Yes.
2: Gagaw siguro.
0: Tigong sa kanin mo ni si Brad Ace. Pearl Magsayo, mara ito ni Himamat sa Radio 9. Ang mga igsoon nga atong nailhan sa Hulagway, pero doa asangan. Ilhan na rin ang mga igsoon. Amen. So, maura to ang pipila nga matimbaya na muno nga nag-comment sa ato ang live karong mga suking tigpaminaw. Glaoming nga sa sunod higayon ang atong tapiko nga pinakanindot tungkol kay pagsolusyon manguni. Sa mga proseso aron ang mga
1: nindot kay
0: na mga benepisyo ba nga plano sa ginuwa sa tao bisan og nakasala na.
3: Kristo nagtubo.
0: Aron atong mga kaigsoonan nga daw nawad ang nagpaglaom, magbat mubalik ang ilang buhi nga paglaom.
1: Amen.
0: So, kung tigpaminhaw, sa di pa mimo adto sa pagtapos, bro, bin, ako sagya pong yatang yung mga pag-ampo.
2: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo.
1: Amen.
2: Salamat sa maong kalampusan. Amen. San pa sa mga pulong ay mong ikawa din sa kanginan.
1: Amen.
2: Makatag kanig katabang alang sa mga wala pakabaton diya kanimo Ginoong Isos. Ug usab ikaw among saligan nga magapahumok sa mga kasing-kasing sa mga tao nga wala pa kabaton diya kanimo.
1: Amen.
2: Busa kinintanan among ibsamulik diya kanimo ang paghimaya o pagdayig Ginoong Isus o pagpasalamat.
1: Busa, amen.
2: Busa daigong kanintakna sa kagabiyon. O Ginoong Isus.
1: Amen.
0: Amen. Wala man milaing higayon mga suking tigpaminaw. Hangtod na lang sa sunod na po nga panahon sa mga tapna o sa mga istasyon lang gihapon. Sa gihapon, kiniibos nga alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit o magaingon,
1: Dapig sa Kamaturan.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Amen.
4: 6.2 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita. Kalingawan. Drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Oras, alas 8:30.
4: Radyo Bagbag 106.2 FM.
6: Radio Bagin.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagbating 106.3 FM. Radyo Bagbating

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's another night full of good vibes and of course, Lotto Pa Premio Lotto Philippines! Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this Sunday, May 31, 2026. Bago pong busy work week, samahan niyo po muna kami ngayong gabi dahil sa loob ng 30 minutes, papaulanan namin kayo ng good vibes at thousands to millions of cash prizes. Kaya ihanda na po ang inyong mga tickets dahil in just a few minutes ay sisimulan na natin ang pagbola ng mga winning combinations. At ang mga kasama ko po sa pamimigay ng mga yan, Hi Mari, magandang gabi sa iyo.
1: Magandang gabi rin sa iyo, Than. And of course, magandang gabi rin sa ating mga lotto players na nakaabang sa ating third batch ng mga papremyo tonight. Bago ang game time, paalala po sa lahat na only 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali at makapag-claim ng panalo sa lahat ng ating mga lotto games. Always remember to play smart, play safe, and play responsibly. At sa lahat ng may mga tickets, good luck po sa inyo.
0: And to kickstart our game time, i-welcome na po natin dito sa PCSO Draw Court ang ating mga kalaro who will serve as our Lotto Draw Panel of Judges. Magandang gabi po sa inyo!
1: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, tinitiyak namin na pantay-pantay ang tsansang manalo ng lahat ng ating lotto players. Narito po ang highlights ng pre-draw procedures kanina. Panuurin natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Are you ready to play and win, mga kalaro?
0: Attract all the luck, mga kalaro! And let's now play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po.

0: Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to the

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30. 106.3
2: Radyo Bagbag.

0: oras, alas 3:45 na ang dagna sa Kabundagon. Igala, kumusta? Hoga, maayong bundag. Kanatong tanan, welcome din sa itong programa Hiyamog sa Kabundagon. Kauban ang inyong Kuya Albert alias Noy Munding. Hoga, adlaw karon nga Lunes, pitsauno ng bulan sa Hunyo. Bro, pagkita rin ko background rin, bro. Samtang nag-yaw-yaw pa ko rin, bro. Kaya sayang itong oras. Huwag sa ito ang technician kayo, kaoban na ito. Mag-ila-ila pa may niyo niya. Asa mo ito mag-ando-sando sana? Huwag na tayo background. Haka na.
1: Sige.
0: Haka na tayo, nana.
1: Sige.
0: Huwag, di pa ta live karon mga ka-chance, mga higala. Tuyod kay, wapakabalo din ang atuang technician sa ilang password, no? Password din. So, kini atong tuluman noon, binayaran kini hatod ka nato sa atong mga produktong herbal. Ang atong tuwagan sa nako si Manong Bians. Uy, kuwan raman rin ko. Kining insan eh. Tii, manday ni si Manong Bians. Magulat ang tagtawag niya. Kaya nanawag na ito siya. Oo, salayan na ito. May background gamay kay murag. Huwag may kwan. So, sa kinya itong iandos-andos, no?
1: Sige. Ano lang sa bro.
0: So, unang adlaw karon sa ito ang binayarang tulumanon, ang Hiyamog sa Kabundagon, dininin yung mabati. Sa 106.3 Bell FM, o maing buntag, kuto mabot sa itong signal sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, o Cotabato Province, kuto mabot sa itong signal sa 106.3 ang Bell FM. Siguro ang uban magkapangutan na nga ibalik na buta dire, tungkol kay 10 years ta kaniyado din eh. Hangato dire ang atong bagting dire, o bagting 18, Albert Sumalpong. So, karon gikanta sa Cebu, nagbayad na 30 minutos. Kaya, medyo nabalot nag-adjust pa nga ito ang kahimanan din rin kay kuhaan ka nini ang wapapunta ka live. Okay lang ito na ready itong live silang kay hindi ka human ako din karon mag kuhaan niya ni mag arrange me. Sige na ito, bro.
2: Nash.
0: Si Sir Nash. Ang itong technical technician na assign karon diri. Unang adlaw pa manggupon na hindi napagkita sa pag-adjust sa tuwang kininiyang oras. So, apiki gamay naman lang itong oras. So, ako ipaybalo ang itong mga produktong herbal. Gikan sa Cebu. Oh, speaking of Cebu, mga kwa na gina nga mga produkto diha. FDA approved, BFAD approved. So yun na ang arrangement diha sa itong mga produkto. So dito tao sa Kabulan, sa Sugbo, dayon niulita itong Pizza 27, 28 sa tadirin abot. Dayon, kwan, kininiyang sama sa Bunal Miracle Tiki Tiki. Mauna nga ito ang mga produktong herbal. Kung nasayod na mo, doon natin mga pagkapin. Doon natin mga pagkapin sa ito ang mga produktong herbal. Dayan, ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Nindot ni Isagos Kapi. Ang ito ang Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Ang atong Tomkis Herbal Oil, ang atong Big Row, ang atong Patulo sa Mata, ang atong Prima Villa Skin Lightening Soap. For the meantime, maupan niya itong mga products karon. Ang atong FB Perfume, wapakabot. Wapakabot ang atong FB Perfume. Dayon, basin magsunod lang. So, karong Miraculous pohon, ang itong sales store diha sa Kuan, diha sa Lanao del Norte. O nga tuwa di ang kwan. Atuwa di ang schedule. So, atangi ko ninyo karong kwan, siguro nakadungog na mo sa itong mga programa dito sa Tambulig sa una. So, karon nadayo naman ginatuang plano nga mabayad tag 30 minutes dire sa mga programa. So, hangtod lang ko karon sa kwan ha. Hangtod lang ko karon sa... Oh, time sa. Ngita to diri. Base ma kon. Ito. Nawala mo to kung kon diri. Akin sulayan na to ni.

Alas 3:51 na ang takna sa Kabuntagon. Dinas ng programang Juan, kinini ang Yamog sa Kabuntagon. Ulta, simulcast kini hook up ni dito sa 97.7 Magnet Chance FM Cebu. Niya, Juan, ganun na ang wala tayo live karon kay wapata kabalo sa kuna ni. Wapata kabaloan ni sa yang password. So base ug ma maren sa ginato ni ugma ning atoang yamog sa Kabuntagon. So subo na ko ha. 3:30 to 4 AM ang atong yamog sa Kabuntagon. So di pa ta ka alarma karon kay wata na Simon dito sa 97.7 Magnet Chance FM butong pinamungahan Cebu. So unyang ugma, unyang ugmas kadlawon basin marins na nato ni dayon. Juan, usbo na ko Miyerkules kita kit sa desa Lanao dias Dumingag. Then contact mo sa akong cellphone number ang nakadungog karon mga tatay, mga nanay kay ang atong bunal miracle tiki-tiki pwede sa mga bata unom kabulan ngadto sa kwan sa katuig dayon apil na ang atong mga senior citizen umano yung labing nindot dayon ang atong kwan ang atong kining tomkis o tomkis turmeric powder 5-in-1 dala na to na dayon magkapalit og one set dun na tay alarma gikan sa Cebu nilang Ma'am Flor ni Miss Flor og ni Manong Bians ang tagiya dito sa Magnet Chance FM Cebu. Huwag tagiya usab aning ato ang mga produkto ang herbal. Ang one set, doon na mo yung alarma. Usa kabula na mo nga makadawat sa pasa. Unya, ang kwan, kini niyang lingaw-lingaw. Doon na tayo pinaka-espesyal karong Miyerkules. O, dire sa pagadian, alas 8 tadiya sa gate 1. So, ako cellphone number, ha? Take note, 09-75-6955-190, 09-75-6955-190. So, din na napopusto sa bang atong programa, ang Yamog sa Kabuntagon. So, contact lang mo sa cellphone number, alang ito magpa-reserve. Karong adlaw nga Miyerkules sa ito'y pagayon ng sales store sa Lanao del Norte. 0975-6955-190. Kini si Noy Munding Albert Sumalpong, maing buntag kanatong tanan.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa uno ni ining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, gitudluan mo ako Ginoo.

0: Elementary School. Hunyo 4 adlong Huwebes anha ako sa Abit Salon alas 8 sa buntag. Sa Purok 11 Fatima Compostela Davao de Oro, Dool Cementerio. Pag alas 10 anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway Poblasyon na Bunturan Davao de Oro diha sa May Jesus Ice Cream. Pag alas 2 sa hapon anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City diha dapit sa May Pantalan. Hunyo 5 adlang Biyernes anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5 alas 9 sa buntag sa Villa Rosa Subdivision Purok 17 New Visayas Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 7 adlang Domingo anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbate alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Hunyo 8 adlang Lunes anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Pagkaalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate Luyo sa munisipyo. Hunyo 11 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Hunyo 12 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Hunyo 13 sa Tagbilaran City. Hunyo 14 sa Cebu City ug Danao City. Hunyo 15 sa Lanao Danbantayan Cebu, San Remio ug Dunsi Antigua Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava ug Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon Escalante, Giholngan City ug Himalalod. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-4-1-550. Ug mauni ang akong GCash number. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.
1: Ang gugma mo, Dios, di matukna.
2: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
3: ipadala ang imong kinasingkasi nga halad og ikapulo
4: kag Pastor Isto Jim Bation.
2: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
5: 106.0 FM. Oras alas 4:30.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02.
2: 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

0: kahanginganan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maayong buntag na itong tanan mga kabagting ug kabulkada sa ning adlaw nga Lunes. June 1 na gayon, tuig 2026. Kumusta ni itong mga na-busy na sa ilang mga giandam para sa pagpamalit na usab sa mga kinahanglan sa eskwelahan? Maayong morning, kutob day ni itong mga nakapalit na pero suwa pa, hulat-hulat lang sa mga budget. Ito, kumusta sab ka itong mga sayong ng mata aron nga magpadayon sa mga gimbuhaton og trabahoon? Sa tanan, mapasalamaton gihapon tas kay tasaan gamikan kay nilahutay ta hangtod nining mga oras og nakamata pa nining buntaga. Good morning nga mabot sa Sibya sa Radyo Bagting nga nagsakay nag mga bus nining mga higayuna di ba ka motorsiklo di ba ka di pasayroan o kadtong mga nasa four wheels nga nagmonitor atong mga nasa team bahay atong mga negosyante og lakit na usab sa tong magpapatigayon isa pa negosyante sa pay magpapatigayon og lakit na usab sa to ang mga mag-uuma di ha sa gunso na ra ba ang mga pag-ulan mga kabagting og kabulkadas og labi na sa ito ang mga nanimuyo sa mga low-lying areas. Okay pa ba mo diha? Alas 5, Jess na, dini sa itong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. Pasensyas taas nga panahon, ngawata nakiguban kaninyong mapasalamaton ko ni Quiz J sa pag-takeover. Magdiin magpadayon ta sa pag-tunol sa mga balitag impormasyon na pinagi sa ito ang pagpanaguban o lanog sa bagtingan.
0: BTC Headlines.
1: Sa mga kaisairan ni ining buntaga, hanay na mga kabagtingog kabalkadas. Nalamala pa sa mga headlines sa diin na mata sa bagyong Doming anaa sa Batanes. Sa dakbayan sa Pagadian usab, usab patay, samtang usa, usab ang angol. Human, nagkabangga ay ang single motor pick up dito sa Balintawa. Motorista nga nagmanihog impluensyado sa ilim ng makahubog na disgrasya sa likod, ginang napagan sa mong insidente. Nagambang headlines, Tambunan Marine Area sa Tabina, gilimpyuhan sa iskubasurero alang sa Ocean Month 2026. Nagambang headlines, suspect sa pagpayuhot o giligal nga droga dakpan sa drug buyback operation, Dennis Pagadian. Solar power, CCTV cameras, gitaod sa upat kalungsod sa Sambuanga, Sibugay. Ang nanusab, 6.8 million nga kantidad sa gituhang shabu na kumpiska. Tulo ka giilang big-time pusher na sakote sa by-bust operation. Headlines pagyapon, mag-uma nga dunay kasong statutory rape sa kote dito sa lungsod sa San Miguel. Ginang, giposil sa ulo patay sa Siraway, Sambuanga del Norte. Samtang sa Pikes Bahin, mananagat patay, samtang duha ang nadakpan sa sunod-sunod ng enkwentro sa militar batok sa grupong Dawla Islamiya sa Maguindanao del Sur. Motor sa pastor gikarnap sa tukuran suspect na dakpan sa lungsod sa Aurora. Headlines pa lamang kadto mga kabagting o kabalkadas, non-plaster. Alang sa hingpit nga detalye sa maong mga balita. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas tumakmol. Pansa ko mga partners karon sa technical sa Palpalman o sa Bayaw. Pero sa technical sa studio mga kabagting o kabalkadas. Mga bagting reporters, anay nag-plaster na. Aniya, ngay na itong siren. Unahon ang update sa kahintang salakat sa panahon. Karon nga diin na dili in town ta, mabalaw panagang. May pag-asa na pitang area nga doon ay mga lauman ng mga kusog at pagbundag sa ulan. Report ni Bagting 17, Florence of FEMA.
0: RTC Weather Update.
2: Kayon karon nga gibantayan sa pag-asa ang mata sa bagyong si Dome nga nakini sa Itbayat, Batanes sa gilay-on nga 650 kilometros. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 130 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 160 kilometros matag takna samtang kini ay naglihok sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras. Bisan pa man tuod nga dili kini direkta nga makapiktar diri sa tuang nga dapit sa Mindanao, apan dili matud paghihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay dili pa sa gihapon kita luwas sa mga pagbundak sa ulan karong adlaw. Alang ni atong mga katawhan o mga inahan nga musalmot sa ipahigayon nga brigada eskwela karong adlaw isip unang adlaw sa brigada eskwela, kinahanglan nga magdala kamundaan sa panangga sa ulan. Tungod kay aduna matupay posibilidad nga makasanari kita pagbundak karong adlaw o ulan, gumikan ka na sa epekto ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga dili gayud ang ayan nga kakumpiyansahan o kasaligan ang nindot nga lakad sa panahon na pag ato masinatian panahon sa buntag tungod kay mubanos ang pagbundak sa ulan pagabot na sa hapon or dibakha kagabhion. Kini ang mamahimo paghapong resulta ngadto sa pagbaha or dibakha pagdahili sa yuta. Samtang ang pipila ka bahin sa Metro Manila lakip na usab sa Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas makasinati sa kinig galit nga pagbundak sa ulan nga doon na pa'y pagpanalugdog ng masinatian gumikan usab sa epekto ni habagat. Matod pa sa pag-asa nga karong nga panahuna ang habagat lakip na usab ang El Nino dungan matod pang nisulod sa Philippine Area of Responsibility hinungdan usab nga lauman nga gawa sa bagyong Domeng aduna pa ilaing bagyo ang masinatian sa mga katawhan nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Gidugang panini nga aduna gayoy ang naka ang hinungdan matud pa kon ngano nga padayon paghihapon kita makasinatig pagbundak sa ulan bisan pa man tuod nga gideklarar na nga misulod na ang hulaw karong nga bulana tungod matud paghihapon kini sa epekto ni habagat. Hinungdan nga dili matud pa ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay higayon matud pa nga adunay matibuok nga bagyo gumikan sa nasangpit nga dautang lakad sa panahon posible nga subling masinatian ang susamang ikusgon kaniadto sa bagyong si Undoy nga gumikan matud pa sa bagyo kon sa habagat o sa El Nino natibuok ang usa ka bagyo. Samtang sa bigas bahin hunas og tawo sa pagadian city sa giyas sa mga managat karong adlaw pitsa unos buwan sa Hunyo alas 6:04 unyang buntag na sa 1.9 meter ang gilad mas tubig unang taob. Ang unas unyang alas sa 12:44 ang tag na sa auto 0.1 meter ang gilad mas tubig o subling mo taob sa pagkaalas sa 6:47 ang tag na sa gabi 1.5 meter ang gilad mas tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:27 karong buntag o musala mo sa kini pagkaalasay sa untop ang tag na sa gabi. Update kita sa lakad sa panahon na bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Grand Subagti.
1: 106.3 Giyatos mga katawa, no? Nining adlaw gumikan kay kanto may kalabutan paghapon sa presensya sa usa ka bagyo sa nasud sa Pilipinas. Alas 5:16 kampang mga balita nga tong sayran nagiga ni bagting 29 Cheryl Onyutlirazan mananagat patay samtang duha nadakpan sa sunod-sunod nga engkwentro sa militar batok sa grupong Dawla Islamia sa Maguindanao del Sur. Niya ang detalye.
0: BBC Live Report.
3: Usa ang patay samtang duhang nadakpan human sa duha ka managsunod nga engkwentro tali sa tropas militar ug mga gingong sakop sa Dawla Islamia Hasan Group sa Barangay Tuwayan Mother Dato Hofer Ampatuan Maguindanao del Sur niadtong Sabados buntag Mayo 30, 2026 sumala ni Colonel Ronald Suscano spokesperson sa 6th Infantry Division nga nahitabo ang unang engkwentro alas 6:25 buntag sa Tuwayan 1 ug Tuwayan Mother human naka-engkwentro sa mga sundalo ang pito ka mga armadong lalaki. Sa clearing operation nga gipahigayon, na-recover sa militar ang usa ka patay nga lawas ug usa ka temporaryong kampo nga adunay siyam ka mga foxholes. Misunod usab ang laing engkwentro sa sitio Bagurot. Din duha ka mga individual ang nadakpan o kasamtang ang giverify pa kung konektado ba sa naisgutang grupo o na-recover usab ang usa ka M14 carbine rifle. Samtang sa pikas bahin, hugtanong misupak ang pamilya sa namatay sa pamahayag nga miyembro kini sa armadong grupo. Sumala pa ang biktima o sa lamang kinikam na nagat nga nanginabuhi aron suportahan ang iyang pamilya o pito ka mga anak. Labot ni ninanawagan usab sila o hustisya o patas nga investigasyon kalabot sa mao nga panghitabo. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga gipagawas nga pamahayag ang Armed Forces of the Philippines kalabot sa mga ligason samtang padayon ang operasyon sa militar sa maong lugar. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Ito'y mga balita gikan sa silingan ng mga dapit, mga kabagting o kabalkada sa gihapon na yanin maabot sa Sibya o karato ang mapalanog din sa kahanginan. Namang hinauton lang gihapon tano sa patas ng investigasyon o lakit na usapan sa pagtino. Gayon, doon ka ng mga tuwang mga otoridad at siling ato mga kasundaluhan. Maningkamot gina sila nga rin masuta o matumbok kung sa'y kalambigitan sa saka binuhat ngadto usab ngadto mga ilang mga posibleng mga adunay mga taho ba nga nakalap mga kabagting o kabalkadas pero manghinauton ta diin na sumala palagi sa usas sa claim nga yanong mananagat pero maghulat lang ta sa lintungan na isang mga investigasyon ng follow up nga mga reports itong ipadangat din sa kahit. Alas 5:19 sa laing bahin sa mga balita. Ano na po'y mag-uumang? Ano na'y kasang statutory rape nga nasa kote sa lungsod sa San Miguel? Ano ang detalye sa mga balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag?
4: 106.7 Balhog sa prasuhan ang usa ka lalaki human madakpan sa iniusang operasyon sa kapulisan. Alas 6 sa gabi ini atong Mayo 30, 2026 sa Barangay Dumalian, San Miguel, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan usa ka 19 anyos nga mag-uuma, residente sa Dimataling ug nalista isip top 8 provincial most wanted person sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Dakpan kini alang sa kasong statutory rape ug napagaw siya ng warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel, Zamboanga del Sur. Pinisan niya itong April 24, 2026 walay piyansang rekomendara. Sa pagkakaroon na nana sa kustudiya sa Dimataling Municipal Police Station ang suspect alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
1: 106.7 Dugang pa mga balito kasayuran ninyo mabati din sa itong pagpanaguban sa itong pagbalik niya din sa Lanog sa Bagtingan oras alas 5:21
5: 106.7 Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon.

0: Virginia.
1: Zed, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
2: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang magpirminti. Kumadunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pakinggan ang kwantong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
4: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Tumahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa mintinan ko.
6: Zero 27 series of 2026 ang 2026 Brigada Eskwela nga diin na matud pang implementing guidelines ni ini gusa ang tawagan Sir National High School ang nag-implementar sa Brigada Eskwela 2026 gikan June 1 to 5 2026 ban sa temang bayanihan sa paralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Dili lamang ni nga matawagan Sir National High School apan tanang mga tulungaan nga nanay schedule nga brigada kay labing una ra magidrong adlawa mga kabagting ug kabulkadas. Nga hala sige. Dama na inyo mga dalunon kato mo apil og brigada din kato mga estudyante diha. Hala sige, go ahead kay bangi inyo mga nanay ug tatay sa Gimbuhaton sa balay aron mahuman og sayo makadto din mo sa eskwelahan. Diba ka kinsa inyo mga representante? Pud uban sa pagsubay sa inyo mga eskwelahan kay hapit na pud June 8 na pud bubukas ang klase mga kabagtig ug kabulkadas. Oh my gulay nang bising-bising ayo ang syudad para sa pagpamalit sa mga kinahanglan. Motoy giingon nga nakapalit ang uban wa pa ang importante diha ha. Importante mga estudyante kang inyo mga gamit nga wa pa nahurot niadto mga naglabay nga school year. I-check to tanawa kung pwede pa ba na to nga ma-recycle o magamit mag-usa. Pero dili po kay maladans na nagsitatay sa mga pamalitunon o kinibitang school supplies. Especially kung ubay-ubay tang kinibitang estudyantes pamilya. 527 Kabagting og kabulkadas nagpahimangno paghapon hangtod sa pagkakaroon why paglubad nga pahimangno gikan sa National Telecommunications Commission. Atong mga nakadawat diha og mga malisyoso nga mga text so niya kadaiya ninyo nga mga kuan baka online platforms baka na og sa inyo ha mga text messages. Ala sige ayun na pataka yung click diha maki kuan yun makisayod pag-ayo. Ano mo mga biktima, mga kabagting o kabalkadas na ining mga scammers. Namorogin na ilang gihulat nga muklik mo niya ng dili pamilyar nga mga links. So niya, dili mo humuhatag o pataka o personal nga impormasyon o one-time password. O paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. O palihog i-report gilayon ang sama mga mensahe nga kadudahan. Ito sa inyong mga service provider o diba ka sa NTC Region 9. Mao nilang hugot nga pahimangno nga to sa publiko. Oras sa 5:28 na. Hindi na tayo sa itong round 2 sa mga kasayuran no gadiin. Ang report nga itong unahon na mokining nahitabo nga drug bypass operation sa Dakbayan sa Pagadian. Misang pot nga ito sa pagkasakote. Nining nalambigit

0: ospitsado. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay.
1: BBC Live Report.
2: Dakpan sa mga kapulisan ang usa ka 23 anyos ka lalaking suspect atol sa hiniusang operasyon batok sa illegal nga droga nga gipahigayon alas 5:10 sa hapon niadtong Mayo 29, 2026 sa Porokmanga, Barangay Santo Niño, Pagadian City. Ang mga personay sa Pagadian City Police Station uban sa mga miyembro sa CDS MARPS Tawag Pedaya 9 nagpahigayon og bypass operation nga misangpot sa pagadakop sa suspect nga residente sa Linyen sa Pagadian City. Nakumpiskatol sa operasyon ang 5 ka heat cell transparent sachet nga doon nagidudang shabu o sa kaitom nga sling bag, improvised ka bamboo sealer o sa ka K-pad cellular phone, 2 ka disposable lighter o sa ka pinilo nga foil o sa ka tinuod nga 500 pesos bill nga gigamit isip bypass money. Ang nakumpiska mga ebidensya sa droga, giturn over na nga to sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon, Pagadian City, alang sa laboratory examination. Ang suspek karon, anana sa kustodiya sa Pagadian CPS, alang sa pagpasaka sa hustong kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 FM. Tagan salamat sa mga kasayuran ni Bagting 27, Daryl Ayaay sa pikesbahin sa mga balita. Kabahin pagyapon sa mga report gikan sa kuwerpo sa kapulisan. Og usa na niini mga Bagting og kabalkadas ang kabahin sa mga nakalap nga impormasyon gikan pagyapon sa pagadian o sa patay samtang usa-usab ang angol uban nga nagabanggay ang single motor og pick up sa barangay Balintawak. Ani ang detalye ni Bagting 17, Florenzo Fima.
1: BBC Live Report.
3: Sa natalang patay samtang usa ang padayong nagpahalim karon sa balay tambalanan na human kining inalambigit sa disgrasya sa kadalanan na particularmente sa Maharlika Highway Purok Upo, Barangay Balintawak, Pagadian City at ubangan mismo sa GTB Gasoline Station pasado alasay si Quintantak na sa gabi niadtong adlaw nga Sabado. Din kini ang ikalambigitan sa usa ka single motor nga kini nga Yamaha Mios 4125 nga gimaneho sa usa ka minor de edad nga nagpangalan og Rolito Palyares Jr. og niadto higayuna do na kini siya angkas nga yaw sang igsuon nga nagpadaron og 20 anyos nga kini ang gihila si pangalan nga si Ashley Palyares. Sa imbestigasyon sa mga otoridad na siren nga ang kini matud pang nasangpit nga single motor kahit matud pa kinabanggaan sa Isuzu D-Max sa gibaneho sa usa ka 69 anyos nga individual nga residente sa Pagadian na siren usab nga nasangpit ang single motor gikan matud pa kini sa may New Road Dao og paingon kini ngadto sa barangay Binabista samtang ang pickup truck naglatas usab sa opposite nga direksyon gika sa Dinas Zamboanga del Sur og paingon kini sa barangay Banali. Apan paghidangat matod pa tubangan mismo sa GTB Gasoline Station ang driver sa nasangpit nga pickup truck kini matod pa ang naga change gear gumikan usab kay nato gayon na daghang mga motorista ang motabukay. Sa dihang kini matod pa ang paingon sa gasoline station nag-zigzag matod pa ang driver ang dinaganan sa nasangpit nga single motor nga mo hinungdan nga kini ang nabanggaan ang duha ka mga individual na dala pa kini sa balay tambalanan apan ang magulang ni ini nga Moss Ashley kini ang gideklarar nga dead on arrival pagdangan sa attending physician. Sa kasamtangan ang driver lakip na ang pickup truck nga nalambigit sa disgrasya ang nana sa kustodiya sa PNP Pagadian. Bagting 17, Florence Fima sa Bell FM, Radyo Bagting.
0: 106.3 FM. Subong balita mga kabagting o kabalkadas gumikan kay usa sa mga aksidente sa kadalanan nga nikutlo na usabog kinabuhi. Ginahanglanon sa gihapon ato nga pagkapabiling mabinantayon sa tanang higayon. Diin mo dili gihapon kita mulurang sa tong kumpiyansa kun ugaling anaa kita sa kadalanan. Sa pamanggali katong mga nahisol kanaga naglatas nga tulid mawanggaan pamanggali. sa gihapon ha, mga motorista, dili lamang kini ang una o ikaduha kundi kadaghanan ng mga nalabigit sa disgrasya. Bilin paghihapon natong ibutang kanabitong ngala na pag-amping, ugot bakos nga pag-amping lakip daw sa mga kabalting ng kabalkadas ang presence of mind sa itong pagmaneho sa kadalanan diin na matagkarunugun niya kitang naglatas. Okay, alas 5:33 na din sa itong pagbanaguban mo ito'y update gikan sa Dakbayan sa pagganyan particular na Balintawa. Kangat doon sa mga kasayuran o sabika ni Bagting 28 na Kimberly namuwag. O gato ang pagkasayuran kung unsa o sabgini ng accomplishment o asa kini kay 6.8 million yung kantidad sa gito ang shabu na kumpiskar at tulog kag ilang big time pusher na sa kote sa bypass operation. Detalye kini sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwag. 106 BBC
4: Live Report. Mukabat sa 6.8 milyon nga kantidad sa gituwang shabu ang nakumbiska sa mga otoridad atol sa malampusong bypass operation dito sa Governor Camins, Barangay Canilar, Zamboanga City, alas 2:40 sa hapon niadtong Mayo 30, 2026. Gibanabana nga usa ka kilo sa ilegal nga droga ang nasakmit sa iniusang operasyon sa mga otoridad nga misangpot sa pagkasikop sa tulo kag ilang high value target drug personalities o mga big time pusher nga sila alias Saddam 34 anyos, Ali Mokhtar 40 anyos og Al Muzrin 33 anyos managsamang residente sa Zamboanga City. Gawa sa gidudahang Cebu, na-recover usab sa mga operatiba ang usa ka slingbag, mga gamit sa pagbuto sa droga, mga cellphone ug ang bypass money nga gigamit sa operasyon. Samtang mga dinagpanag atubang sa kasong paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28 Kimberly namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: Salamat sa nasangpit nga mo nga mga kasayuran o dakong accomplishment sa mga otoridad na mga kabalting o kabalkadas ito sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Samtang ang balita usab may kalabutan ni ining dili man to Sirawai kasi sa Zamboanga City, I mean. Samtang sa pikas bahin ginang gipusil sa ulo patay ito sa Sirawai, Zamboanga del Norte. At ang sayran ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 59 anyos nga babae human kinigipusil sa ulang mailing suspect sa Barangay Bungon, Sirawai, Zamboanga del Norte niadtong Sabado sa gabi, Mayo 30, 2026. Gilas kapulisan ang biktima nga si Malita Abdul Aplas Minyo o residentes maong barangay. Sumala sa inisyal nga investigasyon nga nagamit lamang sa iyang cellphone ang biktima sa usa ka waiting shed nga doon ay gilayo ang 30 metros gikan sa ilang balay sa dihang kalit siyang gipusil sa usa ka wala mailing suspect. Naigo sa ulo ang biktima o gilayong gidala ngadto sa Sirawai Rural Health Unit alang sa nanaling medikasyon apan gideklarar na kining patay sa attending physician. Human sa insidente misibat ang suspect paingon sa kabukiran sa Barangay Bungon samtang padayon karon ang investigasyon sa Sirawai Municipal Police Station aron mailhan og madakpan ang responsable sa pagpamusil. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.0 LL. Mga nakalap nga mga kasayuran ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan, mga kabagting o kabalkada sa round 2 sa tuang nga pagtunol sa mga balitang impormasyon. Pinakatanta sa kinibitaw nga dinalian nga sulbaran sa kaso nga nalambigitan sa nasangpit nga ginang sa pikas bahin. Anitas mga balita nga nakalap sa manibagting 17 atong balikan ang mga reports gikan sa Zamboanga del Sur PNP. Kuban pa mga nadugang nining mga orasa kung doon pa may nadugang. Ining una is may kalabutan ni ining motorista nga nagmaniho nga impluensyado na ilim nung makahubog na disgrasya sa Lakewood. Ginang napagan sa mong panghitabo. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Avima. BBC Live Report.
3: Ling gidala sa pinakadulo nga balit ng balanan ang duha ka mga motorista human kini nga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan sa may purok bi uno barang uno bi ko na 1B baswangan likod sa mga dalsuwer nga nato higayuna aduna pay napagan nga usa ka ginang ato sa mga insidente ang driver sa nasangpit ang single motor gihila sa pangalan nga si Arnel Hunaban na duhay lungsod nagpagidaron kini og 29 anyos nga residente sa Purok 8 poblasyon Lakewood sa Sumbanga del Sur samtang nato higayuna ang iyang angkas usab gihila sa pangalan nga si Undo Salanga Hunaban na usa ka 39 anyos nga lumulupyo usab sa Purok 8 poblasyon Lakewood sa Sumbanga del Sur samtang ang napagan ng biktima mausab si Angie Patoy nga usa ka 34 anyos o kini ang lumulupyo sa Purok 1B Biswangan Lakewood Zamboanga del Sur sa nasairan nga ang nahitabo ang insidente alas 6:50 ang takna kagabi sa may Purok 1 Barangay Biswangan Lakewood sa pagpahigay investigasyon sa mga otoridad nasairan nga nasangpit nga bihikulong gimaneho ni Arnel nga usa ka Honda 12XR125 o gagingong impluensyado matutpag kini sila sa ilimnong makahubog samtang nga gilatas nini ang nasangpit nga dalan kalit kini nga na disgrasya o hinungdan usab nga napagan na ang nagpangalan og si Angie Patoy umikan sa insidente managsama nga nakabaton o mga pangos ingon man sama sa kalawasan ang tulog ka mga individual samtang ang napagan nga si Angie kini ang giingon nga nakasinati usab kini siya og pagpanakit sa iyahang lawas og lakip na usab sa iyahang ulo nga mo hinungdan nga gitambagan kini nga magpumapailalom sa x-ray examination og wan pa nga mga laboratory examination sa aron nga masuta kun unsa gayod ang picture sa gipamatis kalawasan gumikan sa aksidente sa kadalanan samtang apahimang no na lamang sa mga tinugyanan sa balaod nga sa higayon nga impluensyado sa ilimnong magkahubog mas maayo matutpan nga dili na lamang magmaniho og single motor o silang mga sakyanan aron makalikay sa disgrasya sa kadalanan. Bagting 17 Florence Afima sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: Atoy mga kasayuran gikan nagadto sa nahitabo nga aksidente sa Lakewood. Kabagting og kabulkada tinuod gyud kong lango sa ilimnong makahubog. Pamanakay plano nga muuli. Ano pa kay planong maugmaan ay pagpuyo ni gumag-inom magpuyo tulog o di na magsigig latas-latas sa nang kadalanan kay malambigit pa sa disgrasya makasala pagkasuban alas 5:41 din istong pagpanag-uban naguol ka ba kay di ka pwedeng makapangapi kay kining nagkadaidara na rin ang mga gihambin ng balatian o mo aslom na yung kuto-kuto di ba ka nito mga acidic di o diabetic ani na ang kape nga para ni mo ang set panyawan coffee mix ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro gyud natural. Kape nga bitter apan makapabetter. Ikawas pa ni ana matapang na kape nga kaya kang ipaglaban. Produkto kini sa Said Marketing Incorporated kay basta Said Marketing tatak magaling. I-41 na kabagting o kabalkadas. 106.7
5: Radyo Magbagting. Sa panahon karon na andan na pirmi gyud tagtutok sa cellphone o computer, nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulay gyud ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin ug vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata ug pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw ug mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos may adto, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ato. Pag-take na ako ng doha ka pad, mauna to dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako ng bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Uh-huh.
8: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
9: Ah, asin. Okay.
8: Uh-huh.
9: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo. Uh-huh.
9: Aha.
8: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, aga Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
11: Kaya unya nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman ko yun mo. Unya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pagkong hiyahari ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
7: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
13: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
12: Skin Shop? Asa man adapit?
13: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
12: Unsa man ilang baligya didto?
13: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
12: Safe ba na ilang products?
13: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
12: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
13: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
14: Mag-Skin Shop na, muwa para ka, mu-income pa ka.
15: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
16: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, testing pod mo ani.
15: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
17: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
18: The strongest. The strongest.
0: Ni pagyapon sa tong pagpinaguban lanog sa bagtingan alas 5:46 na. Ito mga nanag tinguha nga makabalo na usab ko sa mga presyo nga tong itunol karong adlaw. Especially nga to ang market girl ang naana dito sa maong area o gatong sayran ang mga precious lamas ug utanon ini mga taknaan. Siguro man ni akong nakita na yung mga lamas, na ay sibulyon, na ay mga limon, na ay po'y ahos, na po'y mga dahon-dahon. Sige, kay presyo sa lamas, ug utanon. Nanglan gid nga doon naging perminting utanon sa inyong talad, gananan mga kabagting o kabalkadas. At sa delay pa ang market report, kining atong talamanon, hatudo sa gini, sumayang kabubuton sa Vitron, vitamins plus iron. Vitamina makaganas, paggaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina, araw mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ug may edad na. Pipagatong mga puya pod, aras puya nga 0 to 11 months, maayo usab kini. Aron nga mas mamahimo usab nga lagsik ug basko gigon man, ning makakat-on ang inyong mga kabataan. Aras sa mga nagidad 1 to 12 years old, Vitron syrup, pwede pod Vitron drops. O syrups and drops, pareho liquid magyapon na. Kanya, gawas pa niya na is Vitron tablet, alang netong 13 years old pataas. Makini sa RSB Trading o FDA approved, sa safe na safe kayo sa inyong pag-take sa inyong pamilya. Kanang Vitron Vitamins Plus Iron, batok sa pagkamalimtaron. Alas 5.48 na o naka-standby na sa Bagting 27. Daril aya ay sa mga presyo sa lamas o gutanon. Good morning, Yang!
1: BDC Market Report.
10: Yes, maayong buntag diha kanimo Bagting 16. Sila pina sa mga suking tigpaminaw. Live kita dere karon particular sa tanon nga bahin sa merkado publiko. Ni mga oras sa to ito no lang kasamtang ang presyo sa lamas sa gutanon. Karon natong sayran sa lamas tabon-tabon 5 nga to G's ang isa, limoncito 70 matag kilo, sili 350 matag kilo, luya 150, kamatis 80, Atchal 200, Ahos 150, Bombay 160, Sibuyas Tahunan, Gis Ambugos 150 ang matag kilo. So tanon, carrots 180 matag kilo, patatas 160, radish 120, pipino 100, sayote 40, tambalyong 40, kalabasa 40, bisol 70, repolyo 80, pechay 200 matag kilo, Chinese pechay 80 matag kilo, talong 80, Baguio beans 150 ang kilo, okra jeans ang bungkos 80 ang kilo, batong jeans nga 20 ang bungkos 80 ang kilo, galay tangkong jeans ang bungkos, kamunggay jeans ang bungkos, tanglad 5 ang bungkos 60 ang kilo, alugbati jeans ang bungkos 80 matag kilo, o gansaluyot jeans ang bungkos. Sa japsui, para sari o para pakbit, 50 usab ang kilo. Mga katawa kasamtang ang presyo sa lamas o gutanon. Ako si Bagting 27, Daryl Licataya ay sa Belefem o Radio Bagti.
0: Bala pa ganunay mga gitawag na to o kapitos panahon. O, pero kung maggulay sa tao, tas lang po na to, bisag isa lang po gabok, sagol ng mga lamas. O kaya ron nga diin, maurugin po na mahatag na itong rewards itong kaugalingan, di ba? Pero belated happy birthday din ni Ronel Nikki Plaza gahapon. Balo lang po kung nag-utan ba ka ni siya, nagpansit ba ka ni yung, nag-litson ba ka ni siya. Pindi na ni kay birthday niya kagahapon mo ng belated happy birthday to Nikki. Muna akong partner karon sa studio, kauban ni Wander, kauban ni Nash. Happy happy birthday ni mo Nikki. Maningil na ba to si Pads Matiyo ni mo si mong pansit. Alas 5:51 na din ito pagpanaguban. Masin di ay kato mga lamas nga gingo ni Kwan dito ni Daryl ganina. Masin di ay diha og makabit-bit kayang. Pero bayra na Nikki. Alas 5:51 na din sa itong pagpanaguban. Solar powered CCTV cameras gitaod sa upat kalungsod sa Zamboanga, Sibugay. Ini ang ato ang ngayong sayran sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwa.
1: BBC Live Report.
4: Aron mapalig-on pa ang kampanya batok sa krimen ug mapadayon ang kalina ug hapsay sa komunidad, malambusong gitaod sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office o mga solar-powered CCTV cameras sa mga lugar sa gikam Dawa-Dawa, Alisa ug Mabuhay, Zamboanga Sibugay. Ang proyekto usa ka inisyatiba ng Provincial Director Police Colonel Bernard Danny Dasugo nga nagdumong sa pagpalambo sa surveillance ug monitoring capabilities sa mga lugar diin limitado o dili kadunay lig-on ang supply sa kuryente. Pinaagi sa paggamit sa solar power technology, gilauman nga makatabang ang mga bagong CCTV camera sa pagpugong sa krimen, pagmonitor sa mga insidente, pag-obserbar sa kahimtang sa trapiko o pagpaspa sa koordinasyon sa mga otoridad panahon sa emerhensya. Sumala sa kapulisan, kabahin kini sa ilang padayon nga paningkamot sa paggamit sa modernong teknolohiya aron mas mapalig-on ang seguridad sa komunidad o masiguro ang gulawasan sa publiko. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Belefem o Radio Bagting.
1: 106.7
19: Radio Bagting.
0: ito'y update og bililhon bitaw gyud kanang naay mga solar bitaw nga solar bitaw nga mahimo o magamit para sa nito mga lugar nga way kuryente. Yeah, mabutangan og nahinungod nga mga nahinungod nga CCTV. Importante gyud gayo na mga kabaltingo kabalkadas dili magsalig karno na sa kuryente kay dunay pag fluctuate mawala. At least na ay kinibitong kakuhaan nga og bawo kining solar. So manghinaot lang ta nga mulahutay og taas-taas nga panahon ng mga solar nga gipang-install diha sa mga lugar ha. Meron nga mapahimusan kana sa katawhan. Diha pud sa maong dapit. Alas 5:53 sa padayon natong pagtunol sa mga balita ug impormasyon sa Tambunan Marine Area Tabina gilimpyuhan sa Scobasurero alang sa Ocean Month 2026. Ang detalye sa mga kasayuran ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
19: BBC Live Report.
2: Personal nga misalmot og nipakita siya na kung nga suporta si Mayor Bader Joanny Malacos sa gipahigayon nga coastal cleanup Scobasurero dito sa Tambunan Marine Protected Area adlang Sabado Mayo 30, 2026 isip kabayan sa pagsaulog sa Ocean Month 2026. Ang maong kalihukan adunay tema nga sustaining ocean health, sealing a resilient nation, atong dagat atong kinabuhi nga nagtumong sa pagpaligon sa kampanya alang sa pagpanalipod og pagreserbar sa kadagatan ug marine resources alang sa umaabot ng mga henerasyon. Nagpakita usab kini sa iniusang responsibilidad sa komunidad pinaagi sa kolektibong aksyon og environmental stewardship aron mapadayon ang limpyo, himsog ug malungtarong coastal environment sa lungsod sa Tabina. Dungan nga may appeal sa clean up activity ang mga volunteers, partner agencies, diverse barangay officials ug mga miyembro sa komunidad nga mitampo sa kalampusan sa maong programa. Alayo niini, dako ang pagpasalamat ni Mayor Malaco ngadto sa tanang mitambong aron magmalampuson ang kalihukan. Nanawagan usab ang lokal nga kagamhanan sa padayon nga pagtinabangay sa pagpabiling luwas ug limpyo sa kadagatan. Tungod kay kini ang nag-unang tinubdan sa kinabuhi, panginabuhian ug paglaom sa tibuok komunidad. Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Radyo Bagting. Nagasalamat sa mga balita sa mga hinaot agad to pod nga mga ligo diha. Personal pod nga dalon pod or di ba ka ipahiluna inyo mga basura. Pero nga di pod kanabitong magkatag-katag. Nasa dapita ra baning laaganan mo pod na idagukon sa mga katawhan. Okay lang ang wadto nga mapahiluna pod sila mga basura. Uban pod pataka ara pod labay og gahanapita ipang isunod man to dog silopin pero pag abot sa unahan awaaw adto pod iitsa. Pagkakurimaw, ganyan nyo eh. Alas 5:56 na mga kabagting ang kabalkada sinis sa itong pagpinaguban. Hindi nga itong tulumanon no, sa panagapahimangno. Ito mga ginikanan, nga wapak ka pa-indrol diha sa inyo mga kaanakan. Gusto ninyo ma-develop academically ang inyong mga kabataan o spiritually usap ang inyong mga nagtubo ng mga anak. Pa-indrol na dito sa SEMA-PESI kung CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Alang sa school year 2026-2027, ginagpadayon pa hangtod sa pagkakaroon. Ang ilang enrollment fee is 2,000 samtang magbukas ng klase sa June 8, 2026. Kangay mabalaka, labi pa kanto mga kabataan ay preparatory, ilang gitanyag is preparatory sa nursery nga 3 years old. May kinder 1, 4 years old o ang kinder 2 is 5 years old. O ang elementary, grades 1 to 6. Yes, small class size lamang sila naman ang di ka mabalaka kay matudluan gayon ng imo mga kabataan. O niya, fully air-conditioned ang ilang mga classrooms. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0951-8357196. Nakini may mutang sa Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Kaya sila may basketball court dapit. O gunya, bukas silang opisina Monday to Friday. Gika na las 8 antak na sabuntang laos na sa alas 5. O ka ng SEMA-PESI, sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Alas alas 5:57 na mga kabagtingog kabulkada sa mga nangutana o resulta. Nerang resulta kay 754. 754 ang result sa 9 PM kagabi. Yan! Lito na siguro mga kabagting at kabalkada. Pero ang atong mga greetings niya, good morning, na ni Budukon ako maruhom. Yes, hindi ba? Tinood ba ang no collection policy sa mga public school? Salamat, kanunay gina. No collection policy. Kolektahon kanang mga bayad-bayad siguro. Siyempre, sa kanang pagbukas sa labi pa karon brigada. Ano? Mga brigada, eskwela. O niya, impalmado, ginandal tatski, maayong kabuntagon. No? Buntag na gidron. No? Merli templado, may buntag. Nagip na usap ni Hams Dakula. Shout out sa Sarip. Bung ni Jamal di Mapuro watching from Sultan Naga di Mapuro, Lano del Norte. Baltasar Akai Minyoza diya sa Malaysia. Amping mo diha. No FWs na ito nga nakatune in. Christy Tibo, Christito Day Rivera. Ang General Pipito watching from Baganyan, Tabinan, Sumbuanga del Sur. Magin man Junjun na Namukatkat. Aljun eh. Aljun Namukatkat is watching. Ay buntag usap deris pagi di Anseti. Ayan. Thank you so much guys. O Jojo Ramos Malong sir, good morning kanimo diha. Og kinsa pa diri sa pikas na po. Sige, good morning sa mga nipadangat silang mensahe ni Arnel Noval og Luloy Bayno. Kuya buntag nimo diha, Kuya Luloy Bayno. Morning po ni Ma'am Juanita sa Cecil Calderon Tilaon sa Malinaon, Barangay Kulo. O Gadondon Turmes, Eskamalig Dumalinaw, Arnel Novalong ni Johnny Cuba des Dinas, Barangay Donose, o Roberto Janon sa Barangay Nangka, Dinas, sa Buanga del Sur, sa Makanunayon gayod. Pasalamat kami sa inyong Makanunayon kayo nga pagsuporta o ang inyong pagpamina mga kabagting o kabalkadas. O gato mga nagmonitor, pinagipod sa ato ang radyo sa 106.3 Bell FM. Huwag 756 sa dial sa inyong mga radyo. May nawa na ko igong oras. Uy, pulong na nagkanayon. Para kaninyong tanan na sa Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am you, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay, salamat sa iyong pagpakiguban ka na mo. Nanagsubagtingan. Subagting, this is Ais. Vanessa Cagos, Tumakmol. Maayong buntag. 106.2 Radio. Magbating. Ping.
20: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
21: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
20: The angel of the Lord declared unto Mary,
21: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: Behold the handmaid of the Lord.
21: Be it done unto me according to your word.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: And the Word was made flesh,
21: and dwelt among us.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
21: that we may be made worthy of the promises of Christ.
20: Let us pray.
21: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
20: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
20: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
20: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever ever shall be, world without end. Amen.
20: Saint Cecilia,
21: pray for us.
20: Saint John Baptist de la Salle,
21: pray for us.
20: Leave Jesus in our hearts forever.
21: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sed kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
22: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
23: Oh no!
22: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
15: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
24: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
15: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
25: Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bien sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas sa 6:07 sa buntag.
2: Pagtingala sa katawan, sa ngalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalampanan sa mga katungod na giatakan, ugudaig sa katarong ug kalambuan. Magtingan.

0: Gotra siguro karon ang kuan manuhol mo og tagaan ninyo 200, di ba? Total half day lang man ang pagbrigada, di ba? Sa mo na kabagti kabalkadas. O galayo na ini ang Tawagan Sur National High School padayon nga nag-auhag sa tanan nga mga ginikanan sa pagtambong sa pahigayon nga brigada eskwela karong adlawa. Gani ilagay yung specific dire kabagti kabalkadas nga kun mahimo magdala gyud din taon mo guna, lampa, sako, brush, ingon man silhig o gauban pa nga mga gamit nga mamahimong magamit panahon sa brigada eskwela, no? Sugod karon hangtod sa adlaw nga Biyernes o ingon man kung gusto pun mo magpa-enroll sa inyong mga anak, dad-a lamang ang report card o lakip na usab ang birth certificate nga kinahanglan PSA na kinikabagdig kabalkadas, no? So muna ipahimangno or pahibalo gikan sa Tawagan Sur National High School, pinagi sa lang school principal nga si Ma'am Jerel Kasilaw. Good morning, ma'am. No? Og ingon man, maskin pag sa tanan nga mga tulungan nga wala nakapadala og mga pabagting diri sa amua, giyawha gyud nako ang tanan maginikanan, no, nga musalmot bisan kamo na magpili om sa mong adlawa. Basta ang importante makasalmot mo sa ipahigayon nga brigada eskwela. Alas 6:25 na, doga paliskutan sa itong pagbalik. Dari paghihapon sa itong pagpanaguban, ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Kaya gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon, Herbal Capsule, Basta Kugon, Lawas Bas Kugon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Dito tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold, naulian yun ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
8: The strongest. The strongest.

0: kada sa pagpanaguban ang bagting nga sa katawhan. Good morning di ay ni Imbler Annalyn, na Arnel Noval. Good morning ingon man ni Nori Amorgan, daming buntag. Dundon Tormes, sa may kamalig dumay na Zamboanga del Sur og lakip na sa tanan nga mga nagpaminaw karon mga orasa diri sa tuwa nga tulumanon ang bagting nga sa katawhan, may buntag kaninyong tanan na. Nike palihog kog flash Nike sa kuan sa katubitaong GPM 88 kay akong basahon. Alas 6:29 natong oras sa kabagtig kabalkadas diri paghihapon sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ang atoang tulumanon sa kanunay inabagan kana sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS ubay-ubay building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagtig Balgadas, sila sa Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine, with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, color text sa 0935-596-6752. 0935-596-6752, mao kana ang Camp Health Multispecialty. Ingon man, kabagdig kabalganas, niabag usam sa tuang at tulumanon sa kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. With a DMW license 675-LB-1119-2025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nahimutang sa Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang ni adtong mga gustong motrabaho sa abroad, ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagkinahanglan og mga domestic helpers nga nagpangidan og 24 ngadto na sa 43 anyos nga mga babaye. First time or ex abroad with or without experience, as long as willing kang motrabaho sa abroad. Ang GPM 88 nagtanyag sila og libreng accommodation, libreng pagkaon, pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport ingon man na medical. Muna ay napaglangan sa gayon nga gusto kang mutrabaho sa abroad, ano na kay plano karon, adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog or di ba ka contact cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 or bisitaha ilang official Facebook page at GPM 88 Angels Pagadian. Mao ka na ang muhatag o katumanan alang sa inyohang mga plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod. Isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, ingon man sa Qatar o sa Kuwait. Dahil pang niabag sa tuwang tulumanon, kabagdig kabalkadas, ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders, kini nahimutang sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, ug BAELS. Ang Iliana Bayview College sa pribadong tulungan sa Pagadian nga nagtanyag og pinakaubos nga tuition fee. Labaw sa tanan, pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon, or panggabi nga klase. O ingon man, mudawat usab sila og mga senior high school. Sa senior high, wala mo pagabayran nga enrollment fee o wala usay tuition fee. Wala usapan yung ipaabot. Alang sa dekalidad nga edukasyon, nga pribadong tulungaan, pa-enroll na sa Iliana Bayview College. Alas sa 6:33 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas, diri paghihapon sa itong pagpanaguban.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtigan sa sakatatawhan.
0: Dugang kilisgutanan karong buntag kabagdig kabalkadas, kagahapong adlaw di ay ang atoang RSAP, no, kon road safety and kining Advocates of the Philippines, kon RSAP kabagdig kabalkadas, pinangunahan sa ila sa founder nining si retired Colonel Bonifacio Busito ning or Busita ning anhe diri sa Pagadian City kagahapon kabagdi kabalgadas alang sa pagpahigayon og libreng seminar mahitungod sa kaluwasan sa mga motorista diri sa Zatibuk, Zamboanga del Sur, no? Kini ang gisalmutan sa mga nagkadaiyang gatusan ka mga drivers og lakip na usab mga riders asa ang usa ka adlaw nga gipahigayon nga libreng nga seminar mahitungod sa road safety, kaluwasan sa ato-atoa nga pagmaneho sa diha sa kadalanan. So kagahapon adlaw kabagdi kabalkadas, no, gihatagan gayod og gibugaton ni retired Colonel Bonifacio Busita ang kamahinungdanon sa pagsuot og helmet kabagdi kabalkadas og ingon man ang saktong kaalam mahitungod sa balaod da trapiko, no? Mao ni kabagdi kabalkadas ang gihatagan og dakong pagtagad kagahapon adlaw atol sa gipahigayon nga libreng seminar usa ka adlaw pinaagi sa RSAP kon Road Safety Advocates of the Philippines. Mao ni ang gitawag og RSAP. Kun yung kahinumduman kini si retired Colonel Busita kanhini siyang representante sa One Rider Party List, no? Siya moy first advocate na ni Kabagdi Kabalkadas aning advokasya. Nga yaga yung tumuog at tuyuan nga mapaubsan, no, ang disgrasya sa kadalanan nga mamahimong muresulta ngadto sa kamatayon sa usa ka individual or driver Kabagdi Kabalkadas, no? Matod pa kagahapon ni retired Colonel Busita, sagad sa mga katawhan, dili gayod magsuot og helmet. Di ba? Ultimo ako sa kung gikaingon, aminado ko ni ana nga usa ko sa dili magsuot og helmet tungod kay gawas nga dool ra ang dutihan, di ba? Usahay sabal dadon, no? O galakip na kabagdi kabalkadas. Kini laging dress pagadian, dili kayo ingon tag hugot ang implementasyon sa pagpandakop og mahitungod dining dili pagsuot og helmet, di ba? Kagahapon gipaklaro ni Colonel Busita, walay problema, di ba? Walay problema nga magsuot og helmet tungod kay imuha man ang diskresyon, imuha man ang kaugal, imuha man ang desisyon nga dili ka magsuot og helmet. Pero ang pangutana, kontrolado ba sa matag motorista ang matawag tag disgrasya sa kadalanan? Di ba? Which is sakto. Masigin pag unsa kaduol ang biyahe, dili gayod nato kontrolado kabagdi kabalkadas ang disgrasya. Ilabi na nga dili lang ikaw ang nagmaniho. Daghan mo ang nagmaniho nga nay uban kabagdi kabalkadas ang nagmaniho kusog magpaturatoy sa pagpadagan tungod kay hapit na na-late sa ilahang duty or ang uban gadali kabagdi kabalkadas. Di ba? Sumuna ang pagsuot og helmet usa ka mahinungdanon og labaw sa tanan ang kinabuhi labing mahinungdanon kabagdi kabalkadas. Gani matod pa ni Colonel Busita kagahapon sa iyahang kining mensahe nga kini matud pa ang wala gayod nasabtan sa tanang mga motorista. Di ba? Nga sa higayon nga adunay dakop, mga suko, di ba? Samot na kon ugaling ang ato ang mga traffic enforcer or ang ato ang enforcer sa kapulisan manakop og helmet, masuko ta. Pero ang gitan-aw nini matud pa is mao lamang ang atong kaluwasan. Nga sa higayon nga madisgrasya, safe ang ato ang ulo. Tungod kay ang atong ulo, mao'y pinakasensitibo sa tanang parte sa itong kalawasan. Di ba? Ang pinakapait na ni Kabagdi Kabalkadas, matod pa ni Colonel, sagad usab sa mga nadisgrasya, ulo gayod mo'y naunsa man. Adunay mga danyos. Nganuman, tungod kay doon na matudpay uban, nga doon na to'y helmet, pero ang gilihi ang gisuotan og helmet, dili ulo, kundili siko. O diba? Kisa may hilig, magbutagan og helmet na ng siko. Muna yung Kabagtig Kabalkadas, dito na ito nasabtan ba kung unsa dito o kamahinungdanon ang pagsuot og helmet. Nga nung ato mang ikasakit sa higayon, nga i-implement ang pagpandakop og helmet sa tuang lugar. Nga unang-una, kaluwasan. Hinoon, dili sa Pagadian City, atong nasabdan kung nga nung dili kayo ingon nga hugot ang pagpanakop sa walay helmet, tungod lagi kay dili sa Pagadian Manggod, sagad gayod gamiton ang helmet sa mga dautan nga plano. Kawa at tulis, di ba? Snatching, o pinakapait, kining matawag taog patay. Di ba? Mauni ang hinungdan kung nga nung di ngayon masugot si Mayor Sammy nga kung magbalik o implementar sa pagsuot og helmet is mag-full face. Kaya katong full face, magito lisod kayo, matsakpan ang nawong. Masigin pa o napuno na diya o CCTV ang lugar. Pag full face gani Kabagtig Kabalkadas, dili gyud maklaro ang nawong, di ba? Unlike niyatong half face. So mao na nga awhag nato sa mga motorista. Ilabi na sa maginikanan. Sugod na ang pagbuka sa klase sunod semana. Matod pa ni Colonel Bosita, mga ginikanan, ilabi na kung ugaling minor de edad ang inyong mga anak, ayaw pa-driver og motor nga walay lisensya og ingon man walay helmet. Paniguraduha ang ilahang kaluwasan. Di ba? Tungod kay sa higayon nga dili ka, dili nimo siguroon ang kaluwasan sa imuhang pamilya or mismo sa imuhang kaugalingon, sigurado gayod nga usaray kapadulngan. No? Mao ang kamatayon. Muna Kabagtig Kabalkadas. Unsa pa ba gituki kagahapon aside sa road safety? Mahitungod usab nining pagpaklaro nining pagpandakop sa LTO o di ba ka sa tuang highway patrol group. Kay lagi, di ba? Sagad ang problema, rehistro sa motor, ang suga, di ba? Mahingon nga wala kay problema pero gipangitaan kag sayop nga problema or gamay nga bikil sa LTO. Matod pa ni Colonel Bosita, sa higayon nga dunay mga checkpoint pagpandakop, ayaw kalimte matod pa nga magvideo mo. Giawhag mo nga magvideo. Isip pruweba nga wala gayoy depekto ang inyuhang mga single motor. Diba? Kay kana siya safety para nga kung magkinaunsa doon na mo'y pruweba, no, nga wala gayoy problema ang inyohang mga sakyanan o pwede mo nga mudangop ngadto sa ilang buhatan aron mo katabangan. Kay matod pa ni Colonel Bosita, ang tumo ang ilahang advokasya sumpuon tong mga enforcer nga matawag taga mga badlungon, no? Mga enforcer nga ang ilahang tumog katuyuan lisod-lisodon lamang ang mga motorista. Sa higayon matutpa nga walay violation ng inyong sakyanan, ang inyong mga motor, anda mong tabangan sa RSAP. Pero kung makita nga doon na mo'y sayop, digid po mo tabangan. Okay? Mahitungod sa muffler Kabagtig Kabalkadas, matod pa ni Colonel Bosita, sa higayon nga dakpon, no, dakpon mo sa LTO, dakpon mo sa enforcer, tungod kay lagi ang inyong tambutso giilisda ninyo. Matod pa ni Colonel Busita kagahapon, ayaw mo sugot nga isyuhan mo og citation ticket nga wala giyon sa man. Wala, kaya bitong gimata-mata lamang, wala ni-undergo og kining sukod or test kabagdig kabalkadas. No? Matod pa kana ni Colonel Busita. Gani, iyang ipaklaro, iyang gi-acknowledge kagahapon, iyang gi-kining acknowledge ang Zamboanga del Norte. Human nga dunay gipagawas nga executive order ang gobernador sa Zamboanga del Norte mahitungod sa muffler kabagdig kabalkadas. Kay sagad lagi matudpan nining muffler, no? Dasagad sa mga enforcer pag tan-aw nila nga giilisan nimo ang tambutso, dakpon ka largo. Walay kanabal gihimo kabagdig kabalkadas nga pagsukod ba nga kana muffler bagyod, no? Nakasupak bagyod sa naka-violation bagyod kabagdig kabalkadas. Kay dunay uban matud pa nga dagkog tingog pero wala nakasupak. Muna nga kinahanglan matud pa nga aduna gayoy sakto nga i-test nimo sukdon kung ugaling ayha matud pa isyuhan og citation ticket. No? So kining tanan gipasabot kagahapon ni Colonel Busita ang founder nining RSAP aron nga masayod ang mga katawhan gato mga nitambong no gatusan ka mga individual nga nitambong kun unsa bay ang ayan nga kinuyutaw nga buhaton sa higayon nga dunay mga dakop og ingon man unsa ang ayan nga likayan aron nga dili madakpan kabagtig kabalkadas. Gani kagahapon adlaw lakipod sa gipaklaro no ni sa mga personahe sa RSAP kay usa man gud pod sa concern kabagtig kabalkadas kini bitaw nga adunay magpamilya ba di ba magpamilya like for example amahan anak dasali usa ka anak dayon pagkahuman dunay kining mama no silang tulo ning sakay sa motor. Matod pa sa mga personay sa RSAP kabagtig kabalkadas sa balaod trapiko ingon man sa LTO bawal gayod no bawal matud pa nga pasakyon or imong iangkas ang imong asawa nga kamuray ga helmet ang imong anak walay helmet kabagtig kabalkadas di ba kinahanglan matud pa kuno galing inyohang mga anak samot nag mga minor kuno galing nga inyohan ang iangkas isakay sa inyohang single motor inyoha gid nang suotan og helmet alang sa ilahang kaluwasan. Kung dili matud pa kung walay helmet samot na kun puya pa na inyong anak no kinahanglan nga mas maayo nga inyohan na lang pakumyuton ang inyohang asawa alang sa ilang kaluwasan. Kaya gipaklaro na sa kagahapon sa RSAP nga usa gayud kana ka violation sa LTO sa higayon nga adunay checkpoint or pagpandakop ang atuang law enforcement sa LTO kabagtig kabalkadas. Dili matud pa kana supak sa balaod nga kanang manakop ang LTO o mga motorista nga dunay sakay nga matawag ta og mga minor de edad nga mga bata or kanang mga puya nga walay helmet. Dili matod pa matawag ta og exempted, no? Nga moingon mo walay mabilin, walay masakyan, nga lain tungod kay pwede ninyo nga pakumyuto ang inyohang mga anak, ang inyohang mga asawa rather. Okay? Ato ning ano atom ning gisgutan. Kini nga isyo. Kini nga kining gisgutanan pod bahay ni ining matawag tag bawal. Tungod kay isip ni paglikay, no aron pod nga dili mo mapahamtangan og multa kabagtig kabalkadas, Og ingon man, aron nga dili na mo makiglantogi unya sa tuang mga LTO, mga kining enforcer, sa higayon nga masitahan mo. Kay doon narabatay, kining na ilhan kaniadto, no? Nga natay kailang nadakpan diri sa Balangasan. Nadakpan sa Balangasan, gidakop sa LTO, tungod kay siya o kanyang asawa naghilmit. Dayon ang iyahang apo, ang iyahang apo kabagtig kabalkadas, wala gisulutan og helmet pero gisabak. Ngano ba? Nasa tunga, gisabak, igunitan. Natunong pag-agi nga dunay dakop sa LTO. Gisita. Giisyuhan og ticket. Gipasabot nga bawal nga ang bata pasakyon og motor nga walay helmet, masgin pa og gisabak. So, dito, no? Medyo wala pa kayo nasabtan sa tuang sa tong kaila kabagdig kabalkadas ang mao nga balaod. So mao na nga kinaandan man gud nato, no? Diri sa tuang dapit sa kining Mindanao, labi na diri sa pagdiha sa Tig Zamboanga del Sur nga ang atong konugaling adunay mga puya, o di ba ka adunay mga bata nga mga 5 anyos or 3 anyos. Ato kayong pasakyon o sabakon kabagtig kabalkadas, di ba? So matod pa walay problema, no? Basta kay gipasuot nag helmet alang sa ilang kaluwasan. Kay lagi dili nato kontrolado ang disgrasya kabagtig kabalkadas. Kay usa matod pa sa gilikayan ni ana sa matawag tag mga enforcer. Sa higayon nga malambigit ka sa disgrasya, mabanggaan, o di ba ka, madisgrasya ka sa imong lihok mismo. Do you think ang imong anak luwas sa disgrasya? Which is dili ipod kung ugaling walay helmet, di ba? Luwas mong ginikanan kay ang inyohang ulo tungod kay nakahelmet mo. Pero ang inyong anak, kumusta ang ilang kaluwasan? Di ba? Sumuna kabagdig kabulkadas nga naama sa balaod, nakasulat, nakalatid sa balaod, nga bawal gayod, isakay ang mga minor de edad, o basin pa inyo ng sabakon, nga walay helmet. Kinahanglan, nakahelmet na kabagtig kabulkadas. No? So sa laktod nga pagkasulte, ang pagsuot og helmet, mao gayoy pinaka-importante. Aron nga dili mo mga dakpan. No? Plus, kinahanglan nga i-secure na daan nga ang inyohang mga motor, ang inyong mga sakyanan, matawag taog, dili expired ang mga rehistro. Oh, walay problema sa suga. No? Sa mga taillight, headlight, sa inyohang mga kining signal light, or unsa panadiha nga matang, no? Kinahanglan nga wala na'y problema. And then, hangyo na to pod, pasidaan lamang pod ni, sa tuang mga motorista, ilabi na sa mga kabatanunan karon, nga hilig bitaw og mga pangilisa ng suga ang agikan sa kumpanya, kanang standard nga suga, ilisdan og suga nga katong magkipat-kipat, oh, kuan ba, murag blinker bitaw, kana kabagtig kabalkadas, bawal po na sa LTO. Usa na sa nahisgutan po kagahapon, no? Kinahanglan ang inyuhang mga suga, dili tong mag-blinker, magkipat-kipat ba? Kay usagid na sa dakpon sa LTO. Init kina sa mata sa LTO kabagtig kabalkadas. Mauna nga, atwaning gitagaan o gitoki karon dayon, no? Tungod kay sugod na ba ang pagbalik sa klase o ingon man, atwa gayong lauman nga magpatuman gayon o hugot nga pagpandakop ang atuang mga enforcer, ang atuang LTO, ang atuang kining RTMO sa pagadian, mga traffic enforcer. Tungod kay monitoro ni nila ang safety sa tuwang mga estudyante, no? So ang suga, make sure nga ang ano, mga ang wala ga blink na inyuhang mga signal light, dili mag blinker blinker. Kana pong sa lubutan bitaw nga suga nga bahin nga kanang murag ang suga kay murag ga kining Christmas light bawal na, no? So muna ang ayan nga hinumduman kanunay kabagtig kabalgadas kay basin unya o ga mga dakpan mo, di gini pa di ice, di pa ko manamilit. Unsa pa ba ang ninyong bantayan? Matod pa kagahapon, no? Kagipaklaro magud ni kagahapon kabagtig kabalgadas, may tungod ni ining kini bitong naidakop dayon na nang hunong mo di sa unahan. Dayon giingon nga bawal duulon, di ba? Mahingon nga bawal duulon. Kagahapon na-raise ni siya nga pangutana sa usa ka concerned citizen sa ni Salmot. Gipaklaro usab kagahapon sa RSAP kabagtig kabalgadas nga sa higayon nga adunay dakop, pwede gyud mong duulon sa mga enforcer kung ang hunong mo dihas o wala mo ning lahos. Tungod kay obligado matud pa sa mga enforcer nga sutaon nila ng lugara kung nganong unsay naadana ang anong nang hunong mo. Di ba? Kay kagahapon man go dunay nangutana kay ang iyang anak o iyang asawa na dakpan. Na matudpay dakop ang HPJ, nihunong iyang asawa o anak tungod kay expired ang rehistro sa iyang motor. Ang resulta giduol sa kining personay sa Highway Patrol Group. Gidakop. Ang iyang pangutana, pwede bang duulon o dakpon o isyuhan o citation ticket? Matod pa sa RSAP, pwede. Tungod kay obligado ang mga enforcer nga sutaon nga nung ninghunong na dihang dapita. Diba? So muna ang angay niyong likayan. Nga kung ugaling, dunay dakop, pangita na lang gimog kalutsan, kay kana mo'y gipaklaro kagahapon sa tuang RSAP, Road Safety Advocates of the Philippines, nga pwede gyud mong duulon sa mga enforcer kung nihunong mo diin sila nagpahigayon sa pagpandakop. Okay? So muna kabagtig kabalkadas, unta naklaro ni ninyo aron nga wa nay daghang bagulbol sa higayon nga mga dakpan mo sa tuang mga enforcer sa LTO or sa Highway Patrol Group. Buena ko igong oras. Salamat sa pagpakikuban kanako. Hanto na lamang ubap hong adlaw. Sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ako sa bagting 17 Flores FM buntag ganyong tanan na lasay sa 56 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas, basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Kagana og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Samsung Nexia 45.
7: kining akong kilid magsigig sakit, tangak magugko sa adanan, sakit gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanthan Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Xanthan Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Xanthan Plus Gold o Xanthan Vitamin C.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

binita sa nasayod ka ba bagting 27? Ay, nakog bagting 28. Alright, mga kabagting o kabokara, dinito sa nasayod ka ba? Nasayod ka ba nga, bisan pa o dictionary, masipiat di ay. Wala mong gawin perfect yun. Ang dictionary masipiat paghihapon ng spelling ni ini. Kompirmadong nasayop ang Webster Dictionary sa dihang nakaprinta kini og 315 ka mga wrong spelling ng mga pulong ni adtong 1996. 1 year pa ko ani. Nasayod ka ba nga daghang grupo sa mga katawhang intelihente ang gitahasan sa pagpangita

0: The dictionary. Tungod kay mao lamang kadto ang labing unang higayon nga ilang giuting kay ang usa sa mga gilang kasaligang librong dangpanan sa gustong masayod sa spelling o kahulugan nga mao ang Webster Dictionary. Din swerteng nadiskubrihan o nakurikan ang 315 ka mga naprintang mga pulong mga words nga mga sayop. Masayod ka ba nga ang Webster Dictionary nagpagawas o kahulugan sa pulong misspelled aron masabtan sa kadaghanan? Ang main entry niya bagting 27 is misspell. Miss dayon da spell. Ang pronunciation niya is misspell. Ang function niya ni transitive verb ni siya. Yadto pa ning 1655 dugay na kaayo. Kahulugan niya or yahang meaning to spell incorrectly. So, apan sa laing bahin, di panghi makakini sa Webster. Salty-salty lamang kini nga doon ay 315 ka mga pulong nga nasayop o spelling sa 1996 na edition sa Webster Dictionary o sa lamang ka urban legend o binuang trivia. Binuang radya ito. Seryoso na kayo to, binuang radya. Walay opisyal nga record o pamatuod gikan sa Merriam-Webster or Merriam-Webster. Merriam man yun lang pagbasa niyo. Merriam-Webster nga nagpamatuod nini nga panghitabo. Ang maong ihap na himo lang nga popular nga chisme sa internet. Aron ipasabot nga bisan ang mga otoridad sa pinulungan, dili perfect. Now you know, mga kabagting o kabilkada.
1: Ang balita usab sa nasayod ka ba hatod kanato sa Eliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Naginusar ang pribadong tulungaan sa syudad nga adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mao kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science and Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies kung BAELS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala nay rason aron dili ka makatungha ilabi na sa working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Ikoronahan isip pinakaunang champion sa Miss Grand International kung NGI All-Stars pageant ang bitinarayang beauty queen sa Colombia nga si Vanessa Polgarin at sa coronation night nga gipahigayon sa Bangkok, Thailand. O, abin ako Vanessa kagas tumakmol ni. Ang 34 anyos nga si Polgarin kani ato usab nga representante sa Colombia sa Miss Universe 2025 diin hangtod lamang siya sa top 12 semifinalists sa first edition sa MGI All-Star. Gitambungan sa 56 ka mga bitinaryong beauty queens gikan sa 38 kanasun.
0: Kaning mga nangapil ani napoy mga taga Pilipinas ani mga lima sila kabuok. Yes. Pero isa ra ini abot sa top 3 nga sa preliminary competition si Gazini Ganados. Niya kanang nahimo pong queen dia kanang ikoronahan. Bana siya mau-mau na sila dagway ni Max Collins
1: kila ka Max. Wapag yun po. Yes, of course.
0: Alright, sa laing bahin mga kabagting o kabukada. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News official Facebook page, lakit na usaba sa Radyo Bagting Entertainment. And good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Samtang sa laing bahin, mga kabagting o kabukada, nagpahimang no gihapon ang National Telecommunications con NTC Region 9 ngadto sa publiko may tungod sa mga nagadaghang insidente sa scam messages o malisyoso nga mga links nga nagalap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Kung makadawat mo niini, mga kabagting o kabukada, i-report gilayon ninyo sa NTC Region 9. And of course, sa mga naminaw nato karon, sa ato ang

0: programa sa BBC Bagting Balita alas 7 nga dunay mga smartphones sa imo kalimot pag-download sa Radyo Bagting mobile application nga available sa Google Play Store. Type lang ang Radyo Bagting, makita na dai na ninyo ang application aron ninyo haming madungog, gikan sign on hantud sign off.
1: And of course, mm-hmm. happy birthday day sa tanang nanggi birthday, especially sa tong kaubang dari karon.
0: Oy, ang ato ang yes. technician.
1: Technician, happy birthday.
0: Happy birthday, Nikki.
1: Ayan.
0: Oh, guwapo daw si Nikki. Ayan, good morning ni Dondon Tormes, naglantaw sa tong Facebook Live karon. Og sa tanan-tanan nga mga naglantaw sa tong Facebook Live na minaw og naka-monitor, daghan salamat kaninyo. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan, daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 immediate.
2: BBC Bagting Balita.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Uh-huh. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Mm. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mao may ingon nila. Moro'y ginakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagamping salamat, tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Bibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
11: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
10: Skin Shop? Asa man adapit?
11: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
10: Unsa man ilang baligya didto?
11: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
10: Safe ba na ilang products?
11: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe o legit, tanang baligya.
10: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
11: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
12: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa. 57 anyos, nagka-UTI,
13: nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
14: Pot namin mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Lair na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang yun ko o ka ng maayong nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Heron Prausos. Kuan ako, 5'7".
13: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
16: Paragis Bila-Bila.
15: Paragis Bila-Bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
17: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
18: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumalgid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
17: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
19: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Seth Kogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Scared lang yun sa ayaw akong kilid niya nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibati. Nakahantod ka rin, nagmintin ako. Antod ka rin, ayaw na ko, humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin, sabay na biska.
21: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
22: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dilita maglangan kay ang panahon. Og ang oras bulawanon. Akong kauban pinakagwapo sa tibuok kalibutan gi kagubtan sa tanan mabiyuda man. Og Dods Marson, Dods Abanti, Dods!
23: Yes, mga higala, mauna ang programa ni Mayor Samico nga ang kakuhan pinagi sa Asenso Pagadian para ang tanan adunay kalabutan sa mga proyekto programa pangkalambuan para sa pag-asenso ning Dakbayan. O sa gihapon, mayang adlaw sa tanan, ilabi na sa naminaw diha sa 1st District o dinhi sa 2nd District sa Sambuanga del Sur. Mayang adlaw ninyong tanan, mga katawhang Sambusuryan, gika ni Mayor Samico. O sa gihapon, Dodge Marzon, igala sa kanginan sa programang Ang Kaakuhan.
22: Yeah, unang bulyada! Ganahan gi ko ng linya, mga bulyada.
23: Yes. Ringa lagi. Unang city sa to ang mga hilisgutanan. Unang bulyada. Kung
22: mo akong hear, Dodge, ning kuan, ning fly away.
23: Unang bulyada sa tong mga
22: Si John John. Hi John, salamat kayo sa imong mohang pagka kuan all around technician.
23: Yes, nga yuma na to dress kanginan nga angay usab masarian, masairan.
22: Masairan.
23: Sa mga
22: si John John masay masutay mo.
23: Angay masairan sa masarian sa mga katawhang sambusuryan. Unya ato ning ilakbit gamay kaning sa Naga City. Haga din ang probinsya ni Naga City.
22: Ang Naga City is usapan dito Locos? Sa kuan kanang dito sa ilahang kuan kanang kuan ba kanang former vice president kuan Lini Robredo.
23: Yes, ang Naga ang Naga City nagdeklara nga highly urbanized city. Apohon Naga City becomes Philippines 34 highly urbanized city. So ang ano nga muning gisgutan kaning Naga City nga naramni sa Luzon. Dako ni sa connection din sa Dakbayan sa Pagadian. Nga supposed to be ang unta ang highly urbanized ika 34 ang Pagadian City. Nya kay ang problema man ko din sa ato ang kuan mga pamunuang kagamhanang provincial. Anti development maguni ato ang mga kadagko ang lideres sa kaniadto former congresswoman sa karon na gobernador unya ang duha ka anak di po na sila kabuot kamay mando sa mga ginikanan nga dugay raunta na highly urbanized ang Dakbayan sa Pagadian. So nganong unta man kay lagi gibabagan dili gusto nga ma highly urbanized ang syudad sa Pagadian kay mga anti-development ang mga namunuan nato diri sa probinsya nga rason ilang babagbabagan ang ma-highly urbanized na unta unya makakreata og lone district para sa ingon ni ana paspas ang paglambo sa Dakbayan sa Pagadian. Unya gipagawas na unta to og order gikan ni presidente Duterte nga angayan ang gid ma-highly urbanized na anay kamanduan sa Malacañang. Unya kay lagi matud pa nila sa PICAS ang mga namunuan sa probinsya nga dili pa pwede ma-highly urbanized kaya wala hospital. Ngano man sa requirements kung magpa-highly urbanized, kinahanglan day adunay kagalingon ng hospital, kinahanglan day magkapin imong hospital, daghan kag hospital, klaro na ana, usaman mo presidente mo, usaman mo kamo may nakabalo nga ma-highly urbanized, kinahanglan na hospital, klaro na ana nga presidente na pagawas o kamanduan nga ma-highly urbanized city ang Dakbayan sa Pagadian. Well, ang Naga City nga ubos pamunuan ni kanhi Vice President yes, o karon Mayor Lini Robredo yang proud nga gi-announce nga ika 34 puhon mahimong highly urbanized city ang Naga. Karon ang Naga Manggod is component city under the sa province of
22: Masbate.
23: Naga City. Masbate. Oh, di karon inana ba adunay paghayusa. Nindot kayo bang mulambo ang usa ka syudad ang Pagadian City? Gikan sa component city highly urbanized city unya adunay sitio pohon-pohon kung highly urbanized city ang Pagadian City ang kanang sitio Nazareth pohon mahimo ng barangay. dako kayo siya og kan ba proud kayo ba nga aming asenso og taman ang kuan asenso og taman
22: ado ng bangko
23: Dakbayan sa Pagadian unya ang purok pohon dako nga purok mahimo ng barangay sa imong ana unta ang mindset ba. Dili kay mindset gihapon nga ayo highly urbanized kay si ang samiko ang mayor orange ang namunuan bisan pa unsay bali-bali dili gid mo kadaog diri sa Pagadian City. Ikapila mo na ikapila na mo nga pilde
22: din. So congratulations no sa Naga City will be declared or
23: may pangnaga
22: highly urbanized. Oh syempre naman tungod kay bisan nagkadaiyang bulok o kolor sa inyohang pampolitika nagkahiusaman mo diha ang kininga to ang Pagadian City tungod manggod kay sa Mayor Sammy ko lang ang nangindahay o naningkamot para ma-highly urbanized city. Wala lang ninyo babagbabagi ang plebisito manggod kung entire province of Sabuanga del Sur dako kayo ang gastohon unya dili pagid unya kadaog ang ato ang pagpahayli papagpayis tungod kay mga kampanya mamugod pod silag no o mga kampanya mamugod mogno so lisod kaayo madak-an pa sem ang siyudad sa Pagadian o gasto kay ang Pagadian City may mo gasto pag plebisito yes or no kay kita may nanginahanglan og yes unya kay man ang ato ang tanaw no magyod man ni nag kuha naman gid sila nga nangampanya naman gid no to highly urbanized sa Pagadian City. So dili na lang tungod kay og sa kadako sa gasto mo kuan man sa mayor sami mo pasadas man, pero kana laging sure-sure po unta nga yes po ang Zamboanga del Sur nga makuha nga votes for the plebiscite tungod kay dako kayong gasto sa kwarta. Dayon kay di man ta sigurado kay kwartahan ba kay sila para sa no. So makagasto pag kwarta, mapildi pa, sayang lang yun kayo gihapon. Mas mayo pa igasto na lang sa uban nga mga gikinahanglan nun sa syudad. Magagwanta lang kita ter, ha ter, mga brother, nga component city lang gid paunta component city lang gid ang Pagadian City sa pagkakaron kay lagi gibabagbabagan sa mga opisyalis diha sa probinsya unya sa una ra ba katong pagkandidato sa ilang pagumangkon unya pagka mayor nga napildi dako kay gintang sa kanang sa ngan anang butos ni Mayor Sami ko aning anan na dayon puhunday na adito sa lahang ko ano message puhun kana ikaw ni mayor highly urbanized city na ang Pagadian City. Sugot day sila og ma highly urbanized city ang Pagadian basta ilahang kuan kanang panahon na. Karon kay panahon man ni Mayor Sami, dili lang babagbabagan lang sa nato ni tanan nilang mga pangprogreso kay aron kita na unya bot ninyo. How many years mo nga nagkongresista sa unang distrito? Bana og asawa, 9 plus 9 equals 0?
23: 0.
22: Aw, abi na kog 18. Aw, sino himo ninyo para sa Pagadian City?
23: Nasa nahimong sa probinsya, nahimong top 7 forest province, nahimong top 2 forest province sa region 9. Muna nahimong nila.
22: Sige lang, kapur, pur, hantun ba? Pul-pul man. Pul-pul para sa katawhan.
23: Kaya ang himo ng mga proyekto, nga sila may mabulahan. Exactly. Dili ang mga katawhan.
22: Pul-pul para sa katawhan, pero dasig kayo para sa kaugalingon sa pagperma sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
23: Kaya may dakong kuan, bugti nga sa lapi. Unya, kung atong mahinom duman ni former President Rodrigo Roa Duterte, ming pirma sa proclamation number 1247 series of 2021, converted Pagadian City as a highly urbanized city. O naabot rin ang requirements sa Pagadian City para mahimong highly urbanized city. Pero ang gibuhat sa mga iyo nga namunuan din ni karon sa probinsya, wala nila gisuportahan ang maong lakang kay mahadlok sila nga magkuhaan ang IRA o Internal Revenue Allotment kwarta gikan sa nasyonal based sa gidaghanon sa populasyon. Kay dili muubo sa 500 million ang IRA mukuha sa panulanan sa probinsya. Dayon gisaway pagid nila ang Pagadian City nga dili kaya mo kuan, dili kuno kaya Pagadian City nga mobulag sa probinsya, dili daw makasugakon. Sa dili makasugakon, taka naman mo diha atong balik-balikan ang isyu, ato pa man ni agi, ato na po ning
22: inyong mga pasanginlan
23: pukawon ron
22: sa unta man inyong mayor sa Pagadian City. Man si Sami ko maong wala na highly urbanized, inyo pa untang gipadaog si kuan ireng mayor pagka mayor sa Pagadian.
23: Otro pong hungaw mga hungaw og taklo.
22: Kung sanay mo sa probinsya, kung wala na himo sa probinsya within 6 years, unya kay tiwason ng tato naog man pag bisyon mag pagkamayor sa Pagadian.
23: Maingon sila dili kasugakod. Klaro na nga ang Malacañang may nagpagawa sa order niya, kamo na yung magbot-bot nga dili pa kaya. Sa man mo taga Malacañang mo, kamo ang gobyerno nga maoy mo assist sa usa ka syudad nga angayan ang highly urbanized city.
22: Ang only kuan manggudiha, no, ang gikinahanglan ang populasyon or population lang
23: era.
22: Ang gikinahanglan og ang era. Unya, lapas kayo ang atong era para highly urbanized city ang Pagadian from component. Lapas usab para highly urbanized city ang Pagadian. Unta karon daghan na unta kayuta og mga progresibo nga butang nga nahimo sama pananglitan sa peace and order. Dili lang kay usa ang ato ang police station kundili matag distrito na unta sa Pagadian kay distrito naman na anay equal sa usa ka kining ato ang police station na mag matag distrito parehas na sila gagidaghanon. So daghan na unta kayo kita og mga men in uniform ato mga kapulisan nga diin maka kuan na gyud maka basta ring ginukuray ilabi na sa ato ang mga lawless gyud ha elements sama sa mga kanang naa din sa syudad nga naghatag og kasamo ko. Di ba unya ang highly urbanized city na mas dako na pod ang ato ang kanang kwarta kung highly urbanized in terms of kanang like era, no? So, madako na gisa daghan kayong oportunidad. Mauro mo na gikinahanglan. Oh, kanang uban nga mga syudad. At turagun mo, mura man mo kuwa laing syudad. Uy, naabot na ganin mo sa laing nasod. Nya, stay mo na laing syudad. Di ba? Uy, tubig. Kuan kayo ang tubig. Traffic kayo dire. Unya maris pag ganyan, lasawag, sawag, tamas ginhawa. Dili na lang yun mo maka, kuan ba kaning makaaninaw. Nanta mo yung
23: kung ato mahim duman, yan itong tuig 2021, 5 years na karon ang, karon, 5 years na, gikan sa pagpirma ni former President Duterte ang proclamation og intawon ang Sambuanga del Sur nagpabilin gihapon nga Forest Province sa tibok Mindanao ug ang Pagadian City naglawig isip isa sa pinakadato nga sudad sa Pilipinas ilabi na dinhi sa Visayas ug Mindanao unya ang Pagadian City o maghapon ming irog sa iyang kapobrehon ang kuan ang Sambuanga del Sur o maghapon ming irog sa iyang kapobrehon mao ra manggihapon nya Pagadian City lip and right ang dawat ng award. Nya makita man gyud di man tumo-tumo kay naman na i-result na may resibo. Basis sa atong mga national nga mga kuan, basis sa mga national nga mga opisina, central office, na may gipagwas gikan sa CUA, PSA, BLGF, unsa pa na diha nga Mindanao Economic Boom, unsa pa mga national government agency na nga ang maoy mulantaw sa usa ka syudad, dato ba og pobre? May mulantaw sa usa ka probinsya. Pobre ba nga ming samot hinog ka pobre ang Sambuanga del Sur wa ka erog nung sa munang pagkaunsa ay nana niya pugngan pagid nga mahili urbanize ang dakbayan sa Pagadian so klaro og tataw nga istorya nga ang namunuan wa gyud pagmahal sa mga pobre
22: wa pud sila pagmahal sa mga dato
23: wa pud sila pagmahal
22: sa mga dato pagmahal ra sila ang kaugalingon
23: interest kasi sila maka income largo sa ilang bulsa unya ang mga katawhang Sambuanga del Sur nang gilaid in taon sa kalisod perting pagkalisura ang mga panginabuhian di bago na dili na mo gawas ang datos nga mahimong Forest Province sa Region 9 ikaduha unya mahimong Forest Province kapito sa Mindanao kung kuan wala na masis dili na mo gawas nga datos kung napalang mo ighimo di wa gyud mo gihimo
22: ay kung ingna nga papil-papil raning nga naan himong
23: Rexes yes, normal maginang papil-papil unsa may entry nimo ana kung wala kay nahimo wa gyud kay ma-entry man na mahimo lang papil-papil. Papil-papil manggid ang gobyerno. Black and white ang transaksyon. Naagi mga documents
22: papil.
23: Ang kwarta nga gikan sa mga katawan.
22: Sa may buhat sa
23: papil. Sa may rulan na basta gobyerno. Kasi nalimot mo diha. Nga naamo sa gobyerno. Naata sa gobyerno. Tanang transaksyon. Naagi resibo. Naagi papil. Maunang papil-papil. Tinuod yun na. Kamu, di umutuan ang papil-papil. Kaya wala mo may ma-entry. Wala mo may kalibutan. Di mo kabalo mo entry. Onang na
22: sa unsa po entry
23: ka umay nahimo
22: wala may nahimo
23: na pobre og samot ang probinsya sa Sambuanga del Sur niya madalandalan dili man makaon sa mga kada panimalay kada pamilya ubo-uban niya ng kalsada diha
22: man atong balik-balikon kapila na natin ng kalsada balik din eh naagi maingon nga ay gisiminto lagi daghan na kaitang nakita nga simentado nga mga kabukiran nato sa atong mga kalungsuran unya nganong nahimo mang top to poorest province in akuan kanang in terms of poverty incidence ang Sambuanga del Sur within Sambuanga Peninsula or Region 9 ngano daw ingunan nila nga simple kasayon ang pagpang simento sa mga kadalanan ang ato adiha mga katawhan angay natong masabtan o masayran nga ang nindot ragyod nga pag-agi nato ang kahamugaway sa pag-agi sa atong mga sakyanan sa atong pag-hike nga dili lapok maka atong mga sakyanan maka kuan jud bisan unsang klase sa sakyanan makalahutay pagdagan na lusot din hi lusot didto asa may inyo ana ang isopi tuaman sa kawan kanang nag-construct kay sila raman po eh, naman sila construction, no?
23: Naman sila construction.
22: Naanila niya, nahabahinan di ay mo. Kanarang ato ang pag-agi diya, nga mapasayon niyo siya.
23: Niya panghutana, nahawas ba sa kalisod wala, ang mga katawhan lungsuranon? Mga katawhan sa kada munisipyo sa Sambuanga del Sur, nga naapil sa top 5 nga pobre, labi na sa tumakigsuunang subanen, mga IP people, unsa inyong gihimo? O, di pa na ni Miro Samico ba nga, Loy, kaya itong mga kaigsuunang subanin, mga happy people, tagaan na itong balay. O, pareda sa Lison Bali, anay balay, libreng kurinte. Nindot kayo kapuy, anam mo gaway. So, inana, unta, napaka inani nga proyekto silang, kung ano, atong, mag, atong gobernador, congressman rin sa Sumbuanga del Sur, yung mga munisipyo nga sakop ninyo, nga usa sa pinaka-pubri, perting taasa nga rate, nga perting pubri, nga pubri gigayo, perting pagkaluuya. Wala gi programa, gini sila nga gihimo. Ang ilalang, kalsada-kalsada, la bangag dre bulldoze dito kay kuan mo na lisod man kay nasok doon lisod man kay nasok doon sa kuwa na si Minto padulong na dayon sa kuan ilang bulsa personal interest nila sila yung magka-income pangutana mga katawan nakalingkawas ba ana inyong gihimo-himo nga kalsada wag itaw na o di ginawa
22: ngayon gid siya paghatag o nga programag proyekto kung naghatag kag infrastruktura unya naghatag pug kag kuan kanang serbisyo basic services sa katawan naghatag kag panrabaho sa ato ang katawan nagbubo ka or nangonbinsi ka og mga investors para sa mga kalungsuran aron usab adunay panrabaho ang katawhan didto nga dili na moadto sa uban nga mga lugar mao na siya ang atong katawhan ma-alleviate from gikan sa kapobrehon kaayo kinaa naman tay mga panrabaho kay naa naman tay mga livelihood sama sa mga small kanang business no kanang ginagmayng negosyo diha sa atong kabukiran dili kay ang atong mga anaas kabukiran ang naa sa mahilit nga mga dapit magsigilag hiniksek nya magpangit silupin sa daplin hangtod nga magmaritisay o magbinugnuay na nga nagpaabot sa ilahang kanang ayuda unya pag-abot silang ayuda wala na raba kay gipangtong itpod o gipangtong it ang ilahang kuan gipanginom manawa na gid tani na mao unya ang mga bata
23: man, na pasagdana mao man galing may pagdi mao
22: mao man gani gina siya mao so sa livelihood mang good program nga muna silang hatagan dili lang kay pag paghimo og negosyo or paghimo og panginabuhian ang isgutan kundili ang pagdisiplina pod sa kaugalingon.
23: Yes.
22: Kon unsaon nga mamahimong progresibo ang atong tagsa-tag sa kaugalingon ilabi na ang tibuok pamilya kay kun pananglita ng imong pamilya nagkagutay-gutay wala lang gihapon na siya kanang kuan ayo so diha gid magsugod ba sa pamilya mao pud nay isel-sel pod sa gagikan sa ato ang mga magpahigayon sa livelihood. Mauna din ni sa Pagadian City nga ma-realize yun siya kay nangunay po ang ato ang First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko ilabi na sa kanang mga sana doon sa livelihood
23: sustainable livelihood program para sa mga kababayenan og si Mayor Samico usab para sa mga farmers na tanan balibil patas ang paghatag og serbisyo so mo na pagpanerbisyo unta nga dapat para maangko nimo ang kasulbaran mo na hinungdan ng Pagadian City na himong Richie City sa Visayas ang Mindanao kay kung unsa to'y kumbaga sequence ba nga unsay akong sa judging ba criteria for judging nga mahimo kang madato ang usa ka syudad i-comply ni Moniz kay na-comply man ni Mayor mauna nga nagita naglawig sa pinakadato nga syudad sa Visayas ang Mindanao unya ang probinsya wa magka-comply kay lagi unsa pa i-comply nila kung wa man po'y nahimo ano pabiling Forest Province in taon pag perting pagkaluya sa mga katawang sa Busuryan pero sige lang dadating din ang tunay na pag-asa
22: Asenso
23: sa Sambuanga del Sur
22: ingon anak bitaw no ato ang tinudanay lang gyud unta ang serbisyo nga inyong ikahatag tinudanay pod nga madawat sa katawhan mao na siya ang dakbayan sa pagadian sa paglambo kana bagitong inggit suya kanang invade gina ninyo mawala sukad pa sa una wala undo di ay na kay para ang ato ang komunidad magmalinawon magmalambuon dayon mahimo putang moduli sa moduilo sa katawhan sibo ka pangaway dia niya kaino mga katawhan sa man ay leader man nga mura man kuwang-kuwang mura man pahong-pahong may makagood man yung utok ani lisod kaayog ingon ana permanente ang panghuna-huna o prinsipyo sa ato ang mga politiko nga sila dato na kayo kita ning samot gid tag kapobre
23: kita tamapsan sa Sambuanga Sibugay
22: exactly uni ang Sambuanga Sibugay is just anak sa Zamboanga del Sur. Kay 3rd district na sila sa Zamboanga del Sur sa unang panahon, sa wala pa masiak ang sila. Wala pa sila
23: sa Zamboanga del Sur, sa wala pa sila na siak way back 2000. Unya kita unta karon anana unta tay upat ka distrito unya pagadian city highly urbanized mora gyapon absan ta si Bugay duha na ka congressman nila ha
22: third district baka ha kay aron nagi kaugalingong pagadian city para ibubo sa pagadian city as the third district nagi kaugalingong kwarta nga gikan sa pangagamhanan nga nasyonal nga kanang gikan gid sa kongreso para lang gyud sa katawhan sa pagadian city di ba kay ang ato amang gudinhi karon mao na nga wag gid tawo nabubui pod ning ato ang pagadian city gawas aus gikan sa kwarta sa congressman sa first district gawas nga dili kaalyado kay di pagid sila na asa supak mangid sa ilang buot ang pag-share sa ilang panalangin para sa Pagadian City unya kanang naapagyoy ilang gihatagan nga mga munisipyo no mga munisipyo mao biya na nga kanang bahin-bahin
23: ang,
22: lang
23: makaro gyud ang anti-development aning mga utokso oh, sa kuan kanang dili na magunaw na ba kay tagapareho mga tagapagadian. Sa may bulahan, kita raman tanang pagadianon. Kamu, pagadianon mo. Amo na muyo. Diyan, sintro aning kuan. Sintro aning kalsada. Sintro di sa... Rizal.
22: Hindi, hindi sa Pagadian City nga. Kang Mayor Samik. Ang ilaha kay... Ang ilahang project. Project ragin. Infrastruktura ragin. Pagkuan. Pasiminto sa tibok. Kadalanan. Hastang ilang dunggan. Pangsiminto. Para dili na makadungog sa mga yangungo. Nga tinuod gikan sa kinahiladbang kasing-kasing sa katawhan nga maugagi kinahanglan nga angay unta nga pagatubagon. Himan pa rin sa Pagadian City. Si Mayor Samik ko, ginagmay. Ginagmay alang sa road rehabilitation. Ginagmay alang sa repair. Ginagmay alang sa concreting. Ginagmay alang sa widening. Ay, dagan ka ayo. Mura bago sa kapamilya. Ang kwarta sa usa ka pamilya, palit bugas, palit sodaan, walay labot ng inom, sa muka po ng inom, may makakuan, makakugtian na. Kita ako, dahil nakugtian na. Mapakngan ni kuan ni Ron, nagawas na to doon. Yun na, ang mga prioridad, ang gikinanglan, dahil yun ka ng makuan na maginatanan, mahatag na maginatanan para sa Dinis Pagadian City, mahatag tanan. Kanang ginagmay lagi, budget jud lagi. Kay, sa kung gikay ninyo, sa usaka pamilya, ang tibuok nga panginahanglan, mauigi, tratar ni Mayor Samiko sa tibuok Pagadian City. Mao kana ang angay unta nga tabangan nga ang Pagadian City. Sapod mo nga dili man ninyo tabangan si Mayor tungod kay dili kaliado. Parehas raman unta mo nga mga guwapo. Aw guwapo ba sila, Dodge?
23: Dili oi.
22: Aw dili dai.
23: Parehas raman unta mo nga mga politician unta ang focus para sa katawhan. Katawhan ra gyud, katawhan alone din. Dako kayo og kuan ba? Proud kay tabanga. Tagaasa ka Pagadian City. Highly urbanized na mi. Ano ba? Niya kay tagasa ka Pagadian City. O po rin highly urbanized no? Pabagan mangod sa mong gobernador. O mga kongresman, kay musunod na po sa ilahang ginikanan. Kung sa'y mando sa inahan, amahan. Wag ito itingog ang mga anak nga doha ka kongresman. So, kuan ba? Mauna nga, diligid angay. Usara ka pamilya ang mamunuan dinhe sa Pagadian City. Dili angay nga isara ka pamilya ang magdumala sa usa ka probinsya. O dili usab angay nga tanan gining magpadayon ang pagdumala sa usa ka pamilya kay walay freedom ang mga katawhan, wala nay kapilian. Mao na nga matud pa ni Mayor Samiko dili lisod i-challenge ang probinsya sa Zamboanga del Sur tungod kay nang gilaid kini sa kapobrehon ang probinsya, mga lungsod kinahanglan nga tabangan lawason sa kapobrehon sa ilahang mga constituents, mga residente, mauna nga apon, maabot mong gina karong 2028 nga dili solid challenge maabot mong gina ang pagdagan o gobernador nga mahawas sa kalisod, mahawas sa kapobrehon ang probinsya sa Zamboanga del Sur sa Mindanao o gimanusab sa Tibog Pilipinas nga naapil sa top 7 poorest province unya ikaduha sa pinakapobre sa Region 9 ang maong probinsya. May pang kuan bang si Bugay og kaning hulo-sulo kay sakto pag naapay panghinabuyan naapay paglantaw sa lang mga katawhan nga kita kompleto tag services naatay basakan naatay kahumayan naay kalubinan kamaisan naay dagat nganong ang mga ang probinsya nagpabilin man gihapon nga pobre angay nato nga hinuklugan nga lahi ang datos sa probinsya, lahi usab ang datos sa Pagadian City.
22: Yes. Lahi nga, ng city, lahi ng probinsya.
23: Oh, capital city man ang Pagadian City sa province, lisod kayo og tapak sa probinsya sa ihang kapobrehon tungod sa mga munisipyo usab. Unta mo na ni trabaho sa gobernador og sa congressman sa 1st ug 2nd district. Mm. Kung maghapon hawas kalisod, mara maghapon ang datos. O hangtod kanus apa maganto sa mga katawang sa Busurian.
22: Nya yeah, mingon mo nga ika-17 ra? Ika-17 ra mo nga kanang kuan pag paubos sa kanang